0: sun borom man la defal am kom defal la xewal leral sab xol ci niko señ bi waxe ci jess bi boko topé lu gudd la ta waxe ñu xoot la ci waxe kon nak kep go xamné ab julit nga señ touba soñ na la ci magal mouride nak rawati na mom soñ na soñ na la ci gam bis guddi gam señ saliou mbake mi fi nekkon ta muju fi ci doomi señ bi ci sahir gis ngeen nim dan soñé gam su magal jalle rek mu daldi taxaw ci soñé gam ngir nit ñi baye ci xel bu baax def ci positif bu xoto radiyallahu anhu fonk ko lol ñi fi nek nak non rek fofu lañ ko tek kenn ku ci nek rek wona nga ci ay soñé ak ci taxaway kon nak defena len lol rek moy wey ba addu tukki ndax serigne touba mbirum yep amul tanke gannaaw tanke kanam rek la am fu ci way nekit ya ngay gëna gor gorlu ngir gëna ñaax sa bop ngir gëna daggé sa bop ci farlu ci guddigu tedd gi ñëm ta xam ci sunu yaakaare aduna ak alakhira di khadim rasul taxaway yim ci amon ak kilifa yu bax yi nga xamne andon nañu mom kenn ku ci nek na nga ci taxay won la dem sa njabar ca jamono bobu don nga ko def te mësu ko tek fi suuf te bëna gëna tek fi suuf talib bi liko war moy deglu ndigal rek lu sepp serigne nek and ko ay talib mi mag bu fi joggé ay khulafaam diko soñé ñoñaat ñu topon ci ñom diko soñé kon nun way top yi nga xamné ay donga rek lañu ñu gor gor lu bu baax ta fonk ko ta téwlu ko def ci njambar defena serigne koso lool rek mo do taxaway ah kon dal ñu ngi taggu baax di ñaanit sit bi cheikh abdou samane mbake sun borom may ko wër may ko fan wu gudd may ko sutura may ko ak nongo ci ndax mbirum serigne touba fonk nako lool bis bu ne dama koy wax ndax waxtu wu nek mi ngi ci def ay soñé mo ngi mu andal ñep kon nak day ñaan mu dem ba yaatu lol ci goxe aduna yi ci fep rek bam gëna yaatu ndax lu bax rek la ci jublu ak yaatal motax sa yu ci woy rek ci sun digele kilifa dañ ko ci wuyu and ci ak mom assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh de ñaan nak cheikh mohammedul muntaha al khalifatul amin tariqatul murid ya yag fi lol ba nisr yim nisr ak yene yim yene sun borom tabaaraku ta'ala man ko agale bi mahdi fadli wa judihi wa karamihi yalla dimbali ko ba nga xamne ay masrohatam dana ko def num ko yene ak num ko beugé te lepp yomb wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere jeuf serigne shaibu jenn mom serigne mbake marema jenn mom lañ sikkalan waxtan wu am solo wo nga xamne xam ngeen ni def na laytay bu am solo ci serigne be gamo waye andina cheikh isa jenn ak gamo waye andina it niñu wara farlo ci gor gorul ak niñu wara magale bis bi te tek ko ci njangalem serigne touba moy ta'simuhu bi sunnati kune de gëna la ci serigne bi wax ta'simu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hizdiyadul minnati li mukhlisil mu'azzam kon ku bëgg doli ko ay xewal rek mi ngi nonu nako magal te tek ko ci sunna waye ñu war ci sonnet bu baax ngir xam ngeen ni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam moy ki nga xamni mo gane jamono ci bis bobu ñu war ko ci magal serigne bi daan ko magal naka jek waye mak ñi nga xamne mo leen yar tokkelen ñom ñepp daan and ak mom ci bis bobu lolo waral sen television asamadie tv demal leen ci lenn ci attima ñu bare bare ñu fatel leen kilifa yu tedd yu bax yoyu niñ daan dundal li nga xamanteni moy guddi gamo tay ñu ñewalan leen fi ci njenne ci wa keur cheikh isa jenn and nak serigne shaibu jenn mom serigne cheikh mbake marema jenn mo doon andil kaddu yu am solo yoyu ñi ngi sant bax bokki telespectateur yi di leen ñaanal sun borom defal leen tawfiq waye di sant bax serigne mor mo nekkal ci camera bi diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq kon bokki ñi ngi sant bax waxir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejef serigne gorsa jerejef
2: serigne touba Asamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadie TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.

0: ci ay bi bir nu nit mëna mel ci bakkar bu taxo julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam rek dana melni ku jël ab saabu sumbu ay yere di foot ha bay faaw lay mujj set wacc rek julli len ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yow sama borom yalla nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam man day ma nga julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yow yalla nga jullil ci yonnati bi lolu moy wax ni mun salatan takuful bala warada tajruman la tashabun nasuh leysan muy ñaan sun borom mu joxal ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ay julli yo xamne liñuy tuddé bala daf koy fek liñuy tuddé alkanda itam da koy fek waye day ñodd itam korutef xamne bala yi mu ngi koy dakku diko feklu sunu borom ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye alkanda itam mu ngi koy dakku diko feklo sunu borom ci julli ci yonnati bi waye sécurité nga xamne mom rew yépp soxla fi ru tollu aduna bép mom soxla señ ci bang koy ñodd lo borom ci lan ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam salatan turaqqi li naylin ula tuqawwi al-uqula bi aqdin sahih batay julli yo xamne day yekati nit jeme ko ci am mbir yu kawé ya nga xamne jafena am lol waye mu ngi koy sakko ci julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam go xamne sun borom da ko ci julli julli yo xamne day deugural xel ci mu meuna atane pass pass yu wiriya salatan tajudu bi ghayri munan yazulu biha aibu nafsin wa ruh julli yo xamne ngeen jiru nit di sakku rek ndako koy may tayit ayibi bakkan ak ayibi ruh lepp day tekkaliko ak nit ki ci sababu julli yoyé salatan turini huna wajhuhu ayanan li yashfa qalbi jarih julli ko xamne damay wan fi ma ne xar kanamu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ma jakarlo ak mom ngir mu mana safara sama xol bi nga xamne xofel gi da ko jam salatan turabbil musalli allazi da'ahu al-'aynu li shay'in mutih julli go xamne day tarbiya wala day yewenal mbirum ki julli ci mom ko xamne sheytane wonako ba jeme ko ci mbir mu soufey julli yoy ndox digentem ak sheytane tarbiya gu batte ko ci aw yoon saraftu lisani wa qalbi ma'an illa al-mubtagha minhu khayru futuh neena soppina sama lamiñ ak sama xol jeme ko ci ka nga xamne ci mom lañuy sakko ngeen ji ubbe ya muy alayhi salatu wassalam muné koku boko xamul ila al-mustafa al-muntakha al-mujtaba anaytul karim ash-shafi' an-nasih soppina sama lamiñ ak sama xol jëm ci al-mustafa ku ñu tanak waye al-muntakha ku ñu tanak al-mujtaba ku ñu tanak kon tanin yi bokul uppate na ci ay daraja muné anaytul karim ash-shafi' an-nasih boko xamul na maangi jublu aji tedd nga aji tedd jojé di muhammad sallallahu alayhi wasallam borom daraja ju yëkëti goge ka nga xamne mom lañu nangu am tinam am ramum mom lañ ko nangu aji lay bi jojé dañ ewul mu'tama moy kañu tan mom sallallahu alayhi wasallam al muktafi al muktafa bihi moy aji doylu ji nga xamne doylu wess na yitam ci mom wal wakirul ajrur rubuh moy ko ñu saytu bi mo am ali sallallahu wasallam moy ajir bi nga xamne rubuh ku tonor ton la moy ali sallallahu wasallam murabban murabbin rasulun nabi najyu ilahi al-kalim al-fasih moné ko ñu défar la mom ali sallallahu wasallam waye aji défarale itam ab yonent la bu ñu yoni waye nabi ko ñu délé itam waye aji déyalé la ak sun borom waye aji waqantale yit ak yalla waye ko am fasaha la ko xamné lamiñam da leer nañ mom ali sallallahu wasallam jamilul muhayya zakiyul hija mabarrun ma'athun likulli tarih aka neex limuy way yonnabi sallallahu alaihi wasallam mané ko rafet xar kanam la jamilul muhayya dafa rafet xar kanam motax boko gisee beug ko waye zakiyul hija ku ñaw xel la itam motax bo jaxaso ak mom rek dal di defaru xolal lolu mané ko bax la ko xamné dañuy laqatu ci mom ci lepp lo xamné mbir yu soufey lo la naral rek yunus sallallahu ci ngay laqatu bo laqatu ci mom rek dal di mucc ci lepp lu bax za'imun bi kashfil kurubi allazi yalusu bihi litiqahi dunu waye sallallahu alayhi wasallam wiru way la wo xamne dafa mana wuñ ñi ñakarel kep ko xamne wiru na ci mom responsable la de boy wëru ci mom rek ngir ndaw njaqare mu wuñi la sa njaqare lolé mom ali sallallahu alayhi wasallam muna haramun ala man hudahu aba dukhulu jinanin dakhilan turih neena arab na ci kep ko xamne bañ na njubuk yonanti bi sallallahu alayhi wasallam arab na ci ko ke muy tabbi aljanna aljanna ja nga xamne ku ci tabbi noppulu neena haram na ku dupp ku bañ njubuk yonanti bi di ca tabbi kon buñ la laaje ku aljanna arab neel moy ku bañ njubuk rasulullah sallallahu alayhi wasallam muna waman lam yalid nahjahu yuntazar bi ghullin thaqilin wa narin lafuh neena kep ko xamne bañ na ne du soobu ci ngirum yonanti bi alayhi salatu wasalam neena amna luñ koy xare de amna luñ koy xare de ñu ne luñ koy xare muna khana ghullun thaqil moy ak yew gëx gu deugere deugere wa narin lafu ak sawaru yi tak manam lañ ko nan ci yew ko yew gu deugere deugere dal koy gutu mbay rek ñuko xër ci sawaru way tak wala ayyasu billahi taala neena lolu kat lank rek ne do soobu ci ngirum rasulullah mi moy waral lolu dal nit ki muna tafawna ala ghayrina bil ula izil mustafa qad tafa bir rujuh neena nun de budé ci walu kawé ñun xéetu rasulullah sallallahu alayhi wasallam kawé nañ kurut nun ci xéetu kawé lutax moy sunu jewriñ di mustafa sallallahu alayhi wasallam mom kat mo leungé ñepp yanti bam leungé ñepp kawé len rek neena nun xéetam wi ci lañ kawé ñepp adimum ti dahan li bahrin nada jazilillaha fatana lu rubuh cey aka neex mune adimum ti dahan saxal len tag li bahrin nada cey saxal len tag geejuk tap moy sallallahu alayhi wasallam xolal ni geej re rek tabam gi la far niroli ak geej geej mom douss yi day yëkëti ko yu doliko rek waaw nam doon yëkëti ko daw bu diwene bo demé non ngay fekk mu yëkëti ko yu doliko rek ba nopi lepp ci biiram tambulem nga xam waye bul xam fa mu yëm boy duguy jall mom geejje ngok neena salatu sallam moy geejuk tap waye ku dijj ay may lay itam du lamay muklu sew ay mayam day dijj luñ nan kum yewi nga reut neena saxal len tagu koku su ngeen ko defee di ngeen am ak tonowu adimu sanahan alladhi qad hawa sajayal kirami bi fadlin manuh saxal len tag ki nga xamne laqna jikoy mbollem yonenti yeb mbollem jikoy tekkaliko ci yonenti yeb dafa dajje ci manam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ba nak mo am jikoy bopam yo xamne ken fekku ci neena lol nak nga neelul sun borom la yalla ko ko may fala yanbaghi an yafu az-zaki bi madhin ajibin li ghayri samuh señ bi ne yelul ci kenn kuy aji ñaw te mana way wayu yeme muy tuddu di way wenn way te jeme ko ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam neena ko sa xelima ñaw nga mana way deug deug deug deug neena koko da wara way yonante way yelul mu jeme waxam ju tedd jojje ci kenen kurul yonante bi sallallahu alaihi wasallam kon dal day melni wax ju tedd junuy wax rek neena sallallahu alaihi wasallam mo gëna yalla wax jojj fa madhun nabiyil karim al ali yakuffu al ana war rada wal fudu neena tag yonante bu tedd bobi te kawé day fek choono waye day fek alkande waye day fek gatché itam kon gis nga tag yonante bi sallallahu alaihi wasallam limu lambo ci ay ngeenel lambo ko ci ay maye ki tarang tay itam yusaffi fuadan ara'ul aza wayajlu as-saba wa zalam at-tamu neena itam dana tasfiya khol dana setal khol bo xamne lor dako gar lori khol nak moy eyib yi nga xamne mo ci nek ay añaan ak ay reek mbollem raza'il yi nga xamne faw nit ki genn ko ci xolam doora man amu mbax neena tag yonanti bobu dana mana deñal mbollem ñaawti fi yoy ci xol ba nit ki xolam set wetch mu ko tayit day dañal lendum ci xolop kep ko xamne mu ngi tag yonnabi sallallahu alaihi wasallam wala mu sax ci tagam yoyu madahtu an-nabiy al-karim as-saghi wa arju bihi dahra an la atuh neena magi tag an-nabiy bobu magi tag aji tedd joju waye magi tag aji tabe joju bi tayit ci mom la yaakaré baña soufé ba faw mom yonnati bi alayhi salatu wasalam amitu ilahi lasi jarrani ila khidmati al-mujtaba til futuh seigne touba ne sant na yalla sant na sa borom mi nga xamne moma womat bijji ma nak jeme ma ci liggeyel ku ñu tan ko ke di borom ubbe ya hamitu ilahi ya hamdan yafi bi khairi mazid ala ma utah neena sant na sa borom cyant go xamne day indi ngeen ji dolen ci li nga xamne ma yef na mako hamitu ilahi allazi jarrani ila khidmati al-muqtafa si sumu neena sant na sa borom cyant go xamne sant na sa borom mi nga xamne moma womat moma bijji jeme ma ci liggeyel ku ñu xëñtu ko borom tabga sallallahu alayhi wasallam amitu ilahi bi shukrin lahu ala jazbi qalbi li hubbin nasiha ci waji lolu neex na di neena magi sant sama borom andak cyantu xol way ak cyantu lamagn ci ñoddi gi mu ñoddi nak sama xol jeme ma ci bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom mo ñoddi sama xol dima bëgg lo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam شيء لحب الرسول الذي سرمدا اصلي عليه بمدح الملح جيمي ما تي بغ يونتبي يونتبي كا خامني با فاو داماي جولي تي موم بولك اي تاغ يو نيه خامني جولي غي داي اندك تاغ يي فكن سيدي للخديم الدني شفيعا ليوم العنا والكلو ياو سما سانغ ياو سما سيرين نيكال دي رامو سا خديم بي ci bis ba nga xamne moy bisub cionu ba moy bis ba nga xamne moy bisub ñeekal ba nga xamne ben xarkanam du xeppi wala ben xarkanam du neex du rafet ngir tartar ak cionu ya nga xamne ñom bisub kërom alayka salam alasi abtaghi ladahi khitaman bi fawzin yuri yalla nek ci yow salatu wassalam moy julli ba wocce ka nga xamne sakuna ci mom nak ak matal andako texe go xamne dana noppale bokk yi khassida gu gatt gi ci ay beuyit waye gu gudd gi ci ay maana yo xamne mene suko matal ci benn jotaay ngir limu lambo serign bi tag na ci yonent bi ci ay jiko ak melo yo xamne wote ci julli ci yonent bi waye wote ci tag yonent bi wana itam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan la meena may nit ki tag yonent bi lan la meena may nit ki ba nopi ñaan boromam mu jullil ko ci yonent bi waye sant boromam itam mi nga xamne moko may mu bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam bokku na ci jagle xassida gi señ bi wax na ne kep ku koy jang rasulullah sallallahu alayhi wasallam day tek loxom ci sa bop ba ba ngay nopi kon nak no ngi jéglu ñëpp di sant ñëpp lepp lu ci jub rek ci yalla sun borom la waye lepp lu ci dëng wala mu gatt ñu ci sunu ñu xam xam la ak sunu gatt ñu ngi leen di siar bax di sant ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ليلة مولد النبي ليلة عابر يبي ليلة

0: من هو الأقوى؟
1: أحد.
0: تكلم. سيدك أم ربك الأحد؟
1: أحد. الله أحد.

الرسول، الله

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

أبي سفيان إن عاصف العبار فاضرب برجالك إلى أن نلحق بكم.

Ha ha ha!

атаку! Пошлю! Пошлю! Гулю, примакан! Сам дал хуюк!

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

وزنك في الضهر والبسك الحرير مقابل

فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا.

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب.

0: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
1: لقد جئتم شيئا إدا

Nasaan at isang binay, limin karilwana. Wakay tanim makraa, da'i wa man ma'aum. Fartag sinisar madam, takdam ko kudwana. Yakfir sunobi wa al, milyaw mamatlabate. Bikun warum mabi'i. Li sarmadan sana li abira qilati lam tarlu qulqan wa lam

atin akonu bi nusra liman bi udan islam khaddana anta al alim lati allamta isbakama fa'ud tayyikami danin sanidana

0: ci la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñ di weeru rëy wu mag ndax mooy cosaano di xetal di xetali mbindeef yépp. Bu gisee borom xam-xam yi am ci ñoo xam ne dañoo wax sax ne moom mooy bis wala mooy guddi gi nga xam ne moo gën ci at mi ndax yeneen bis yi lu mel ne laylatul qadri ak yeneen bis yu mag yépp bu dul woon ak bis bi du am. Mooy cosaanu bis yi moo ko sabab ci la lépp tàmbalee, ci la xéewal ak àdduna ak alaxira itam wàcc fii ci kaw suuf, ci la xett lu mbindeef yi ak leeru yàlla itam maanaam wàcc ci mbindeef yi. Mooy guddi gi nga xam ne itam boo ko seetloo sax àdduna sépp dafa yëngu ne yi ñuy nettali ci feeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy biddu yoo xam ne dañuy faq dégg nga mel ne luy defile ci asamaan si ak leer goo xam ne soxna Amina radiallahu anha wajur yonente bi da ko gis nee na mu leeral ba leeral dégg nga qusura qaysara ni ko waxee nourun azimun qad yara bihi qusura qaysara man kaana fi ummi alquran. Maanaam leer goo xam ne daal dañ àdduna sépp leeraloo. Mboo dem bërëb yi ñuy jaamoo lu dul yàlla itam guddi googu yi maanaam gis nga iwaanu kisran kasara in sadaqa ni ko sëñ bi waxee maanaam paleb kisra ba daal di xar suuf si yëngu def tremblement de terre boo xam ne mboolem bërëb yi nga xam ne dañ fa daa jaamoo lu dul yàlla suuf si dafa yëngu ci jaamoo jooju ci bërëb yooyu. Ndox yi nga xam ne ak xeeti sawara yi ñu daa jaamu itam fay dégg nga boo seetloo daal mboolem li ci xew da ngay gis ni kon àdduna bi moom maanaam suuf si ak mbindeef yépp dañ doon feete feeñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Àdduna sépp leer nañ bidd wi dégg nga ñu gis muy faq dégg nga paleb kisra ba gis nga daal di moom suuf sa yëngu dégg nga ndoxum ma joosi waxay ni saawata gis nga mu ngiis ndax ngos ndox moom ñeen ñi sax dañuy wax ne lu tax ginnaaw ndox la ab maanaam bërëb la boo xam ne bërëbu ndox la bëtub ndox la boo xam ne des ci jariñu lu tax muy ngiis waaye bërëbu dañu wax ne mooy bi ëpp xorom ci kaw ci bëti ndox yi xam nga loolu kon ak ngiisam tawféex la ci suuf si. Bërëb yi ñu daa jaamoo lu mel ne sawara ma joo si itam gis nga mu daal di fay nga xam ne kon guddi googu daal xew-xew la boo xam ne mbindeef yépp ko yëg mbindeef yépp ko yëg àdduna sépp itam mboolem ñi gëm yàlla ak li gëm yàlla ci kaw suuf ñëpp ko maanaam yëg bég ci di ci bég it waxtu wu ne loolu kon mooy xew-xew bi. Seigne Touba nag Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu moom da ci am cërub boppam ndax niñ ko xamee moom dinaay wax ne mooy ki gën a bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu xam waaw yonente bi moom amu ci kum ci yemal wax dëgg yàlla waaw sallallahu alayhi wa sallam. Seigne Touba moom weer wi bu ma sa ñëw moom dara wax sax ne saadati adharaha rabiu al awalu alladi huwa rabiu rabiu alxayaati daa wax ne mooy al rabiu al awal maanaam xam nga mbir mu ne am na traite waxtu wax ne ci lay gën a dox nee na mbir mi nga xam ne nag jamono ji nga xam ne moo gën a dox ci jamono yi gën cee baax gën cee xéwale mooy rabiu al awal. Nee na sama texe mbégum xol itam rabiu al awal képp moo ko mën a jeqi moo ko mën a feeñal fi ne weer bi mosaa feeñ ku ko njëkk a wax ne ko weer wi feeñ na wax ne na da lay neexal bu rëy diiru weer wi itam dawu ci delloo fi ne yitte joo ko wax rek aajo joo ko diis rek mu fajal la ko noonu la ko fanke woon. Moom dara wax ne wajjaha li mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjilu taamal asali nee na maanaam bànneex bi ma ci yëg ci weer wi boo ko gëm loon ak mboolem bànneex yi ci kaw suuf amul lenn lu ko ci nuru maanaam lem nga xam ne xëy na ci li dàq la waaye nee na maanaam sax day yëg gàcce fi kanam dégg nga bànneex bi ak neexit bi nga xam ne moom lay yëg ci kaw ci jamonoy rabiu al awal ma jamonoy gàmm. Moo tax kon sëriñ bi noonu la ko fanke woon daa ko teeru ak ay xasida daa ko dundal am nu mu ko daa defee nga xam tey ñetti fan moom la daa gàmmoo bis bi jëkk bis bi ak bisu gàmm gi ak guddi ga ko gëj a toppaat tiw itam weer wépp it mën nañ ne da ko daa gàmm fi ne am na mu wax ne daani ila ihyaai dha chahri كونه لخير ولا ظرفا مانام وير وي فين جي فين يونت صلى الله عليه وسلم فين موتاخ ماي ماي ماغال وير ويب الى احياء الدهر يا سيني بروم دار المحتوى صاح داكو ديغالون نيكو غودي الت غودي الت نغا نغا نغا نغا ماغال غودي غي خاني في تي برب بي في تي دار المحتوى دنج كوتال برب بو خامني سيني شيخ خادم مكو مديا تاباخ نيكو برب بو خاني غام رك دنج فا ديم مولد لا تودو مولود خاني غودي الت ني غوني ماغني داجي فا دوندال غودي غي fana ne ko guddunal bo bo set
1: nga xam lolou mo amul wer amul ki
0: mo de lolou mom at mi yep lay way mom altine bu ne rek ndax buñ fatene gam mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko ñeek def moko ñeek magal ci anam gam ko ron defé ndax da wor bisu altine ñu laaj ko lutax nga koy wor mune dhaaka yawmun wulitu fihi manam bis ta bo xani ci la gane aduna ci lama yalla yoni itam dhaaka yawmun wulitu fihi ba taxna kon xam nga gamo lu yomb mbir la manam moy becc ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamni beug na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak ciofelam wir faw mu muy gamo ko gis gamo rek moy ak beugam yaronte moy nga tamna ci sik sak xam nga beug du lo xamni day and ak sago mba ay kelkil mba lo xamni man nga ci dara sa yo rombe jeexit yo xamni dalay fatali ki nga beug faw man nga beug ci sa xol beug momu nak moy gam kam sa ami ngok bo gisé sahaba yi fawle nekon ñom dañu saxon ci beug ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ko mel Khalid ibn Ma'dan bok ci tabi'un yi mom ginaa sahaba yi waye dom ji abdu da wax ne fum tuddé fi ne tay bala mo nelo dañ koy deg muy jor rek wax ne di tuddu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di tuddu sahaba yi kenn par kenn di wax naan humu asli وفصلي وإليهم ويحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي قبلي إليك نون لاي واخ ديكو واخ نيوم دال نيوي ساماي تيوسان نيوي ساماي بانقاس نيوم لا ساما خول بڬ نام غي مانا نام ميغي واجي ياك كي دالي نا غيس دي واخ واخ با نلاو ميغو لول بوم غيس نانكو ملني سيدنا عبد بن مسعود غا خامني عمر بن ميمون ci da ñew ci mom di jele ci mom xam xam neena bu mo massa ñew di fekk jotaayam loolu ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waye neen tuddu yoonte bi daw ko tut lu bari da ko da wagar sallallahu alayhi wasallam neena ben bis la fekke mu wax bané qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waye neen bam ko waxe mën ta dem ñu jekk gis ko manam lesan xar kanam bi soppiku mu tambali di joy joy yu metti ndax da fatali ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xam nga ciofel non la def beug manam faw bu amé faw bu fatali ko ko nga beug rek sa xol dina bigar di ngay gat ciofel di ngay gat li nga shawq ila allah ila al mahbub lol nak fatali ko mo koy fatali ko ciofel gogu mbektem xol mom yi lolou moy gamu lolou moy gamu gis nañ ku mané al bara ibn asim waxna né kérok bi yoonte bi ñëwé madina al munawwara madina gëpp dañ ci bëkk néna musuma gis mbékté bu mel non ci biñ ko gisé rek sallallahu alayhi wasallam mu dukk madina kérok néna goné yéek mag ñi wa dëkk bëpp dañu genn am mbëng mo xamné day mané musuñu ko am lolu moy gamu bu ko défé né kon bi yoonte bi gis nga bu amé ñeen fukkat sax suyuti waxna né da wutatu gatt defat ngent dañu wax ngent mu defat ko wawum lolou te lolou abou ta lolou moy gamu deug rek kon lolou moy gamu nak seigne touba am dara wax ne mom da ko fonkon mom da wax ne lu bari ci ay may yi ko yalla may da wax ne ci gamu la ko amé amna fu ag sa wax ne li mawlidil mukhtari sirrun yuktamu isawnuhu anil wara yanhatimu ene gamu secret nga ci bo xamni sax du luñuy wax ci penc du luñuy wax ñepp wa motax nim ko fonké won mom kiman la dara wax ne amna wax ne neena lima wali yépp ñé ci gamu la ko amé waxna do waxna ne takrimu rabbi fi rabi'il awwal qad qada li ma waddahu kullu wali wa xane mbolem tawfiq yu bari yu mi wax amna sax fo xam da waxane mbolam limay junju ci ay may ci sama mbind mi ci gam la ko amé waxna ne awsala li ta'zim mawlid al bashir jumlatan ma fi kutubi lahu ushir kon serign bi noni la defona gamu fonkon ko lol jaglel ko ay qasida yo xamni mom dako da manam tero bis bi ak yum ko da magale ak yo xam dako da taggo bu dem ba mu jeex wax itam tawfiq yu bari yu ci ne itam ci yesu bu xam nga limna lu bari bari ci yo xamni xeyna buñ ko topé man na gëna gudd laylatul mawlidin nabi laylatul mahwi riyabi laylatul mahwi ta'abi wa turid ta'asumi biha an-najatu wal falah ma'a as-sururi wan najah biha ar-rabah wa as-salam 'an difa'i niqami hawat khawariq badat 'an ruwati bana mag wax xewali ci ne ci dundal ko ak magal ko ak fonku ndax dañ ci amé xéewal go xamni moy xéewal gi gëna reuy té moy xéewalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne touba dara na xéewal yi gëna reuy moy xéewalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax nako ci bari bari bari seigne touba xam nga yoonte bi mom dara wax sax né muhammadun darajati wajahi manam sayyidna muhammad moy daraja moy leppam kon motax noni la ko manam bur won dara bu fekkon amul ben tektal def gi ko seigne touba da def tektal la ci bu reuy seigne touba lu mu def rek amul sikene lu wër la lu deppok beug gënte bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam musta juyok mom ci len wa ma ya bahu abahu ahmadunal mu ngi wax nabiyunal mukhtaru khairul wara kharadi fi kulli shay'in wa ma ya bahu abahu ak wa ma abahu ya bahu kon musta juyok yonte bi sallallahu alaihi wasallam def gi ngi wara def waye ñaaral betam manam birum ciofel du lo xamni sax aljane tektal ki bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu wër yu duggé rek faaw mu yegg né wër yu kat ci la sama soppé ba feñoon bëggam ci bëgg nak faaw la tam nga faaw la gamu tamalé likuy jëmmal nak moy lañuy def ci bis ba ci jàng alcorane jàng manam lu mëna qasida yi ak moy nga xamné salatu ala nabi la ak ñaan ak istighfar ak tag suñu borom tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak joxew ñam ak siyarante yoy yep nak amul len lu ko meuna ma kenn ko ko meuna sik ci diine ji wutal giñ ko wutal bisit amul jafé jafé ci nima ko waxalu bare bare ndax yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam da def gaawu bu ne mu def borom fathul bari ibnu hajar asqalani waxna ne lolou do na sik tektal ci ne ak jaamu yalla mares na ko wutal bis mares na ko wutal jamono kon lolou moy gatalu kon jëmmi gam
1: jeureuf soñ bi ci lool nga ñuy indil ci wéru gam ak jëmmé gam ci bopam kon wér bi mom manes na wax ni xeyna wér wi gën ci wér yi moy wéru koor waye guddi gi gën ci wér yi moy ci guddi gi la nek ndax mom moy jox bis yépp ak wér yépp ngeenel mom guddi gam kon té li ci xewit xamess nako mo yaron tou sallallahu alayhi wasallam mi nga xamé ci ni mo ci gëna aduna ak xarbaax ak ki yi nga xamé ci ni feñña ci gëna ak aduna yaron tou sallallahu alayhi wasallam ak magal guddi gam yi ni mo amé solo li ci serigne bi wax li ci borom xam xam yi wax té yaron tou sallallahu alayhi wasallam mo moko ñëkke defal bopam kon xamna ni dañuy jall ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam ci bopam nak mom mi nga xamé ci mo ci gëna aduna ban waccu way la am mom yonentou sallallahu alayhi wasallam ci ban waccu way am na waccu way nak xamna li ci ñeek moy li nga xamanteni ci mom la ko suñu borom jox ak waccu way nga xamanteni ci ni mom la wara am ci minde fi xamna bala bobu rek am na ño xamni ñi ngi bëgg gam mo xam ay goor lañu wala ay jigen am na ño xam man nañu faral ni guddigi yépp di jang xassila am ño xamni man nañu baña man ci faralé guddigi gan jappandi rek lañ mëna def pour ay library rek ci ku ko bëgg magal ga
0: guddigi
1: wa gan yoon mo gëna gaaw ci mom
0: guddigi mom manam niñ koy gammo ak niñ koy defé la ci gën rek moy nako señtu wala dawe señ mom daana def ay azkar yu bare bare ci bis bi daana def lu salatu annabi yu bare bare bare da ci joxe itam ay dog yo xam dañ ko da def bude ci pinch ma nak dañ da def moy dañ def ñenti kurel kurel bo xam day jang jizbul qulub kurel bo xam day jang mawahibu kurel bo xam day jang muqaddamatul amda ak kurel bo xam nak bar man accord ak ño xam dañuy jang barzan bi barzan moy dunduk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day netli ak feñ gi feñ gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day netli ak ki jikko ma ki melom lolou kon moy gatal gi moy ki bëgg ga mom warna fex nak ba dundar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yow xeyna li ngay jang ni mëno xamoo lu mi tek li bax moy nga diglu jotaay xam xam yi ak li ñi wax ñi waxtan ci dundu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bo ci mané fekke nga dem fekke ko nak fekke gi bokku tak diglu gi ni ci ay ci jumtu kay nga dem fekke jotaay nga xamne dañ fay waxtane rasulullah sallallahu alayhi wasallam jotaay bobu nak boko fekke mom buñ waxtane mo nak li cipp dañ jang nak qashir yi nga xamne ci dañu tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga diglu ko guddi gi itam lo man ci alquranul karim nga def ko lo man ci julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nga def ko qasayid yi nga xamne da jëm ci julli ci yoonte bi tam yoy man nga ci tan ben dundale ko guddi gi ndax señ bi defal na qasida yu bare bare bare yo xamne yenn yi wessal la yenn yi way la wessal yi amna ci yo xamne mom danaka salatu yu fatale don yo xamne salatu kep lay don dara du jarax lu melne muqaddamatul khidma al kubra ak shughra bi ak kanzul muhtadina ak ad-durus samina ak fawzul muti'a ak manam bi nga xamne mom salatu al nabi la te way la lu melne jalibatul maraqib ak mimi bobbi nga xamne mom di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak jess bok muwahib bok muqaddamat ak lu melne nur dare ne ak yeneen ak yeneen yeepp nak mom bo ci tan rek djublu ci julli ci yoonte bi ak dundale ko guddigi ginaaw bo jange li nga wara jang ci alquranul karim ak mana diglu waxtani ak lo man ci def joxe ñam nak nga def ko na señ bi wax na ne kep ko xamne magale nga ko manam joxe ci benn deureum wala dara lu ñuy naan wala lu ñuy xewlo lol yaangi melni ku fekk won badar yaangi melni tam ku de ci jihad ku faatu ci xex bobé ana shahid nga waxna ci yu bare bare bare bare te xewul dala yomb xewul dala yomb te itam waxna ci lu bare bare lo xamni xeyna mi ngi ci jesu bu kulub lolu kon jarna kon lo man rek ci ay terange ak bernde nga def ko te jox ko nak ñako yettlo ñako yello jox ko ñako yittewo ak ñako yello te bañ ci duggal genn anamuk wanewu ak lepp lu ko xajamal dal jëf lu xajamal jëf
1: ko mën ta def te mbolo men nga tok sa kër
0: ah man nga def sa kër man nga tok sa kër man nga fen tay ci misal lolu sa amna man nga dem fekk ci hôpital ba amna ñu fa tudd ño xamni manam amna ñu jafa jafé ñoo nga dem ba safar lu bari ci jafa jafé yoy lolu xam kenn lu koy te gamala gu reuy gamu gu reuy la ndax boko defé ngir yalla ak jëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak bëgg ci mom lolu mom dara ëpp ko solo ci li ñu def
1: xamna ñu dugg ci waccu way wi nga xamne ci yoonu sallallahu alayhi wasallam amna ko ci boromam ak minde fi waccu way ñu ko wara jox
0: yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bay garas mom ni nga ko xamne rek moy jëm jo xamne mom man nañ ne jëm ju yalla teral la jëm ju yalla fonk lay tam manam moy ko xamne mom manam sun borom jox nako gëdd go xamni amul keneen kum ko jox moy ngeen di mbindef moy ko xamni fi ne li lay xamal teranga jiko sun borom teral ak waccu way yum ko jox moy fim ne manam sax da na ko xamni moy sayyidu waladi adam moy sangum do ma adam yeb mo ci faw xam mo ci fete ci kaw lol señ tu abdou rahman ko koy sik sak sax yow am nga jafa jafe da ko tanal itam leppam da ko tanal askan wam feñ manam boole ko ci askan ndax yoonte wax na ne giir ñaari giir yu ma sa dajje rek nga ci gën ca bax gën ca sel gën ca gëm yalla gën ca jégué yalla yogé la musun borom di tanal ana khiyarun min khiyar ci ay tanef la ko sun borom jaarale di wax wa taqallubaka fi sajidina bam aksi nga xamne mbolam ñim jaar amul ci ko xamni manam masna wedd yalla ya lolou seigne touba wax nako ci beurep bi bare bare wax na ne mom mbollem ñu massa jaar ñepp ñu gëm yalla lañ ñu ko mass di nongul lañ te mësuñu wedd yalla ben yoon wa seigne bi wax na ne wa huwal karimul ladhi ma zala muntakhaban min sadatin كل فرد منهم فخما اعتقد ان ندب كريم من الاخيار والكرماء غر جحاجح غر فضلهم عظما تكني قد استفي من خيار ما اتى احد منهم بما يخجل الاخيار والعظماء مانام سن بروم داكو ماس دي تان مو سيل جار سي ني سيل في لا نيم جار نيپ اي تانيف لا ني گم يالا لا ني تام ابي يفر مستيام گيس nga عبد المطلب مامم با ابره نيوي داكو واخ نكو ليل بيتي رب يحميه خم منو نكو ليل بيتي لات والعزا way dan ko lil bayti rabbun yahmi seigne touba da mom la gel da ne ci ken la gis mu koy mulu amna ñimi mulu danaka moy ñi nga xam ñoy xawa sik saka ci mbirum yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu ne tabban liman ankara kaunal muntaqa muhammadin khayral baraya mutlaqa kep kuy wedd ne yoonte mu gën ci minde ci lu amul manam ben manam ci lu bilu sax lo amul ben lam lamé néna kuy wéddi lolou mana yow tuskaré ñël na la kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax moy ngeen ji mindeef sun borom tan ko tanal ko mbolem ñi ko jégué qarnu bimu wacc jam siècle bimu wacc yaronte wax na moy khairul quruni qarni li nga bërepp bam dëkk muy mak famu wacc itam moy lalladhi bi bakkata mubarak manam moy beurep bi gën ci beurep bi gën ci barkel de nga beurep bi mu feñe sax nga xamne ci kamba gi xam nga ci la feñe moy awwalu baytin wadi alin nas de nga sun borom tan nako ba ñiko wër ci ay tour sax da ko tanale gis nga sayyidna bayam sayyidna abdullah la tud abdullah moy jaamu yalla te bobu xam nga ñom xërem lañ doon jaamu ak usak yoy non mo na nek abdul uzza wala abdu de nga hubal ak yoy waye abdullah la tud abdullah ne señ bi manam du turu woyof ci jamono jojja ak ni kefeur bare won nga xane ken xamuñu manam diine yep far ay teewul mu tuddu abdullah de nga wajiru mu joge jigen soxna amina xam nga mok al amn wal aman da ci lan kiko yar moy baraka ummu ayman xam nga tur yoy rek nga xane moy ñi koor muy jëm jo xamni mom rek moy jëm jo xamni sun borom wax na ne da ko jaglel di julli ci mom mo mbollem de nga malaika yep day and ak ñom mom sun borom di julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mo malaika yep inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima القران الكريم بوكاي جانغ ناي غيس ني مانام ليكو سون بوروم جوخ كين خاموت نوم تولو وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعرف وكان فضل الله عليك عظيما ديكو جوخ بصح غيس nga سي سوره الضحى منكو ولا سوف يعطيك ربك فترضى تعال جوخ باغا ني باخنا باغا ني دوينا باغا ني غرمنا صحابه يي واخنا نبي ايي بو واتي dañ ca sante yalla wax ne manam xam nañ ne yoonte bi mom du geureum mukk te ben julit di nek sawara bala mu ne geureum na manam julit ñepp dañu mucc motax ñu sante yalla ñom ana sami'na fi duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dhaka al'ata'u wa hasha ya rasul allah tarda wa fina man yu'adhabu aw yuhanu aw yusaw mingo kon noni la demé sun borom wax non ci alquran ne dajalena mbollem anbiya yupp yonente yi ca alamu de nga al arwah ba dara ñew xewagut ñom ñep dajalena yonente yep ne len ku ci dajé ak yonente bi sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad ku dajé ak mom jamono nang ko gëm te nongul ko te jappalé ko ne nañ manam yonente yep nangul lolu siñé ko wa idha akhadha allahu mithaqa an nabiyina ولا النبيين لي جانغ لما اتيناكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون تيون دي واخال دي مانا كو ديفوت لي مو واخ نا يو اب نمال ديغال فاسق fasakh nak noel mo opna du tuddu yonde ngo motax kon fofu la nekkon sayyidna umar motax bis mas nako waneko yow de yalla wax deug yalla fonk na la ndax ya mujjé wacc ci yonte yi te bi mi lim yow da jital amul mo wax ne wa idha khadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka la jital yonte bi la jital wa min nuhin nga xane da len toftale ñom mom waye nañ wacce rek ak nañ jito ak jito tak ci ka ci top waye mom mom dago jital motax mo ne ko gis nañ yowul khiyam itam buñ demé sayyidna umar dana ko fi ne ñala manam sawara ña fa ne len rek lañu leccu moy xamuñu la won anuñu wona yow gëmuñu la won ya laytana ata'na allah wa ata'na ar-rasula lool lañu wax ay bimu ko waxe yoonte bi sax wax ji da re ci mom ba neesan ronko ñu ngi tooru sallallahu alayhi wasallam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom da yekati leppam da lekkeli aw turam itam ak turu ak turam turu sun borom ak turu yoonte bi ñu lekkalo ci fepp nak ci alquran fu mu waxe allah da ngay sibat ak ci wa rasuluhu de nga buñuy nodd sax da ngay deggo ashhadu an la ilaha illa allah nga tak ci wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci biir julli xam nga julli mom yalla lañ koy defal motax xam nga ñi daw shirku fene mom fofu dañ fi am jafé jafé ndax manam biir julli yalla rek lañ wara jaamu xam nga wara ci duggal keneen waye boy taye bo ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu donc wax ci biir ci muhammad nga tur sax turam sallallahu alayhi wasallam buñu nodd nonu buñu liqab nonu dañuy tud turam boy dugg ci islam bo neon ashhadu an la ilaha illa allah bo ci deggul wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fi ne yow duggugo sax dugg weragut faaw nga tud turam de nga séré ne moy ndawul yalla sax dugg ci islam dogo wer moy jëm jo xamne fi ne ci alquran sun borom day wax ne manam nañ top yalla waye nañ top yoonte bi de nga wa ati'u allah war rasula may yuti'ir rasula faqad ata'a allah dafa lekkale itam gëm yalla ak gëm yoonte bi fi ne mo nañ gëm len yalla rek waye day wax ne aminu billahi wa rasulihi de nga وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله دانيو ويد يالا واي ويد يونتي بي خمغا لول مانغا ني يالا رك خمغا ابليس لاكو سانك موي بغا دوجو سي توحيد با دا خمغا يالا داكو واخني nga suyutal adam alayhi salam bu lank ne ko ki mbindef la de nga manam di bëgg tawhid bop xam nga tawhid deug moy def ndigalul yalla kep amene manam boy daw shirk man nga tabbi wat ci benen shirk bu gëna reuy wala benen lu gëna ndax iblis mom yalla da ko dakk mom ndax te lool lam ko digal moy su yotal sama jam bi lank ne ko yow yalla manam nongul na yalla rabbi xam nga rabbi bima aghwayt fa bima aghwaytani xam amna fo xane lay xane rabbi anzirni ande ñaan sax xam nga rabbi mom bu ko waxe rek mo lay xamane gëm na yalla mo yalla xam nga nangul na yalla waye nak ndawul yalla la nangul jaamu yalla la nangul ku yalla teral la nangul la teral motax sun borom dakk ko gis nga jaayante fi ne sun borom wax na innal ladina yubay'unaka
2: wedd nga ne lu ku yalla teral meuna yob nek ci kefer
0: lolu moy bu tup kefer mom xam nga sun borom da am ay jaam yo xamni ci bir mbinde fi dalena tan jegeñal len po wax sa ne ku len nonu kep ci sa xol rek ma déclarer la guerre man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi motax manam xam nga yalla ken duko dak ci yow ning ko jappé ak ki na no bok di ay xam nga iblis lako sank lol la wax manam mom day dom mom ci khalaqtahu min turabin ci souf lañ ko bind man ci nangam lañ ma bind nangam ak nangam ay mindef lañ ma ak mom no bok yeb xam nga lol la japp lol nak moko sank motax kon tawhid deug fene moy nangul yalla ak nangul yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis nga jaayante sun borom nim ko wax ci alquran waxin wowo manam ba legi demay wax ne bu amutone ci alquran kuko wax ñun lay am mushrik nga innal ladina yubay'unaka innama bu ko tek anama innama yubay'un Allah mana ñi jaayante yow mi yalla ci bawum lañu jaayante Allah yadullahi fawqa aydihim loxo bi yalla mo teggu ci kaw seen loxo ñom nga xam bu non seen loxo yeen ñep yoonte bi da ci tabbi xam nga waye loxob gañ yi manam loxo bi yalla mo tegg ci loxob gañ yi nga xam ñoo ñu yadullay wa ngay am le rek ci alcorane mu am
2: loxo mo yoonte bi
0: ah yoonte bi mo teggon loxom ci kaw loxo sahaba yi ñi doon jaayante mu ne ko nak loxob yalla mo teggu ci loxob kaw gaay yi di jaayante yow te yalla ci wop lañu jaayante innama yubay'una allaha yadullahi fawqa aydihim de nga xam nga leleg mu wax yo xamni du nexa tek moy li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu tek ci wa tusabbihu setum setum xam nga lolou wax manam borom xam fi dañ ko ba tay waye nak xam nga li tu'minu billahi wa rasulihi xam nga aqrabu amil bi moy bi mujje tuddu moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay teewul billah xam nga watu adziruhu watu waqiru moy ngeen fonk lolu ci yonte bi lay delu way mu tek ci watu sabbihuhu bukratan
2: ngeen sabbal
0: lolu xam nga mu nako delo ci yonte bi lolu xam des ko delo ci yonte bi ndax mom birum sun borom waye da ngay xam rek manam fi manam dal waccu way wi ko sun borom jox fi ne ba ci joxe fi ne xam yalla moy joxe ay xam ci alquran ngay gis mu wax ne wala wanahum radu ma atahum allah wa rasuluhu len yalla jox ak len rasulullah jox nga andako ci dugal wa qalu hasbunallahu shayutina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raghibuna leleg am demir bo xamne dakoy delo ci yalla ko bi yonentem nga xam do xam kum ci del allahu wa rasuluhu haqu ay yurduhu xam wax ay yurduhuma te ki mujju mom ki mujje tuddu bu da ci lugha al arabiyya ki nga mujje tuddu koku demir bu ñew ci mom lañu jëk del moy aqrabu amil ay yurduhu xamay yalla lañu wara gëreem lo xana mom lañu wara sakku gëreem mom xam nga mi ngok motax lolu bom noni la debé li yalla digé itam xam nga yalla kep mo mom lepp xam nga moy digé ëlëk waye li nga xane ma wa'adana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima noni la noni demé fi ne tay yoonte bu atté day melni yalla atté ci alquranul karim de nga وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ديغا لولو بري بري سي القران لا كون يونس بن صلى الله عليه وسلم واتش واي ولام سون بروم تاغكو ني مو گنا رافت تيكو مو گنا مات سي جامي وي نك لا على خلق عظيم واكرم سخنا يي مس نانيو ام بيس مانام ني ساكو سي يوم مو يوكو lim leen jox dépense bi ndax bo xana dund gamete ndax yoonte mom dund ko faqir la da dund sallallahu alaihi wasallam waye gis na aya da wacc wax ne ko qul li azwajika in kuntunna turidna allaha wa rasulahu qul li azwajika in kuntunna turidna al hayata ad dunya wa zinataha fata'alina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamilan وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما نيكون واخال سوخني نيل نانتان ñar بن ادنا لين ñor ولا يالا لين ñor كو اك يونتي بي بو ادنا بو ليك ادنا لين ñor nga baye len ñom ñep wacc len ñom ñep ñu delu seen keur fekke yalla len ñor nak ñor ak yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbirum ëlëk nañ muñ ta xamne yalla wajal neen fa lo xamni manam mo upp solo aduna ak li ci biram li lay xamal ni ko sun fekk sun borom tek moy ci mom moy jëm jo xamni yoonte bi du ko sun borom du ko wo diko salalu xam nga ci alcorane ngay gis ya nuh ihbit da koy wo ne ko eh waccal dega ya ibrahim a'rid ya musa inni istafaytuk ya daud inna ja'alnaka khalifatan ya isa ibn maryam ya zakariya inna nubashiruka ya yahya yonent yi ku ci ne yalla wona la salalu la man ndax yalla mom mom ñep sa ab jaawam nga waye yonent yi mu amul fenn fu mu ko woyé fi ne salalu ko faw da koy wax ne ko ya ayyuhan nabiy ya yene jang ya ayyuhan nabiy ya ayyuhan nabiy da woni woni jang ci wars ñe lele mu ne ko ya ayyuhar rasul de nga lele mu ne ko ya ayyuhal mudathir qum fa anzir ya ayuha al muzammil waye jaar ci outuram ta salalu ko fi ne lu musu ko def ci alquran amu ci fim tudde turam day wax ba ag ci di xibar mbir di netli ba ag ci tuddu ko waye fum ko tudde faaw mu lekkale ko fi ne lo xamne day wone teranga jim ko taral té moy ak yonenté moy muhammadun rasulullah gis nga la jé dék dé nga wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim dé nga lolé wax wa ma muhammadun illa rasul nga xane tay fum ko duddé day wone walé risala gi té risala xam nga moy finé tay ci alquran sun borom dañuy netli yonenté yi kenn ku né yaay xulul sa bop na mel jigal ci waxé manam bu la bu yéfari dalé ñom ñoy wéddi sun borom nak li li la wax lool barna ci alquran waye sun borom mom da melni mom moy weddil yonente bi mokoy xolol na mel jegal fi ne biñ ne sha'ir dane wa ma 'allamnahu shi'ar biñ ne ndax dañ ne way kat la mu weddil ko wa ma 'allamnahu shi'ar da ci tek ne ndax mako jangal lepp te way bokul ci li manam li mako deflo mu te biñ ne kahin moy am jabar kat da wax ne wala bi qawli kahin waxam ji du waxe ñabar kat xam nga lool mi ngi koy wéddel biñ ne manam dal moy dafa rir wala dafa sanku na mel digal yaas bi le dal lool yefri makay ñoko da wax da ci tek ne ma dal sahibukum da nga xam da koy wéddel ma rirut sanku wut xelam la yor biñ ne majnun moy mel diga xel me neexut sun borom mako tontu wax ne wa ma sahibukum bi majnun biñ ne dafa am ku koy jangal ci wet gi da wax ne kat lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin digal na yonente yep itam ku ñew ci kawsu bala nga dem faw nga wax sa njabot ak mbolam yele gem ne len kat amna yonente buy waji ñew bo xamni man manam do fe ñew rek waye mom moy deug deug yonente bi ba ci sayyidna isa net li na wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad nga dañ ko wax sax day wax sax turam nan la war tuddu ahmad la tuddu dana ñew bu ko ko ci gis na nga ko gëm te am nak mom ta jappale ko xam ba lool kon moy lañ ci ñent wona sun borom ne kat ku ci dajje yonente bi ñom yonente yi am ak am biyaaw yi faaw da nga wara gëm yonente bi ta jappale ko lool ñom dañ ko xar seen njabot motax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam motax seigne touba am dara wax ne seigne touba dara wax ne fi ne yonente bi mbollem manam leeru yoonte yi jitu won manam yoonte yi jitu won senuk leer ak senuk yoonte neena lepp day jëmmal leeru yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne serigne bi waxna ne huwa an-nabiyyu war rasulu dhahiru anwaru ghayrihi lahu madahir waxtu reengi non ta am solo moy leer gelen go gis ci leer anbiya way ak awliya way ñep day jëmmal yoonte bi manam fi ne ñako fi jitu won ñew ci anbiya way mom lañ don manam wajalal yoon wi mom man nañ ne mo len fi yebal ci waxin ndax mom lañ don jëmmal ñiko mujj itam ginaawam itam ci ay am awliyaaw ak mu jeddi doone gañu bax ñoomit mom lañu jëmmal motax señ bi wax ne huwa an-nabiyyu war rasulu dhahiru anwaru ghayrihi lahu madahiru amna feneen fu wax ne sallallahu alayhi khayru hafid jilu ci yonte tagaar ci ne sadara min anwari dhilli wayi nuru jami'i khalqi kal adwa'i yaani mi ngi melne bu ko do misal ci jant leer gi nga gisat ci kaw suuf ak leneen leer yeb xamma ci leer goge la bayiko neena non la leeri anbiyaaw yi ak awliyaaw yi ak gañu bax ni mel ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam duna ruqiyika ruqiyul mursalin lol la seunte wax wal anbiyaa'i sadatil mubajjalin manam yoonte mom kenn munta ag fo mom waxna ne fa nisbatur rusuli wal anbiyaa'i laka ka azwihim lil awliyaa'i manam ni awliyaaw yi mel ci seen dig ak yonente ya na len yonente ya fawqa ba nga xamne mon mënu ñu leena jégué fenn non la yonente itam mel fi yonente bi ñamit mënu yonente mënu ñu ko seen fenn radi sallallahu alayhi wa sallama lolu kon koku moy rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nga xamne mom sun borom mom wax deug yalla dako teral wax ne itam manam fi ne kuy jappale yoonte bi ak gem yoonte bi sax sunu borom da lay dimbali fi ne manam defal dara yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day melni yalla nga ko defal wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus sadiquna ab sadiq deug deug mursal deug deug moy ko xamne tay day jëfël yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te bu ko jëfëlé melena yalla la jëfël illa tansuruhu faqad nasarahu allah ko xamne defalo dara yaronte bi tam sun borom day wax ne mom yena xam loolu lay tek ay bi loolu xam moy ya xam faqad nasarahu allah illa tansuruhu faqad nasarahu allah mingo muy ko xamne mom fi ne sun borom wax na ne bo demé ba say bakkar la jël la nga xane tay da nga fess del ki bakkar bo ñewé fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu jéggul la rek ma jéggal la wal wa nahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru llaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu llaha tawwaba mo am benen bindam bu am solo moy niñ koy magale yalla ko jangale yalla mo sunu borom tabaaraku ta'ala mo wax sahaba yi nan lañuy magale yoonte bi cër biñ ko wara jox war ma jiñ awara ande ak mom tegg niñ wara ande ak mom wax leen ne la taj'alu du'a ar-rasul baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan bu len ko wo ni ngeen di woyé sen morom amna fenen fo xam sa da wax ne la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun moy bo sa kaddu bo togo fi yonte bi sa kaddu gëna kawé kaddom ne lol day tax say sa jëf yaq waxu da nga am bakkar de wala da nga def lu haram dedet sa jëf yaq yi nga ma sa jëf yépp mo yaq an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun tek ci ne innal ladhina yaghudduna aswatuhum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allahu qulubahum littaqwa manana ñi am taqwa deug deug moy ñi nga xamne dañoo sammu worma ak teggin seen digg yonte bi sallallahu alayhi wasallam buñ toge fi mom dañuy dam seen kaddu ak seenu gis sahaba yi niko urwat ibn mas'ud as-saqafi yakana moko netli ci sulhul hudaybiyah mi ngi ci bukhari ak muslim waxne wa makka dañ waxne ñeema gis musuma gis ku ñuy magale nañu magale seen kirifa ndax neena ñoom duñ ko xol jak la yuhidduna ilayhi an-nadar duñ ko xol jak neena idha tanakhama manam khaxtandiko de waxut tef legi yini khaxtandiko bo defe neen du ag suuf manam ben sahabi mokoy alawtiku fadalaka biha wajhahu wajiltahu da koy ray ci jëmam wa idha tawadda akadu yaqtatiluna ala wudu'i bu fekke japp ne tam ñu xawa rayante ngir naan jappit mi xam nga motax kon sahaba yi mom ñoy mourid yu magge moy mourid magge de lolou moy mourid señ bi mourid moy lin moy mo fi nekkon nak moy la yoonte bi nekkon nak sahaba yi moy mourid gi ñu ne ñeul señ bi jangal lolou ku xam dara lolou yi ngay xam ku xamul li xew nak mom yalla defal tawfiq rek ngok way gras bi ngok mom dal moy mo noni la yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mel nga xane mom sun borom agna ci giñ ci ak dundam lol ci mom rek la ko def la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahuna koku moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp ko sop nak bam doom adam bo amé ku koy dingan ba ku ko nangul ci doom adamé rek lay am waye ñepp ko sop ni mako da waxe ñepp ko bëgg itam ñepp ko nangul itam lol xeyna mom benen jotaay lay don ci ne ko yenen awalim yek manam doji yek montagne yek mbolam bindef yep rek niñ ko bëgge niñ ko fonké niñ ko war ma rek niñ ko taralé xam nga bu massa fene day massa di khutba ci aljuma ji dara taxaw rek nonu am nak ben bis am kenn sahaba yi am na ñu ne wax na jigen la bukhari natul nako ñew ne da ko ngir ñu defaral ko ab minbar buñ ko defal le minbar bi nga xane ñet escalier la rek nga xane man taxaw ci kaw wa jak jep di ko gis ay bis bi nga an aljuma ji nga xane bim noppé mom minbar bi aljuma ji ci top xam nga neeg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neegam da ubbi ko ci jakka ji sallallahu alayhi wasallam nga and ra genné neegam rek da dug ci jakka ji bis bam ba aljuma jotté nak nga xane karam la minbar bi ñeuk noppi mu war ci taxaw tay fekk boba datu garab bim da taxaw amna datu garab bo xamni ci la taxaw bu khutba di ci tek loxom yene ñu leel ak muy ci kaw datu garab bobu nak da dend ak neeg bi mom amni karok yoonte bi da genn neegam rombu datu garab bi wuti ca minbar ba waye jak jepp dañu gis datu garab bi yuxu yo xamni manam motax hadith bobu ci hadith yi gëna wër la bok ñene ñu dina jazi'a al-jis'u wa hadna lahu kama tahinnu an-naqa manam ni gilem di yuxo non la yuxo am ci sahaba yi ñu ko netli benen ci lafd bo xamne yo ne fa khara ka khuwari thawri mom koy da melni kaddu manam nak aw nak wi yu xu non la yu xu am ñu ne sahat an-nakhlatu siyah as-sabi hatta tasadda'a wa shaq nga xane am day melni xale do mo adam ni mi yu xu ne len mel lol kaddu gi non la mel yo am mi ko kenn ku ne ak nang ko misale jek jep ko fek hadith bi mom ci hadith yi gëna wër la bok mi ngi ci bukhari nat nako ak darimi ibnu majah ak tabarani ñeneen ak abu nu'aym nga xamne kon koku xam nga manay ne garab yi mo leen representer ci feñal bëgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam yonte bi nga xam da wacc ci minbar ba ñew tek ko loxo waxtaan ak mom mu do ko noppi waye da yuxu nga xane yonte mën taxut ba xam nga yuxu mom dat garab bi jep ne manan dat garab bu yuxu ba yonte wacce fo ñew tek ko loxo wax ak mom mu no bi noppé ñu laaj ko loko wax mu ne len dama ko tanalo bu la nexé manan nga bok ci garab yi nga xane ñom lay dekkal fa aljana manam bu la nexé nak manam ñu defalat la fi nga jébbi wat nangam mu tan nak dekk ak mom fa aljana motax bi noppé dañ ko sul mom datu garab goge xam nga tay ci misal montagne yi mon nañ ci misal fini lolu du fini lolu moy manam du garab gog rek amna yeneen garab fini lolu duñ ko setlu fini tay mi ngi ci bukhari ak muslim manam hadith gënu ko wër amna hadith bu bukhari netli bo xamni neena kenn ci yefeur yi mo wax yoonte bi ne ko tandarma ge ciarop tandarma be boko woyé mu joggé fe ñew ba fi gëm la ma gëm la neena ja'al al isq isqu an-nakhlati yanzilu min an-nakhlati hatta saqata 'ala al-ardh bu ko yonte bi woy manam ciar bi da faqe fam nekon de daanu ci kaw suuf tek ci nak di jugo ko daanu bu juge ne teul daanu ci jeul dal ba aksi fi yonte bi sallallahu alayhi wasallam hadith bu werna bo lolou yonte bi woko mu joge fam ne garab go xamne yonte bi dako wo mu ñew mom lolou mom bari na lol bari na lol gis nga sammu arab bobbi manam yoron beutam mi fekk yonte bi xam nga sallallahu alayhi wasallam fay fami waxtane mu ñew bu ko ki tax mu ne ko manam beut mi bu la geume ma gem la def beut mi ray nako ba fess ko de ray nako ba fess ko bu yu benar dem kërëm yonte bi ne ko ya dabbu man ana beut mi may kat mu ne ko anta rasul rabbil alamin
2: ko beut mi dundul
0: dem beut mi la da nekkan beut mu ne cioc ne ko anta rasul rabbil alamin ya yonte bi yalla bi nga xamne yow la yalla yonte laqad aflaha man sadaqak wa khaba man kadhabaka yu demon alayhi salatu wasalam lol amul sik megok motax yonte bi jaan dana ko laqad aflaha man sadaqaka wa khaba man kadhabaka sallallahu alaihi wasallam waji dal gem lolou bari na lol fi ne soxna aisha wax na lu ko ram lo xone duñ ko setlu hadith bi abu dawud netal nako wax ne ci keur yonent bi dafa amone ci juri keur yi bo xamni dafa nekkon ci keur ga non la ko nette neena way bu yonent bi genee day tourbele keur gep ñu deg ci yow muy yeungu fu ne mu dugg fa ay bu yonte bi dugg ci keur gi rek dana ciel day dem ci beurep tok fa ciel dootu waxati bu yonte bi sallallahu alayhi wasallam gennati keur gi mu dogo dul bu de keur gi motax yonte bi dal ñepp ko xamone gis nga Uhud di am montagne yonte bi da taxaw ci kaw doj wa de nga fekk yonte wam ñeek na wax ne mana Uhud ne jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu hadha Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wa Uhud gi di montagne wax dama bëgg mu bëgg ko waye neena bis dafa nek mok sayyidna Abu Bakar ak sayyidna Umar ak sayyidna Usman montagne yëngu mu kedd ko nek usbut Uhud fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan mané ci sa kaw mak Abu Bakar ak Usman ak Ali kon ak sayyidna Umar ne ko nak kon na nga dal mu dal fasase xamne kon yeungu ba yindi jafé xam nga man da bëgg mom montagne da kontane wër ndax yoonte wé nek fi wétam sallallahu alayhi wasallam mi nga mota kon koku moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ digam ak picci bo ci dugon man lool da doy waxtan mom dañ da ñew di jambat fi mom yonte bi dugu na jakk ji men ramutu mo xam da ñew di daw ak ki rek yonte bi ne waaw man faja'a hadha bi waladiha ku togn ki ci domam ji fekk da am sahabi bo xam da fekk domi ramutu bi mu jël ko yobbu kërëm wax neena nak muneko mako def muneko neena delo koy dom gis nga yeur mom nga dem da mu yeurma tej ñom ñu bëkk ñom picc yi ay gis nañ gilem go xam da ñew manam fi karam yonte bi genn ay ronxoñam di jambar yonte bi ndax dañ ko ndax mu ñew bu yonte mu sukk tam li nak di joy yonte bi wax la ne yeen kat ki gilem gi neena manam deen ko la seuf lu ne ngeen tek ko ci ciorna bu meunatut nak ngeen bëkk ko ray ñu nak mu ne ñu nak wax na deug de non dañ do lañ bëggoon mu leen nak bayi leen ko gis nañ kiwal gogi digam ak mom ak waam ngi ko xeyn lool buñ ko topé man na gëna gudd waye lool koki mo yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñepp ko fonk wa ci bir nit ñi dal bo amé ñu ko fonk ci ñom lay doon wa wa ci bir nit ñi dal gis nañ wa mi ngok at mi mujju nga xamni da ray juroom ben fukki gilem ci ajjat hajjatul wada da ray juroom ben fukki gilem ak ñatt rayna ci yakarna lu bari sayyidna ali doga agal la ci dess waye gilem yi dañu gis ñepp manam gilem yi di indi seenu dokk di ko gëna jégal ngir bëgg ñu bok ci li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngok koku moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam motax kon amna nak sahaba yi tam mo bëggo nañ ko waaw bëgg wër lo xane xeyna du ci mëna dugg seigne touba yi tam moy garamu ci lim xam mom waaw té lolu yakarna amna téré buñ ci bind way mo muhabbat rasul karim indan abdul khadim boko yéré mom ci ak mandu rek nga xane mom nu nekkul sax di commenter lu ci bari wax seigne bi rek lañuy indi ak ay taxawayam ak lim def ak liko yonte bi jaral ak nim ko don ligéyalé ak nim sonné ci gëstu de nga man libéré ci yonte ba ak nam ko day
3: laylatul mawlid nabi laylatul nawr yabi ليلة النعوت عبي وتورش التعظمين

juraay baam solo bi nga xamante ni an nañ ko ak yow waxtaan ci mbindum sëriñ bi ak ci yoon wi ak ñi nga xamante si ni xëy na sëriñ bi dalee na desee jubbu loolu lépp it muy ay mbir yoo xam ne it day xew ci jamono comme moom it ni mu ko baaxoo rek ci tisaare njàngaleem sëriñ bi ak di ko leeral ndax ci jamono junee moom am na ñu ko suñ borom wax ci biir waxaan am ñoo xam ne ci seen communication seen làmmiñ la ñuy bëgg a fayee leeru yàlla gi yuri yuri doon duuna ak ñu fi yoon nu ran may bi ak waaye.

0: ay ndam an kan magare baton do gatno point la kas fogo le point le indo kakar terevu manam onyo khronelel gamo mam ta inoro do andaye onyo khronelel gamo yaga gamo demo orene manam cedoke ganji fandi ko reguno manam onyo khrole onyo khrola andone cedoke den jifandi ko reguno yo andone den gangaregu a organize ayo kirin kirin ka andone gayi regute sangara ha funja funde wone da sifa woden ambiate ka andone ambiate porodal ka andone rog bugiran ka gambiegu ambiegu te no no kirin ka gane biegna anni tegun gamo ndiko yimak fa ho ngarna mak julit ke ngarna yo ale manam uñu khrole fat isa hani no yor manam i continue uñu khrole la la yoy gamo nda api ale den isupit kayo wa anu gamo garata nga dal bes fi andone ti yunus sallallahu alaihi wasallam afi ñun na jamano garanga fat imbaxtanta ci ko um teduke mbaxtanta o faxelum han mbernde layo wala ho wagna dimbe o kinu dimle yin manam bin dal taraf apa dakh rob garo te daw diene mako ngar am ngot gamo ambi ino nege gamo ko arif ka anuna ye ci gu solo yo wa yam te revu bes fi anuna ye te no tulle rok sallallahu alaihi wasallam afi ñuna jamaa taraf bes xar ba hay fu dig no ngolo ngane indef na taraf rabiul awwal taraf rabiul awwal yam ofogole manam in wadet loye manam jamono fi indef na yo fet ki maya lol wa fet ki sax ga ngupo bes ke def nan hidole yeen sa sax ko ga bes fa anuna ye fet dig ganje gote yeen sa yi manam bes fe anuna ye ten wine mbet wayo fofi manam bes fe garanga da mbet wayo ya mo njiri ñonge fofi jegna mem gan taxé am ba na den besana da mbet wan mem acci raké ji lu refna na pasong ji raké lek lek te besane fat di kay mbet waté cancer wala imbet waté sida kene fop gambia na yo kon o fogolé so ba ngay kaga rafi el yunus sallallahu alayhi wasallam koy te mu yeey wa yunus sallallahu alayhi wasallam te mu yu jaadu yu bes ma garna manam en xoti donte yunus sallallahu alayhi wasallam mom besum fop manam ware fu wago in wa naqil in ah ware fu wago in wara na naqil in a chaque fois rek bes fu refna rek kay mbarno magalayo wa hidul fop dal fat imbin magal yunus sallallahu alayhi wasallam da koy kadik bes fa andone tena mu ya fedel ikute taref bes fi andone tena fi yuna jama na jamano taref bes fene imba jayo taref bes fene taref bes fene imba jayo konten taxu bes faga yunus sallallahu alaihi wasallam ita afen nan jamano ajega lak mayu ka anone ten xew una bes faga no affaire ka anone karamare u wa ka anone tik te waro ka anone kalal taye ah o yengule xeyde kilifa mak afenyan jamano kaga inwa tan tere sin jubali tani itna jazbul qulub kaga osir ñoxe alaate mayu inshallah xan i njukite xabayit rek so afenyan wakno leral la yam inwa tan na khasile jazbul qulub sin juba o xalaate xalaata la salli wa sallim sarmada ala allazi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'sami wa ale eirob ya sama bat xiwal bat much fana andone ka saxka noxe andone oyengole tarimena de oyengole tarimena manam mbolem yu andone ga saxin u bakad den mom amoya rog rek wa mbiya yu bakad ponu mbiya yu bakad makke ale wino fop no yengole andone ci yontine agaru jamono ale no yengolaga den dena ndaxeyo enta usin tuwa watu late laylatu mawlidin nabi wa ale o yengole andone ten yonutine agarum jamano ale laylatu mahwi riyabi garo laylatu mahwi riyabi manam o yengole andone manam sikisaka jixi jax fop ale ka efase lte wa laylatu mahwi taabi o yengole andone manam choono o domel fop ale ka efase lte wa tuhri zita asumi ndaye tam o yengola anune manam khol khatch no bakado kono fogole no andaye bes fa mako wa bihan najatu wal falah garo wa ma asururi wan najah bihar rabah was salah ma'an difa'i niqami manam o yengola anune manam pajugo aajo refute da o yengula no xenanute xenan o yenga xenan na ho na o yeng begteyo waaw o yeng taxeyo garo waaw o yeng taxeyo kon o fogole o yengole anuna ye te ndinu dina sallallahu alaihi wasallam afeñu jamono ka refo yengula anuna ye o yengo mako ten taxu serigne touba laye o yengula ga ajiga kemtan mayu ko anuna ye den rew un yengula ga hawat hawariq badat ani ruwati thabatat kamithli narin fi'at ma'an miha iddiqami ale o yengole yunitini sallallahu alaihi wasallam a feñen jamono ale kemtan mayu angew ano no yengola kemtan ka anuna ye namalel wi anuna ye dinna yotn wanu walu histoire ale din binuno yo taref ka anuna ye tig bor yo afogano kemtan ki anuna ye den rewun yengolen kamithli narin fi'at manam kaji u fidela anuna ye ten musse ñuuf wa fidela anuna ye o leng mose ande fidele ne ka ñu fa ka kabe ko ka continuer wa ne kene kem tano fidele anuna mose ñuf ajek sax wa anuna gambin gambin ti ka deyna war ambat wanoyo ambin rog den angaran ngadana yo wa ajek nga soxla angaran dis no ten da gano ale fidele ga o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano o yengola ga fi el fa ga ñufu kon ande ga ga kem tano fidele fa anuna mose ñuf ling musse ande ka ñu wa da yunus sallallahu alaihi wasallam a feñen jamono rek o yengulaga fude fidelaga a ñu fu bo dut wa a ñu fu dut bo me ilaytane ne kabate wa aini sawata allati qad azumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suyirat kal adami kadi kan lege ka lege na aini sawata manam biladul faris kadi u ambel wa kadi umbela la re na maga ambela laga musse ngis ambela laga ka se xegu fofi musse ngis ndeysan ndikoy faris manam angara nga magalayo ambela laga ambi ino kemtan ambi ndal kum ten refu rok den kum zaru khirem da seigne touba le o yengole yunus sallallahu alaihi wasallam agane idna jamono ale o yengo laga ambela laga adal fu ngis saqate darra bu bisnen ila ya fanun kon kene afogano gi anuna kemtano wa kan qidad ash-shuhubi tardan li ahli ar-riyabi an sami' akhbar an-nabi wa raja'u bi nadami manam yaga bala yunus sallallahu alaihi wasallam afejana jamano manam shaytanake den gangaaye gun asamana ne andet anan gilwayo angudayo nan gilwayo anjega nga information leng angara layin ci neke fo jabar katke wa anjega nga information leng angar alayna len andaxote abatote kafat na xama temed abati abati note nda o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agari de jamono o yengolo aga shaytan kaga ga ndaxelo yo wa xajam malaake ko do xajam fidel amba dari ni batam gongon da ndaxa den bo mi ile tafasun mbagate yo ngayo to yaga ka ngayegu aha te taw seigne touba le turida fiha bin nujum ani samawati rajim wa farra khasiran yulim bi hizbihi za wa kami garo den da ndaxelo yo han a perte yo nda koy idamudina andal fu ndici waaw yam o domelo te andone dina tege maga kon ga kene fop ka dal taye ko yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani ne jamono tig manam tig ciogu solo yo da kalal taye manam kemta na jiga da kalal taye o kino mak kino ha anuna ye tin na ramuka winwe kino ha anuna ye tin na atkami o jof atmi alquran atmi sunna inshallah tin dalfu fegno no jamono afagano kemtan kene ni seigne touba le bundi ko jazbul qulub ale sataha wa sata'a hina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami aha aw nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummi al qura makkata khayri al hurumi ale o yengolo yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano ale o yengolaga ler lerna tendalfu ajoli makkatul mukarrama bo ande wo khatul wa nasate ke anuna din gudu makka hanu ga leer na ta leer nañ wa hanu ga makka makka dalfu leer nañ to yaga otolonga ay medintal munawwara ay asate kaga wa giro ga makka wa giro jokno ten te dar yam o kodel lo yin fo nibano le da o yengole yunus sallallahu alaihi wasallam agadina jamono o yengolaga makka ka leer nañ bu mutul wona joka leer le wa bo mutul wona joka leer le kon kene afugo no kemtanke budi ka fugo no kemtanke ni sin tubalay tuna alay iwanu kisran sadaa wa iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samawati al-mukarrimi afugo no kemtanke na anone gatek tala o magnel no yonentina salasa mi tagani ina jamono ale iwanu kisra manam ngur ni nelegi na nguru kisra taref umatna jigna dole taref matna jigna dole matna anone ka fiegu ka feluna adama weni dande fak wa anare bala yaga islam garka yaga yonentina salasa salama garka khatonya qurefna ka jigu wa tege genaten woni be el fak anjigwel kum ni cegel kinjigo anjiko rero wow yaga umar siwin ka jega de donte jegate alhamdulillah rabbil alamin islam agara adal fo watnin me yunus sallam agara awatnin me ya nda yaga umar se win ka jege ku kum ne o marse pala jegta wa win wa anone ganji kwegel special fada ne uyo o yal dina ataden marse rewo mbala goro winen ba hale aden kum ne o hale tel cegel gadim jikong o pa sohane o detin a o ngi jiga dole a waga jaw a waga dab wala tagin te bo kino xe asoxla anga wala ngey pour numu jiko ran num baxale bo ndjofor wagnu wala tayo gano bu ya jikan witam ison binof fi no pat ta afi anan wala ajala nan wumat jël kilo ta mom ane foko de kaga tik dom yo kaga tik te wara yo kon imbara sante a dini islam de kaga fop dini islam ita garna no mandakum tena dal fu watin kaga fop ta inume kon imbara mo bonkat dini islam kon taw sin tubale iwanu kisra akom ka dal fu mab bu ande pale umna ka fadna bal ko kharba fu nahi din bolu yenala ngir khare gandi doyo yam anda rek manam suba ngay matof ko da pin na khatoñ bo xe andona ye tin waru watin me khatoñ agani it jamono ah wa way xanu didde tin taxu pale na sax ka did bo akom fu paye ganu yam ka dal fo yen tan taw sin jubaba tulate hatta sarirun kasara li ajli hawlin i'tara min nur afdal al wara rabbi alayhi sallimi ñong ne no ma doxe sax ñong ne o ma doxe amof ina ka fola fol rek abulu ka fola bol fola fol abulu tal yam teno ka dit yam jong na anone ka tegel no tiaxan a tegel to khatoñ a tegel ñewta haqqen winwe ah andone tinna watin ka kaga agani ida nga jamono ah way xana yeginde tin taxu jong na yegande ka fur yang tal adalfo bolukum zani sin juba alayta no jazbul qurub tin taxu fogole kene afogano ki andone ka laltaay yunusine sallallahu alayhi wasallam urimelum tig magnuyo oy mo ti taw sin djuba ho baata tanu lay no jazbul qulub ale mawliduhu mu'azzam mubarakun muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhawi taqaddumi ale urime li ni salam ale mu'azzam manam ka magalel tig magnio mubarakun muhtaram manam ka barkel ba pare ka woro wormalel ka woro respecterel ka woro fonkel wa ale manam magalin koy ale ka war min jitke wanone din adwonu tulitke manam wa anone din adwonu manam tariqanu wa gona adwan ha o yal mbine adwon na mbinum ale manam ta magal o yengule anone te nyun sallallahu alaihi wasallam a fe nyun jamono ale kene ka war no ten kon ka warena magalo na magal len koy sin tuba leranande wa magal len sin tuba leranande ale ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati بازدياد المنة لمخلص المعظم
1: او كانو ده
0: تعظيمه بسنتي كون غامو كاجنا تفيتل رفي فتا رفي مبكا مبتايو رفي لا فلانا ولين اني كاترفنو اه غامو سينچوبا اجنيتا نمنا غامو تل كوم نيتا جنيت نين نم نم نم تماغال تل كون سينچوبا اجنغنا ان نم نغامو تل وا غامو رفي سيبكير نوفريك اتا apamun fa atamanun mbaka mbetayo han nosayo rewfu gora njaxasor leng ande ka ka ka rewi islam ka ka re murid ka bo leng ande ka refna kon gamu sinjuwa tin jangnu in namna gamotel tin tole ta'zimuhu bi sunnati manam gamone o yengi yontine sallallahu alaihi wasallam yengi ta garina jamono bo magalan ko tegganno sunna waaw ko tegganno no sunna yam ga sinchuwa fopum ka tegin sunna ka tegin no sunna ga yata denka khawa hambane khay ya ma'shara shubbani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman ala amal faqaddimu al-aqaida sunniyya mujarradatin an firan wa mirya faqaddimu al-aqaida sunniyya mujarradatin an firan wa mirya kun sinchuwa fopum sunna rew wa fopum sunna rew bo sata fina ando dir tuba al mahrusa sin tuba ka tabakhin sunna sunna khoytume kham khama ñowutel a ñowel dina taxuta sanit tasani sata fina lel tuba kon fopum sunna rew kon ku imbi ayitam no ndigalum kay mbarno mbittin comme neta digal tuna tarefe imagalit namale yengol ñu sallam ndayitam gamone ne kayte gano no sunna kon mukina wagna gamo it afaha su bangay ko déplacer a retum min gamoy oratanga way andi ke taxna o inu o bay fulene harnen wa bokot ma daraka jege rona angi difalene harnen ba det ma daraka ka haramna fulene ba nyam ta tignokin balorokin wa o del mo fulena harnen wa refi la ya ka faxna la ya pax boya o del fa boya o gatka kon naga terefuni andone ten terefuni na nena gamotel nda gamo refe khacha haro refe acha haro bundigi sinjuba no gamo rek o xe lerandate ni ta magditna funita awartena awor mal tawartena awor fonkel na holeranda itam yolne andone teno gino xejga suba ngay ko gamo it ni tasintitena mamni sinjuba simit na ingamo itnin o fitanga naga ha tiyaba huma ko fama ko de tan taw sinjuba re waman yu'azzim maulida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi alahu andone magala o yengole yonitine sallallahu alaihi wasallam afenna jamano da magaltin ni tasimditena wa ale wode yowmal khiyama garanga hisab gande wa o ligi hisab kirang hisab den refu winu det api of apa khalifa apu nule anay rog mum o wuta detan ken nawumaten o waytwange rek dalfo akene on ten taxu ale humagal na yengolaga ale umaten hisab kane tabatulati famun yu'azzim maulida khairil baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi ghairi wahami ale hu anune magala yengol yunus sallallahu alaihi wasallam agani idna jamano komne tasimtitena matiroka haramna daw dal khiya bas nu mbu bi conférence nun wa waxtan atino isi dinoyo tagar a waxtana nun no ka jegna solo no walu dine nun wa alay ciko ke nini sallallahu alaihi wasallam ciko um parke da sax nayo da ciko kaga nemi ka bundo inoyo ni ta funkit inna alquranul karim ni ta funkit inna juli Ita fungi ina sut azaka. Ita fungi ina dimle o opok julitof. Dimle opok of sutural julit fangendof. Kaga fop ta waxtantel bo andone hu inun jetay la ga rek hu inunan jetay la ga rek o xoti jegita yobal wa o jegita yobal kon kaga tig jegi solo o fitanga naga sin jubale wode kananta wiye tva khare badar wa o kananta e tva khare badar taref khare ni anone timu du maginu islam khare ni anone ten islam ma jegtu ndam wa khare fi anone ani khare anone julit ke fo yefar ke julit ke ngani aden maga islam akawe tu maga islam ayo doru bobes fe khaye to muskate afudu ka ko ngaya rek diko sinchu bale fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malan bighairi saraqi ولو بقدر الدرهم فانه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهم الي هو انوني ديبانسي ا هو انوني في ا حلالو في ا اونجوف نو ينغولي انوني ا نو ينغولي انوني تني نبي صلى الله عليه وسلم اغاني ايدو جامانو دا حلال فيني في نو manam bi ghayri sarafi wala bi ghayri saraqi refe ko fi ngir yaq ana yaq halala jega so wana moya arog o ti wadin halalun depenser adin halal ana kene musiba won kum zani taxawit na jamono fe nda halal fini tam refe ka gudona nda ko onjarin xoxof o gar fi inno gamo fe ale ha ale kaga de ananta e tva khare badar tva khare hunain to itam o muñin lol yam waga tewe a ñox tewe xare to muñ kino xare net baadom o juf wa xare net baadom o juf ndaw ale fi ro kaga de tewe a xare ne muñin ñoxorel fi kem katano bo xare ne fag kono o xaga ke de jikantu yaba ale wo insha Allah han roga a ci on tu yaba fambut naga bundi aussi ñoxe a laya no gamo ale fa kullu man قد حضر مولد افضل الورى معظما مبشرا بسكر او لحم فانه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضررا يوم اجتماع الامم الهو انوني واجنا درا نو نيامل واجنا درا نو قيوال نيامل tene vu ko wat ko jik pour mayu gardon wala ndawal o gardon wala sax sukar wala tandarma wala biscuit wala tangal wala cafe touba o dal wo andu dal no kina jeufandiko rel no fud ko wa gona watte rek wa añak solo o gar wajanin pour wi andone der ngamo ego sun jubale kaga de a le mbeg anuga mbeg tede kero yomal khiyam kom yomal khiyam le anuga te mbeg tede wa hanari manum mbeg tede to bes faga mom in fop mbeg de yi ngi dayu taga wa mbeg de ngi dan bes faga de ya sam roga ci ayin inde mbeg den bes faga tan dole faman ta'aman hayya'a لمن له قد قرأ مبجلا فخبأ خيرات أهل الهمم علي هو أنوني واجلا نعملو فاخ غرتودين وين جانغيك نو غاموني وا تريفو وين جانغان غاموني وات دنجا قصيده كي ولا دنجا القران ولا ذكر لا دني ايو روغ اني ايو روغا ذكرايو wir hum ogar choden qiwal kene ale womaten ngir ko o djublute magal o yengol ne yonete sallallahu agari ne jamano sin djubale kaga mom ah kaga xano djigi yiw no andone de yal yitegede yalite uka weka weke kene jige gin yiw ale wo fi na kaga xano xano jigin hmm ale xano jigin de waw kono fogole kene afogal no ki anu ne ka tek talaye yunus bin sallallahu alaihi wasallam kino mako da o haro ga magdin nayo hmm haro ga magdin nayo o haro ga ci na daraja fa mak wa roga ci an daraja fa mak de roga ci an daraja fa mak ten taxu in julit ke rawati na murid ke kay mbaro mbor mal ayyunitini sallallahu alaihi wasallam yam nu nga khadimur rasul serigne touba khadimur rasul mita tek ina yunitini sallallahu alaihi wasallam bo janga ak qasida makke ko yim wa saxna narogo yalla ko yim wa narogo yalla yam u bugule anune ten serigne touba abu yunitini sallallahu alaihi wasallam kaga o lengwa garno misal wa lengwa garno misal bo anate dara rek o jangna qasida ke ke qasida ke anune danaka qasida ke fop yam qasida mom refe dara ka anon manam qasida ka jik ka anone ten compose un yam qasida serigne touba ke manam zikr taref ni arog ka mayte del wa ni arog fop ni arogo to andaye ni arog kaga apada roga mako yalla na amanu zikrullah zikran kaseera roglo ye enun we ngimnayo ay way nanguni akham mayu yam ni arog nakunuma amaka ke aseluke kene karoka der julit fefu shaytane kata kha shaytane wagan kirang darra ndayu saganona khisboro ga yar han o delme fulene ni rote rog la cha khana bor a o fogole shaytane ande a jekwang de to wallahi o gawa anune classes ni ga sagal lolou ni arog rarmani ayo arog baladani arog rek ga njaxi doyo to sax ni tani ken faxe ni tani ken ka mbol ko non mbolo mboxe la ilaha illallah ken def xar waw kon imbongi ni arog terefu ngana tenefu bo naxne anunaye tin imbagu ñoxorit fa shaytané taref ni arog a chaque fois o defa nga na place wala bo jala nak ni arog bo sutu ambinof ni arog gano ni arog subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kene fa faqa astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi gano la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga fa faqa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kene fa faqa allahu akbar o tewul won alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim kene fop ni arogo manam nu wagano ni dal han sarité ni an tewul won no xéñof afé gan kaga xana yoko nda kaga xana muslong na shaytané xana tax shaytané asikh luong sat kiro ngomat ndax bo ngay ko sagan xis bo rogo ya ni iro rog sutu amiro ni iro rog rokan bu goran ni iro rog rokan ndokof ni iro rog rokwa ndokof ni ino rokwa xanyaruf ni ino nyama ni ino yera ni ino way shaytané xana gañu ong o fogole fat ngat ñu kene xel ba imbet dara ka anu ne i adne yote gon rog kene ka taxa ci neke sax ba kene indara bo rokano bo goran bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ñaan kene yunus bin sallallahu alayhi wasallam ajangnit na in imbexey manam imbexey a chaque fois ngat ñu xel bala o nyama bo fiya dara

orokano bogoran bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ñaan kene yunus sallallahu alayhi wasallam ajangit na in imbexey manam imbexey a chaque fois yi nga ci no xel bala o ñama bo fi dara ni iro nang ngot ci wam ngot ci waxam yo nang ngot ci xam xel mi xat tanun yif ay way fati setantala yo aya kene dikander ge akasi da seigne touba ke kamay del fo kenalel ñaan moy addu'a wa terfu addu'a ñaan te yonentine lay addu'u silahul mu'min ale bonax no julit fe nganayum bonax ne tabono bona khora ale ten refu ñaan fogole ñaan tig ci gu solo yore tu foga makasi de seigne touba ke xou janguna kamay del fo ñaan matlabu shifa'i adayate matlabu shifa'i fop ka may fu ñaan hamdali munzili dana wadai wa munzili shifa'i wadawai kano man amara li ibada bid du'ai yadfa'u bihi 'anil bala'i kano yadfa'u bihi man amara li ibada bid du'ai man bo fi anune ten simtu winwe dandal fu ñaan na yo ud'uuni astajib lakum wa ñaana mo ngada mo in jabana nun kon way fat i ñaana yo ujul nga ci libeti ke han jege nga tan yakamti ange way ñaani ñaan jege ye wene mbaru ñaan jege wene mbaru ñaan han kaga jege yama jege classes na mboga ye mbare yu ñaan den dal ñaanu rek ambi ay ñaanu rek han ba xef xoxof julit fe kawro torox lu wa yam ñaan ka ref ka andone apa dakh rogo yam ñaan ka tek talaye o pa doxene dal a aajo ora a rogo yal o ko torox lu wa apa mum adal fu xedan pour ta fajan ni aajo yam rog rek te no fu andone tin waagu faj aajo in qul huwallahu ahad allahu samad rog as-samado te fu andone in waaje ga aajo tin i njublu wayo pour ta fajan ni aajo fene kono qasida sin jubake ka may del fu kinalel du'a da qasida ke ajega salatu ala nabi salatu ala nabi tu duga salatu ala nabi sin ci ba fo ngir una danaka qasida ke ka may del fo salatu ala nabi urta nga nuru daraini wa nuru daraini fop salatu ala nabi ur jalibatul maraghib fi ajlin kara fi ajlin ka ajlin liraghibi gano ka may del fo salatu ala nabi mafatihul bishri fil amni wal janna kano ka may del fo salatu ala nabi ortna muqaddimatul amdah ka may del salatu ala nabi taysirul asir ka may del fo salatu ala nabi ortna majmua ga fop ka may del fo salatu ala nabi kon sin jiwa fopum salatu ala nabi yo kon tikano etika fon warena waro imbarana boro fonka saho njul ayono tule doxe muhammad sallallahu alaihi wasallam siranu wagon afaqa allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad al afaqa sallallahu ala muhammad sallallahu ala nabina muhammad wala sa salatu al ibrahimiyya wa salatu al fatiha gano salatu al fatiha huwa gona rek siranu wagon rek nang djul ala yunus sallallahu alaihi wasallam yam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ne laytuna yi commencé a waxtan le kon salatu ala nabi ci solo yo to kene o buganga tayo bom nang dakwana qasida seigne touba ke waw o janganga ma khatir bisu ba tafag ba lo jang nuru dar ba tafag o leng ané podnum acha podnum djul ona yunus sallallahu alayhi wa sallam yam fop salatu ala nabi yo fop salatu ala nabi yo way o fogole akhasida ke ajega kenel madhu rew tag yonati ni sallallahu alaihi wasallam nonday sin tuwa salatu sita bi madhi sita tatihibata manti sai manam o hido le ka khajin acha fa dak akol be tafule ali nga kenen te jul an yonati sallallahu alaihi wasallam akol be tafule kasake han ta tagan gano ala ya ci ko tedduke ala ya ci ko tedduke kun waha dakwana qasida ke anoga sin tuba tagata yunus sallallahu alaihi wasallam kama ina warta wahibun nafi'a bi mada'ihi shafi'a kano muqaddamatul amdah fi mazayal miftah fathul fattah kene fuk buharta de manam sin tuba ka tagata ay yunus tine
صلى

0: sallallahu alayhi wa sallam kon nu ngay qasida ke kamay delfo al madhu kon qasida ti tegu solo ko do fogole kene terefu ki anone tin ajunu walu no walu gamo fe nu ngada rogo yal imadin fajam roga bise inte imbadde fajam ku anone kan inje mino maga na pada rogo yasam roga jaban na in na fat inga chaade xel rek mbitan ni anone nene asimtite yam kat api pour ta jiri ñong projecté tu yaba foko fi tin ne ta simtite na kon inga jaate xel a paax wa inga jaate xel a paax yam di kene mom ka yaq api fi api ala anone jigrute ndigal mbala fi api ala anoy jigate ndigal da ko fitino ni tawarte na fi dikene fop ka yaqapi kon way bala imbi adara fat injekte ndigal ne tam injega ngate ndigal bo pare bu imbi ano fat imbi tan ni ta ware na fi da bo embokate ka fogernate mbalay batte ka fogernate ha kon ya samboro ko bise inte fa jam sun roga fi imadin hakid sun boroma fa ajoke fop wa tie ino wodanel arbasin le fop wa agaya den atege inna siratal mustaqim afiya indef wa ngimna tigi ciay indef tudit pir tudit haqqan ciay inwa def wa anwe ga mosandayo da indal fo saxnu kaga boya yi indal fa boy subika rogo yal ya sama yex da inu ñaanana kilifa kan def na senegal fop kilifa dine ke inu ñaanana dina pax rog ayuba na den atokali anu neete na roxon du den da inwe simna yo ziyare a kelifane seigne abdou samad makke arefu kino anu kino paro dara yiteli ran arefa nge dine islam da itam xam dal fu tasaror bu anu neye mourid ke xuuna fi eta pi alu waguna fi o teginno xam afi ngan tarefa pila api ala anu api aselu refka ten taxubo dal fu asakwana in jetaay kene imbi anna na sere fiangan binu bagu njirign wayote in weeg na yinu tam inshallah jetaay ke ka continue ka inshallah kan imbi ate ani wiyawo me jetaay ka anoy ka aju ka na acang nit sinchu ba khadimur rasul jangan han ingat na atere make anoy ka binadin pour murid ke an dine den pour murid ke an murki andal fo ando dine de inshallah an ingar na tere kene ndar fo lera na den bo info afiangan imbago jirinyute afiangan imbago jirinyu da afiangan imbago an sinjuwa namna jangitu yam maywe anune ga anan ne nami wende fasir nyo henda la kuli hal gata nyax na rek ande sax usir nyo xey acang nitum kuna ka afiangan inshallah kaga an i ngorgolote a paax tere ke indal fo leral na ci sin djuba fi nga fop imbag no nga jit xel yam sin djuba oti a tiaxan ko gandi ki no an kan nami a xoytu wayo murito fi a kafeluna wallahi o xe fi a ka anone o sin yoxe fele sir ñoxele na fele sir ñoxele kon sin djoxe beran men ingar ber man ka ga kanandi ka lakas kon kay mbexi ga bero mi sin djoxe berin na in mbu nga an koy mi sin djoxe berin na in imbi ke dara jalange ndak waatu na qasida ke kon inwe zimna nu siara no pa jigaw day no tefal anu nu defe gu in inwe ngadena in ram wasila in ci ahmadou mbaki mawul hayr sun boroma minin me lol ta yon fowot day inwe zimna ziyara a wayjur in inshallah dini tam roga minana din me lol day yon fowot da simna yo o fok fatikole fop wa fatik fop dal inwe simna wala ngajete leng wa simna fogo njob fogo njob inwe simna wala den commune njob fop keta sak jegna na sartu village ngajete o leng ilimang kai njum kayo rek simna daire ki anone den defu maga fop daira munawir sudur seigne salu yata adorin inwe simna na fa adjo o seigne biram day fop inwe siara husnul jiwar touba sindian jeuri seigne idrissa fay ni simna siara na paakha mbolem daayira ci anore den defuno koñ ka maga fop jawri indi señ wali djouf indi simna na paax paax te nga dana nitam suñ borom ci tawfiq fa taysir nga dana fop dal inshallah kono fo ko le fengal dal kene te refu ki anone ten ibisul uyo ta reunu walu gamo na mo sirñoxe a jangnitu gamo nama bugu i gamo tayo kuna fengal inga te yifa paaxa paaxa paaxa paax wa inga jote yifa paaxa paaxa paax kun inshallah mene i mbodan kayo emissione bo jaf la kas rek wa bo jaf la kas rek in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: laylatuna birriyabi laylatuna ta'bi wa turishit azmi bihan

ki ka don mabbi kar ga ak ñe demé ni ñom ba jojja wax jeex mu tegeeti ko salatu hanbi doore dik ci xarab badar topar ko bam jeex mu tag sahaba yi tag wa badar tag sayyidina muhammad wax fiñu ni jëlé ak fiñu ni indi tayete ak salatu hanbi doore dik ci ragan ni takala ragan nak ak alquran nga xamni lam waxan jaawatu rabban kariman sanali qalami bil mustafa han laqal hal yaa fasanadi señ bi amul xassal lum wax rek bako topé lay del ci ba ci xéte ahmad sulayma sax xassal yim koy def lepp lay del ci wat ci ak am jangale akuk nité akuk deddu adina muy ko xamit ni mohibu bi bo ci ñëwé di lo xamni uslo bobu itam ak ñëkkam xamuñu ko ci massa way amu ci fukki ben ak juroom ben yahrul am daj bobu sëriñ bi lim ci talif bari wut tam bok soora go ngeen di dégg sëriñ am laat don ko netalé tam wax na soxna musso moko ni sax ci ay wagal nako delul sub liggey ñu sun borom jabalan moy horul hayniya ñu ñew diko bak daj bañ fi indi won moy daj muwahibu bob yi mom la señ bi jëlé ci ñom talif ci xasida gogo muslima digg sax señ mayib ge ci mustafa sallu ci mustafa sallu diko ko laaj bam wax daj ba taxan ba nga xamni mom la wa ñoo ñu indi won nga xamni señ bi neena daj ba wa taxan xasida gi wacc muy badih bo xamni musuñu digg ku ñu waye waxna moy bam jeex tuddu len tuddu sayyidna muhammad fen dakoy dakantal rek bam defé tawassul ba ak ci bisil li wayi da nga na koku moy kan mu ni bisil jimali nga ni moy kan nga ni bisil mahali de ko top way bu mu jëñu nga yakante morom ñew baat bu mu jëw nga yakante morom ñew de ko dakantal di tawassul di ñaan di woné ma yim ko may melni ko ki bour ba xare ba amutul kum xarel giwel ba gëna degg ab galen tim ko diko joxar bi ba xisi digi mat bam dik ci tag ñem andal halal haqiqi ñu ñup di leen ni dakantal kum tuddu la nga xamni ki kat diw la wara doon ban jeex way tuddu ci len tur lepp dem lu so ma layel sam sallu sallim halal mukallim wudur ya si musum wi hay ben pam ay waxam di lu yomb xam di lu yomb mokal du fat ci ab deun du am jafé jafé du am lu la tay jaxal ta day neex ci sa xol do tax mo dara da xol mi day di nim ko woyé xol harud bi du mi satro lay indi ben darbu bu and ak tosanul tambali boy wa ba xati degi jeex muy lo xamni bi nit musu gis ku ne way ci bir arab nga gis dahani ila ihyai sansari kawnuhu la khairil wara sarfan hawa kull sudadi dang koy wax ba way bi jeex nga dora mana fi badi bat bu nek ak morom dañu bokk mana ba ki top mo mana waxi dan boko mana wax taw ji jeew yoy di yo xamni buñu ko don top duñ fi mu wax ni lil mustafa wajhatu ab karsana waxat ni lil mustafa wajhatu ab karsana joju mom la bëgg ñu ñuat ci tuti sëriñ bi ak togalem da fay lo xamni bari na ci lo xamni daw ko gis mus amu ko mana may tay ji mu jëm ci ben jumla bu ag wax ko mu sorté ciolet um ken nit ko mana bay wo ngeen analyse ko len neex karamati khattu yi di la wax sama karama moy sama milum loxo lolou xamé nako ci sayr ndax ñi set xamnañ ni karamati khattu yi di moy jey sasin
moy jey sesine hausi bi rabbi huwal wahidul ahad min allahi nakafani sarraman jahdu fi riwan nako ci jamone magal simlat indi na ci abdul ahad indi tesine je xamni bi moy bola ñaari xarnu yi simlat tej be ubi bi indi ñaar fukki at ak ben yi muy don khalifa muy jahdo ta qasid gi magal simlat at yu bare bare bare bare man qadili bila asan nafas nafas sahab yalla joxna ma njariñu nir yi taw tanut ak lool mu xonni bi mu handareri sahaba wahawaitu nafas soq sel salatun ko la fas den tasox la xey sati li tudi mo rif ha soq nga xamni li wala yitte yitte wo lepp mo ko tam marsa war ko manam ci ñaari baat lako bolé man nga mëna xam ñaari baat yi luy jullu way bi lolu di lo xamni ñu ko lay top day yag li nak am ci ni ma wax bagal nga door di kat nak ci salawat yi nga xamni mo mesar la digate muqaddamat khatma yi wara man et li yoyu ay diwani diwani diwan la yo xamni turisi na mohammed yu yag ya ay baraqli mis mis nga xamni tour ya nekan ca tawret ak injil ak alwahu musa ya ak ya ca dess nga xamni tour la yo xamni ko suñu ta inde ci tere yi dañ xamni tere yu jëk yi da lañ ko tuddi ci na mohammed bala ñew lool rek lim ci def ci diwan kenn xamul ñata la li nga xam nak ni mo war di sunité ñun ñëpp moy liggéey bu réé ni sëñ bi liggéey ko sëñ Touba mu tollu ni yenn yi di ay safara yenn yi di ay muslay dang ko rek di ñariñ bindi ko di ñariñ denc ko di ñariñ am ci yo xamni ku ñu ko solalel di la laaj dara am ci yo xamni bi ku ko mokkol di la laaj dara am ci yo xamni bi ku ñu ko fekk ci sa miras desula la dara muy xiwel go xamne serigne touba moko monu dimbali ban man cey jariño ni gëdi wut ak la taxan liggey bay jariñ dara muy lo xamni dank ak bindiko mucc ci setan rek dar na dako isa karatu harwala lahinu wa daho la khariyal muhin isa karatu aw qaratu harwala iblis fawran mahamanta taqawala kikoy bind kiko jang ci yam lolou dano wara xamni moy sun ngalam moy sun junjung ci kaw lolou nak bima leralé lolou ni ci ldoye japp nga xol lu demé ni mafatu jinan yoyu gone yi jang diko dal ci angutul ban halamin xol lu demé ni fariha khairul basri nak ben lu so mala yalla sam ba ca cat la xol lu men huda ilahi sansa yi gi def yep nak ay lu so mala yalla sam yo xamni yenn yi leppay and ba jeex lenn li ci digg bi lañ koy dag be and bi and xol bu lo lepp jalle xeti doorul basit yi yooyu suñ soñ woon dajale la suñ amidu lo li ci liñ ci mool ci ay téré xol ba tawil liñ ci mool ci ay téré yo xam nekku ci benn diwan xol li nekk ci gaal yo xamni bi ma nga ñaarëm yene nekk beuti yene nekk daari kayul nga xamni beut musu ci andal te loolu lepp jote wut ak li suñ bi da na fi la jote wut ak lim da werd jote wut ak lim da nekk nit ñi di leen jubanti jote wut ak li nit da wax mu tont la jote wut ak gan gu koy set ta mar la gis te lepp mu nekkat ko nak ci loxoy commandant yi nga xamni waxtu woné man nañ amana du fi fanan tay wala du fi yedd suu
man nak ko ci biir khat khat yo xamni bi moy wutal bopam da moy wutal bopam keuyit moy wutal bopam saatu moy wutal bopam banti khalima ñong goge mu and ak ay tawte diko ñong bal dar wenn biit manki wute lola kep mat na yeme yalla ndax tabax yi nek ci adina sax délégué palais de la république ba ci mu ci tabax tabax bo ta xamni kenn kep ko yor diko fu wéré def ci ay bagage bala ci am fukki at ak juroom am ci lu wër wala lu maxé wala lu faté wala lu xam nu koy def waxuma la nak ko xamni bu ré taw da ngay wut ay bant diko diko wala permeable wala ngay mar wala nga ñaan taw bi taxaw ba nga noppi nga liggéey ko nak ci fitna gi tol non kon lam na karamu ci xattu yi di waxat ne xalé ci akaram ni bi ko ni on jobata minu likulil kawni lo tuddi seigne fela tara way qasidi nak mo ci gandi keman boko wala fete ne man dil ci wat nak ci walu jariñ jariñu gi nit ñi jariñ ci qasida ma ngi wax ni kaw suuf ci ben projet bo xamni dana financer ci mboro yor leen ci lu toll ni li qasida yor di len dundal di len fajj di len terbiyer dox len warma di len dundal dekkal len boole len ci nit ni bañ tek gu ñepp ñe ben entreprise wala mbolo wala société bu ko am ci aduna mu wat go tuddu luñu dajala la di ta gagner li di fa ci bénéfice bay def ci lepp capital ba nafa leg leg mu yok leg leg mu wañe ko leg leg mu rus xasside moy lo xamni da ngay tambalé ci ñikoy yalwane sun bakki sul makhay xana mu fay taamu musam mom ken natal ni xasside yor na leen mané gangor yi leen dal de seen morom yam dal te mënu ñoo jang ba fi ma tok ñi nga yori wat te ba fi ma tok mbedd mi ko ci taxaw ni musam mu juru ñaar la jox xaliss legi te bam faato legi juroom fukki at ci bu diwene ci lolou ngay tambalé dik ci ñi nga xamni ñokoy bind nit ñi di leen ko bind lo ngir diko mool way ñu di leen bind lo diko def ci seen baye ko ci gis ma keuyit yo xamni ñakoy bind lo mënugutu accès ci ñom nga xamni duñu liggéey lew ci bind ñu fay leen wala ñu neexal leen wala ñu def ak ñom suma ko moolé jox la ci nangam nga def ko na la sopp ba fi mëne bind kat yi ci biir yoonu mu ret ko ci gis li ñi bari maga doli keuyit yo xamni bi borom ko na dama ko yakamti ñu ko yor ñoña bu ko ci di nga dik ci encar bi ñakoy jaay soleil ci aduna bi yépp bo walé li ñi lak ci da li wa tuba bi lak ci da ko gën ko bari nga dik ci ñi liggéey keuyit ñoñu bo leen doon an ki ñaata conteneur keuyit ñoy dugg ci biir yoonu murid ngir bind xasida nga doora dem ci ñi jaay xalima yi weñ ak ñi jaay ay lancet ak ki gom yi efansi mind ñoy ñep seen marché ci xasida lay dox nga doora dik nak ci ñi gind ay machine ngir mool wu di ci wu dara ñoy ñaata emploi lañ créé ñi mool di lijeenti ci xasida ge lañuy jëlé lañuy am di ci yor seeni soxla kaleen coiffé nak door ci wul lum fayé courant lum fayé fa place bané lum fayé taxi yakoy tassari bané petit sam dara nga door dikat nak ci chenra yu ndaw ndawane nga xamni mom ab askantine lañuy yor ak wala luko nuru ak ñi ci yor tabal yu top marché ñoy ñaata la ci xasside yo nga doora dik nak ci jankati xasside yi tambalel ci duruskat yi terbiye gi leen xasside terbiye ko ñi jank xasside mom ku ko nataloy da nga joxe wut ak ñom jankatu xasside mo meena yor len jox ko morom legi delu tok ko ci dajal man nako mo leen ñi ñuy tuddi jankati xasside durus ñu leen ay baay cheikh lañu dañu wara liggey kenn ku ci ne man na baña baay di pass kërëm xol bu fexal la yor comme dagal man na la doxlu bu yennin lum yor comme dagal man nako ko jox du jambat du sik du tab ci débat
bonap bonap ci ta mu gëni ci yow lolu lolu cheikhul marab bi defu ñu ci ndanga lu gën lolu walu ko man dañu suma ko mëna jël ñi jàngalé lénen mo xam xam la ñi xam xam la ñi jàngalé mo xam alquran la ñi jàngalé da ngeen ci xol ba xam kenn ku ci nango taw wax baxu gu jëm wone ni moma gën man nako liggéeyal man na ma sama ñak jox ko man nako doxalu yennin koko xam nako wax man dexu ngu ta lolu dara gënu ko alquran degu dara gënu ko waye limi lekk ci day def ci nit mom la jublo wax kenn ku ci ne man na tabaxal mo roma keur legi baye bopam wala mu gën keuram jox ko dañuy dencante ci seen biir lo joxe baana ku ci am lola nakare sey maromay dox lola bam safara kuñ ci ne tollu na barab kenn dutu liggey ku ci faatu ñom ñep ñu dagge waaw xana kon la sayyidina muhammad ne ko lay hebal lay ikhwanam ñom firi nañ ko dank di xisi de yi yëkkat nak ñom dañoo xex ma su fa lay gi ak ñi rebel ñom ba ci seen goni yi nga xamni barki dem lañu du ma su xarim gi ko ci gis genn ci medeme te ñu tam la sori la seen bi tega tax mu yobul amu ci ko ngelaw li du seen aw kat non nga dara dem nak ci centenaire yu mag yi ma su ma samba gi seen tisan nga xamni ñoy tisanu lepp ñaata nit ci dogu yalla def ko ñaata nit nga tay toñ dal koy gis ñaata nit nek ci armée li yete luñu maxe ba ba ngay accès ci amirul mu'minin kat deg kat tegg tour ba daw ba sar cheikh salihu mbake li créé wo ci mom ci ay kurel qasida ëpp na juroomi téméri kurel tane ci gëna yéme moy lu donga yi tassaro tassaro lu ñu soré lo leen gëd gis sa bu ci fukki nit ak ñaar dañé man lañu daal di daj amul jël demal jëri kurel ba ndax di ñëw na lolu amul ko fiñu sori ba wacc nak ci njabotam gi mañu wax ci am sagge sun gune yi sun rakk yi ay xéru tarikh yaak xol ñun ñepp ne xisi de def ci seen xol yi amna ci xol man lañu tégal juroomi mu bu melen di leen mat duñ ko yëk kenn ko kenek ya koy yërem na da son nak fekk xali qasida ya jaxaso ci allah yaram ba tax lolu ni mako analyser nit munu ko totalé balen nang ngamin téméré juni la qasida yor waye amul ben antil pris bu ko man ta qasida amul feyit ko ne la ci mo na yobu amul feyit amul capital bi da perte amul gaay dañu geraw amul bur dañu téré jaar fi amul fi dañu téré ko fi lal amul marsilis mi da xewé lolu ci xarit qasida rek ko kon nak lol la yene wona indi buma leralé li ba dal qasidi serigne bi mom ngi fi lim talif ci xam xam waxna ci dara lim talif ci wessar waxna ci dara lim talif ci xéte daaji bokku di waxna ci dara mom day yeurum na jangi de ndax waxna wakal kali han jami al kulbi khatna ba la wax tere dala ci adama ba xadum yi jeex temir tere ak ñent ak tere yi ne ci digeunte lahul mafus gu sore ga ak gumu jigi tere yoy yalla fiñ mi wax de waxu tere imam khassali yum ñoy yi tere yoy yep sey imlad masal nako feefiri ak tebeski lepp nga marché dajé ci dennu señ touba mu jey sopp ko nako sopp mu delu lu yeeram wax ni اكتب ناقلا من الله ومن قلمه ففي حروف لم امن قبل ما يجي بند واي له المنفوس نك لاي دكار لول موي بند له المنفوس بي شيم لا وخي ني جوروم نياري الو مو ام لاكو ني خم دابون له المنفوس ген ما الاخره ما سدره المتها بابي مو ني لكل اجل كتاب موم شيم لا يمه الله ما يسا ويسبت يالا دا فار لوكو صوب ساخال فا لنين ديتاي نام كوي دوفه باغال دال تي تكني wendo umul kitay moy dumuy lum ci xiss bind dara dutuko far bobé le borom xam xamé sénégal yi xam ni nekete kat
doomu adama yi asman so rombu sadaraka fa lako jek tafsirul jalali nek ibnu kasir qasi nak kenen ak yam do dem ci tere fekk ci gaay yi ñuy tudde ay khutba subhanak buñu ne bismillah ñu naan ma ngi diine ci seen tere lolu mu ci bakkal kal yahan dem khatna ba ji juma wax nak lolu la ci seen tuba juma ko xam nak ni lolu lepp ngey ak yow mu del wax ne limay bind fofu lay bayiko li ci wara sedd sedd li ci wara tang tang ba aksi waaw ndax am na ko texé ko xamné buñ la né li nga xam foko yeene ngeen bay di ko wax wala sin di ko wax wala ci tire sangam la ko jangé nga fekk ko xamné lolu mu liggéey dëru lu ngui liggéey dënu te ko na dara lepp mel na mama and ant ak dom ant ak donga ant ak nay dom ant ak xarit ci ci biir naam la ko def ba lolu sott ci leet ngay sak lu la cey jaxal lu ba ko nam ko waxe ta ñaan yalla jar ñu ci lolu fi la taxé di ha waye nak linkar mom da fay yag waye nak nañ xamni awo jeene nako def nak yonent bi la señ tuwa wax ñepp ko digg lakin jarahu nisfu ismihi liradan fahas kulli musamman min sumahu sama nit mom bu jogte ba nga waju bax ak kontar ko ak discuter ko ak analyser ko ak tambal ko ak na dañ ko wara set baye ba nga diko set na baye ba nga diko setan dara dem bani di xalaki do man do ma adamay nit ñi dañu wara ñaan yalla kenn ku ne yalla musul la ci nek bok ci ka tax ñu na isin ba sa asqaha nek ci askan ba kenn du lu ñëmé doon sa mbokk kenn ñëmé wul di sa mbokk ni ci rew kenn ñëmé wul ni sa xarit ni ci dëkk kenn ñëmé wul ni da nañ jëflinté nga xat ba lam waxan ni ma yanahu durre yasir ka hadi uma yadrum uma yarum madarati yanhatli ñu dala laq ak tej ak sécurité ak wutale avocat ak wutale lay nga dafa ne kenn nga koy def isim ba sa asqahala ñaleen di sétan nak bañuy fa bañuy xër xër xër ginaax ci digënté ay naaf yo xamni ngelaw day ngelaw ñoo ñoy ñoo wara xam la sun borom wax ci ism bas asqaha kenn ko def de naag ak yont yalla salih ga kenn ko ray way ñu amal gogol lolak nako sétan ñep ba pay gañé fa dal dama halim rabbuhum bisam bihim la sun borom wax fasawa fala yaqafu qaba sun borom kenn dako top droit kenn dako top ak bisam bihim fasawaha la waxut bisuma bihim bakkar ba kenn ko def way ñoko ci setan kon nak mënu luma ko dara ak dama xamul numa koy def ak ma ngi ci dal dog ma de dag ma de lu bax rek la yene wari nit ku la fusa wuta gem la ikrahi fi dini sayyidina muhammad mi nga xamne sun borom ko matal fab alquran wacce ko lu ne jaare lañ ko ta la la nasla ahli aydun la la nasla ahli malakun fusun borom mu jog mom da ko ne wala fatahna ahlihi halihim baban min samai fasallu fihi yahrujuna laqalu inma sakara tabsaruna bal nahnu qawmun musharana li ñu lay wax bu yalla dagalon nga def ko ba indi ko it ñu ne dede da nga mandi way li dul ni wala nga dañu jibal lañu lay wo ci ay masla ak deggo ak buñ defal ni def ni ak buñ ko waxtane euf sun borom nang wen kado lestafisonaka han wen kado leftanana la yaftinanaka han li fi ahayna ilaka li taftariya hayna khairu dañu bëgg dur seenu dur duggal ko ci di bir liggey sun tuba bi bañ nek ci la way sa la taxo xalil bo wala ni señ bi amul morom do nga yefi man yoonu mar amul morom waye wala la am sapnaka laqad kitarkanu ilayhim sayn qalilan way isan la saqnaka di fal hayati wa defal mamati suma la tegil lak hala nasiran duñ am poids duñ am rendement duñ am avenir ñok tir bu cancer dag wacc ñoo ci dess jema mané ak ñom du mat jema jubok ñom du mat ñun xexuñ xolowuñu no man no am nun la yalla jox simay jéxalé nak moy yoonu murid lepp nañ xamné serigne touba mo bind wax ni كتب الله تبارك وتعالى انا كاتب هذه الحروف ملكه
maliku rekhabal jami do waxat ne kataba da tabaraka taala nak kat ba hasma rofu maliku rekhabal baya din oswa din itam likal baqi bitam de kerbal halimin li si lasay galo serigne touba dafa bind wax ne yalla mi mom jamni mom ak sopax ne ko moma momale ñepp ñu doon samay jamm ma mom leen momé lu ma neex ma sañ ko ja def ñepp sa nga jamu yalla ba yawmal qiyam sun borom set ko lepp aw yon sun borom biter ci ko ñu bu leen sawara lor seigne touba ko wax ñepp itam mën na leena ma yalla ci bir ma ab ciirim ci boromam ba sun borom top ken dara mel na mom lañu top te mom ko ko top mocc ma xam bayadin ak sudan yi ak africain yi ñoyam ñepp la mom lu ko beglo do golop sun borom do ko dox yaamam bi tafsiriya tujeral khadara lolou ay xama do golop sun borom sa bu joge lu beugal sun tuwa ci lay dem ci lay dem wajjalil baqi safa'an han qadar wala sayan honiya aswa'ul qadar safa'ani dogal yi yon sun tuwa ni wuci ker gum ne sax du fa ne yalla nango and ak mom nak tayam ci mom to doy loko to bañ ko wor to bañ ko jaxase dara ngir lolu nga xamni ko tab ci biram muy adqaltu nafsi wajmi ahli fi adqaltu nafsi wajmi ahli fi jibi afdal wara silfadli ñu mëna dugg ci jibam juju ba fu mu jëm yobaleenu tan baña am atté ci sun digg ak sun borom ci dara lolu moy li nga xamni mom la indi won ngir yene ko tek ci loxoy gone yi bëgg ñu xamni serigne bi jëmam ji magalam ji jumam ji domam ji qasidam yi fat du ci am tay du ci am ëlëk mëne ci ko jeex ba gis ko ci nit ki lolé sun borom waxan nak ñawé di won yant bi yoro na ayit fo noor lay be fayim wala hu mutimu nooro mo dal ñe xamni seeni mam dafé nen mënu ñu ci bamba gi dara seeni baye na fi mënu ñu ci bamba gi dara autorité france bëpp bok songo do seigne touba mënu ñu ci dara ba ñepp ma sa bako teggul guyam mo lok momelam de dogal sun borom bi fum jëm sun borom and ak mom ci lola bu bindé sayyida mohammed muñ kum tin yalla tin ko mu am donga yu naaw ci jawu ji am donga yu dekkal ku de am donga yu deg waxi malaaka yi am donga yu xam lepp ci wax am donga yo xamni bi kum and ci sa rob doy sul hisab sayqul qadim am ñoñe ñukoy doxalu yeneen diko taxanal diko rotal talnal manam ku ko ñak xam bay sak loy wax ci mom alkane la joy won nit ñi lu yom xam la nak nax ñako defal gis nañ ko diwan yako bi daan yi doon way mi seigne mat jaw fa xam yi ak dangaama seigne touba ko gënal ko yalla sak wayam yaangi fi bu gene ci ambar dem leen ci te jël seeni mun ji rek seeni grammaire bu gene tay genné masque ak jot buñ joom def ko masque ak lonko no rew mi nak yaara fi ne ndawte maju ko fi falo wala nga am ño and ak yow wala nga am alal ba japp ni rew mi don nga ci dara lu lo xamni bi obligation bu nexe ci bu ko nakare lepp la nga bëggay am da nga lañu ñu la fi jëkkan ba dem fi la ñu ni ba ñu an seigne fallu mbake nga ne bare bamba nang ngeemi téméré jini lay dundal parwer ana sewar kan da xam fu ne cheikh mohamed moustapha sidatam yi sax muy ay masque cheikh moustapha ñan gi li ñuy dépasser ci l'islam kenn xamut num tollu ana bless man jamonantel da ngeen xam fuñ ko rek seen dekkar yi nga xamni ay dekkar kep la bu boté ñewé man na diñ bo dé ministère national falé bo dé député man na def référendum bo dé leneen dama ko jëlélé loolu di gradé ay ndenkan kep la ak kayit ak xop lu ñuy def ci table mbolo diko sekk diko chambar ñu li la na la fo jëm ay garde dala wër loolu dara dé dara dal muy li suñu tayo
ñam xolan bu tub yermane ma dal ba fi ma tok fuñ taxaw lay reey gaay dañu ragal rek waye dañu wara wax dañu wara ñew ci pinci wax ko ba melni mirum lamb fi lañ leen di fess ba cëg la wax mënu ñu na boole tek ñu mu di tok nak ci barab di wax ci réseau lool ak tapat la

0: and love me. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammad Sahib al-Hawdi wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa addim alayhi bijayhi istiyad al-fath wal-faydi. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gina bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimihi Sheikhuna Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul ñu ngi ñaanal Cheikh Mohamed Al Muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanalé mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp mbokk yi amat na mbirté and ak yeen ci émission bu am solo bi nga xamni moy fatlé ko jambar yoonu mouride xam ngeen ni waxtu wu nek niñ ko waxé di émission bu am solo bo xamni dana doon ab nafar ci ki nga xamni jangon na xamon na dana doon ak fatali ci ki nga xamni xamal na te faté waye dana doon ab leçon jang ci ki nga xamni xamagul waye dana doon nit lo xamanteni day doon ak la xasaay ci ki nga xamni mi ngi deglu te bëgg dem waye doon nit ki nga xamni mo koy deglu te diko dundu mu diko jural ak njambar comme non nga xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala non lañu diggé won diglé won ñuy ray yonante bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lolo waral serigne abdou samad mum serigne shaybu xamni tele bi ke tele la bo xamni tele njariñ la mu bëgg nit ñi jariñoko mo waral mu xol leg leg ñu xol kenn ci jambar yoonu mouride ñu andiko tay ji nak jëm ji ñu fasiyene waxtane moy serigne mor dia layabe serigne mor dia layabe nak da bok ci sabiquna awwaluna yi nga xamni bok na ci ni jëk and ak serigne touba lolo nak mo waral ñu dalal ak njabotam di nuyu bu baax serigne cheikh dia mi nga xamni mo tok ab jotaayam diko ñaanal sunu borom mu yagal ko fi lol te wërel ko ba lepp lo xamni wajuram wala mamam ju tedd jojje nalan nako bayiko fi mu man ko agale ci jam non lañ ko ñaanale mbollem njabotu serigne mor dia gep goor ak jigen mak ak ndaw ak kep ko xamni ab talib la ci kër gi wala muy soppé wala muy wëlëré wala muy ko xamni sax dégg na waxtaan wi daadi xam kan moy serigne mor dia layabe tambali ko bëgg tambalé roy ci mom kon ginnaw buñu leen nuyo ziar leen ci bis bu tedd bi nga xamni ci lañ nek ci wër wu tedd wi nga xamni moy wëru gamu du wëru gamu du wër wo xamanteni yaakaar na ne ku yaakaar serigne touba ku ne rek bu diké mbékt lay doon ndax xam nañ li nga xamni yonnte bi sallallahu alayhi wasallam fa la tollu won serigne touba kon mbokk yi bala ma guddal ma présenter len jotaay bi serigne habibou dia layabe mo nek ni ci sama wet bok ci njabot gi di setu serigne mor dia mu tedd mi ñuy waxtane waye serigne ahmadou dia momit nek ci wetu ndjor momit batay momit di set ci dem ju tedd di ñuy waxtane waye kenn ci magi mouride yi nga xamni ay wajuram dafa yag and ak serigne mor dia layabe muy serigne abdou penda bob momit mi ngi ni sama wetu chamoñ ni lañ fassiyene sekkal waxtaan wi ci télévision Assamadia TV waye man ngeen ko amet ci YouTube bi muy bokki internet yi man ngeen ko amet ci Facebook bi waye bokki téléspectateurs yi 102.9 duñ leen fatte ñoo ben yoon ñom ñep man nañu and ak ñun ngir mëna jarign ci waxtaan wi kon ni ñu def rek moy dama daal di jëkënte ak li ñu am ci ay waxtu su ko defé Serigne Habib dama lay bayyi nga nuyo ak bokki so nuyo ba noppi ma doora jox Serigne Ahmadou momit mu nuyo insha Allah taala Serigne Habib bismillah
1: jëf seen ko ansu billahi samiu alim min sharri shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi sawra dawan wa tamkin ok telespectateur yi nga xamni ñoy setan Assamadia TV ñi ngi len di nuyu di len ziar di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye di jital ci ziaré bi borom barab bi ñu nek muy serigne abdou samad mom serigne shuaibu di ñaanal su borom yagal ko fi lol te wëral ko ta katanal ko te motali ay mebeetam ci yene ji nga xamni amna ko yene liggeel serigne touba te magni bok ci lenn ci bangas yi nga xamni ci la nit mëna jaare ngir liggeel serigne touba tam fonk bangas bobu lol diko sam waxtu ne kon dañ koy ñaanal suñu borom motali mebeetam te yagal ko fi lol ba lepp lo xamni mebet nako rek suñu borom defal ko tawfiq mu agale ko ba def ko nim ko beugé barkep serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fay nuyo bax dila ziyara dila ñaanal suñu borom defal tawfiq ma sha Allah dila sante bax yow lañ doxale won suñu digënté ci coordination bi kon ni may def rek moy jox Serigne Ahmadou Dia laya bi momit mu nuyo Serigne Ahmadou bismillah
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: yeke sa micro ba
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum salam
2: Serigne Kozo ñoo ngi nuyu wa jotaay bi ñi fi tew ñep
0: ngi lay fay bax
2: di jital nuyo bi Serigne Abdou Sabad mi nga xamni moy borom jotaay bi da nga xamni lepp moma leppam nak serigne bi la mo waral li ak ñi andona serigne bi dem mo waral li tay ji di nuy ñi nga xamne ñokoy setan ñep ak ñi koy diglu da fañ man di nek kenn ku nekk sa tour ak sa sant te ñaan yalla lepp lu ñu waxtane rek yalla ñu ko jariño ci barke cheikhul khadim
0: okay jeuf jeuf serigne ahmadou dia ñi ngi lay fay nuy yeet bu wax bax la ziar muy kenn ci sept serigne mor dia la yabe kon ma jox serigne Abdou Penda Bob Serigne Abdou Penda Bob ma jox ko moy mu nuyo ak bokk inshallah Serigne Abdou bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam
3: yeen bokk ñu leen di tew yeb ñu leen di nuyu bi jeetal ci nuyo bi ki nga xamni mo wono dal ci ndigal kilifa muy Serigne Abdou Samad Serigne Abdou Samad nak buñ ko tuddé tudd Serigne Abdou Samad Serigne Abdou Samad nak buñ ko tuddé tudd Serigne Sohaibou lo mu def ci lu baax du bett kenn ndax xam nañ ko bu yàgg yàlla boole nu waaye boole gi gën naa feddali ko tey am noo ngi nuyu njabootu Serigne Mor Dia Laya gépp jiital Serigne Cheikh Dia mi nga xam ne moom mag ci istatam nekkal ko fi noonu nag ab taalibé lan boo xam ne sunu bàyyi moo ànd ak Serigne Mor Serigne Mor mësta teqale koog Serigne Touba waaye sunu waa jurut mësta teqale koog Serigne Mor loolu mun na fi moo na fi indi di ñaan yàlla nag mu sàmmal kàddu yi ba mu tegu ci yoon dañ mën cee jëriñu te di fedd nag suñ couleur bu baax te suñu sabat ak taxawaayam li mu bëgg ci yoonu maamam yi yàlla na ko yàlla jàppale ba lépp mu àggale ko ndax garab la goo xam gi Serigne Touba ko fi bàyyi rek xeer na ko ne di suuxat waaye moom ak suuxatam ñëpp teg nañ seen bët jërëjëf sant nañ leen bu baax
0: tubarkàlla jërëjëf jërëjëf Serigne Ahmad ñu ngi lay sant bu baax a baax ci nuyo bu am solo bi macha allah am na solo kon mi ngi noonu xam naa kon Serigne Abibou dañuy daal di tàmbali waxtaan wi su ko defee ki nga xam ne macha allah dab na émission bi nga xam ne émission bu am solo ñu koy bàyyi xel muy fàttaliku jàmbaari yoonu murit tey su bëggoon a xam kan mooy Serigne Mor Dia la yaabe su ko defee ñu nga mën koo xamle ci moom mooy kan turam wu tedd wi ñaari way juróom yi nga xam ne ñoo ko meññ waaye ba ci sax li nga xamante ne mooy dooru njàngum alquranam incha allah Serigne Habibou bismillah
4: jërëjëf Serigne Koso ñoo ngi siyaare bu baaxit Serigne Cheikh Dia mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Mor ak Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi di ñaan suñ borom yàggal leen fi lool te wéral leen te mottali seen mëbit ci seen kër maam ju tedd ji jërëjëf Serigne Mor jëmm la joo xam ne mi ngi gën a jamono 1851 ci dëkk boo xam ne maamaatam wala juróom bennelu maamam moo ko sanc muy Ndimbu muy dëkk boo xam ne Ndimbu Dia fa la gënee jamono Ndimbu Dia googu mu gënee jamono nag maamam ju ni wax Demba Dia moom moo sanc dëkk boobu Demba Dia moomu nag moo ko sëriñ bu mag bi nga xam ne si ni moom moo sanc yoon wi seen ñaari maam yi ñoo bokk lépp ndax Demba Dia amare moo ko Jayla Dia mi nga xam ne mooy maami Serigne bi ñoo bokkul lépp ndax Demba Amari Boubou moo ko jur Jayla tamit Amari Boubou moom moo ko jur Demba moomu nag moo sañ ci dëkk boobu nga xam ne fa la Serigne Mor ganee jamono muy Ndimbu Serigne Mor ganee jamono ci ñaari waajur yu tedd yoo xam ne liñ leen xamee mooy jàng ak jàngale rek ndax dëkk boobu mu ganee jamono di Ndimbu ci alxuraan lañ ko sañce ci lañ ko sose ndax keroog bi Demba Amari Ngone Sabal di ko dugal dëkk ba daf ko wax ni ko woon yow sëriñub daara nga jàngale alxuraan rek nga xam te fii ci kajoor moom alxuraan mandi na fi kon bawal la mandeegut kon naa la dogal bawal boo demee nga fay jàngale alxuraan loolu moo taxoon ba mu ko dogalee Ndimbu ga nga xam ne fa la toogoon doon jàngale alxuraan looloo ko taxoon mu tudd dëkk ba Ndimbu wala fi dem ba yàqu ko ba naan Ndimbu waaye ak Ndimbu ci la tàmbalewoon di jàngale alxuraan foofu la Serigne Mor gënee jamono waajurum mu góor ñu koy wax Masayar Anta Lay Dia mais ñu koy wooyee ñu mu gën a siiw ci turu Serigne Ndimbu nga xam ne bu njëkk li xewoon rek ab dëkk ku fa mag yaay mom dekk ba ñu naan Serigne Dimbo waye turam moy Massayar Antelay Dia Massayar Antelay momu nak Antelay mi ko jur koku mo dekk layabe koku mo indi ci turu Serigne Mor layabe ci Antelay mom layabe la joge won koku nak mo jur Massayar mi nga xamni mo jur Serigne Mor wajurum wu jigen di soxna soxna Ante Mbay momi nak soxna Ante Lay Mbay mom nga xamni moy wajurum wu jigen dañ ko tudde won soxna Ante Lay momi chamignam moko ko tudde won momit soxna Ante Lay mo yar soxna Ante Lay Mbay bim ko yare ba mata dem keur ci lako jox Serigne Massayar bonum Serigne Massayar am ci ñetti dom Cheikh Al-Bab la ci am ak Serigne Mor Dia Layabe ak Serigne Mustapha Dia Serigne Mustapha muttu fa la tudoon waye Serigne Touba mo soppi tour wi tudde ko Mustapha kon ñett ñooñu ño bok ak Serigne Mor Nday ak Bay ñom ñett ñooñu moy Cheikh Al-Bab Serigne Mor ak Serigne Mustapha bo démé ci Madlabul Hadjar sax Serigne Moussa ka xamna ci kanam da nañ ci dugg nak Serigne Moussa ka ma nga len fay lim kon ñooñu fofu la Serigne Mor dalé alcorane nak ci wajuram di Massayar Ante Lay fa la tambalé alcorane mom wax nañ ni sax Serigne Massayar bi nga xamé ni tambalé na mom Serigne Mor ba commencé def liñu wax tahajji manam di ijji di bolé ci la ko yabal layabe tour wi fofu la ko topé nak touru layabe wi fofu la ko topé waye fofu tamit bam démé yagu fa dafa delusu wat ci wajuram bi jangé nak ba agala téré kaw bi nak ci la ko yabal nak mu daldi dem Mbacké Kadior ci daaray Mamour Ante Sely ngir agalé fa am jangam fofé nak fa la xamanté ak sëriñ bi fofé ci daaray Mamour Ante Sely ji koku fofu mori njangum Serigne Mor Ante Serigne Mor Dia Layabe Serigne Koso xamna dañu taxawlu fofu rek ba benen laaj dikkat inshallah taala
0: Masha'Allah jeureujeuf Masha'Allah amna solo Serigne Habib ci ni nga xamni non nga ubbe xamna kon damay bayyi rek Serigne Abdou bu ko defé momit mu daal di sof ci fi nga xamanteni fi la Serigne Habib danelé te moy tambalé na ñoo xam kon ki nga xamanteni deug deug moy Serigne Mor Dia Layabe
3: Bismillahirrahmanirrahim Serigne Mor Dia Layabe de mo ande Serigne Touba
0: man nga sigi wër bu baax
3: Serigne Mor Dia Layabe de bi mo bokké Serigne Touba daara joju nga xamné moy daara Mamour Ante Sely ñu jàngé fa fala ko tambalé topé ñu doon benn am bokku lepp ba Mamour Ante Sely dem mu nekk ak Serigne Touba woté mu continue ak mom ñi ko jëkka top ci la bok ndax fu señ bi dem rek leg la ko tagalé señ bi moy bi mu génné réew mi waye bi réew mi am fenn ko xane señ Touba nekk na fa diirub li señ Mor nekk té señ Mor nekk muy Mbacké bol muy Daru Salam muy Touba lepp ba réew gogu mu réew sax ñepp xam nañ né bañ ko wéré bañ gisé mom képp la waxal ko dégg mu né Serigne Touba néna fa nangam Serigne Mor la ko jëlé ah nun nak lénu ci xam woné lan way nak suñu wajur mo la ko wax mu top Serigne Touba top gu ma sekk doylo ko ci lépp Serigne Touba ko teri Touba bopam sësélé ko ci bopam ndax li nga xam né mënul ñak ci Serigne muy nit sësélé nit sa bop lolu Serigne Mor la ko defal té bari na Serigne zone sax amnu ci galankor ndax ka ko mat mo jafé Serigne Mor nak da ko matan seuk té Serigne Touba mom lu denk ni rek xamna mat ga sax la ko denk ba kon nak lolu dal moy tambalé bi bu Serigne Abib jëlaté nonu set li ci top ñu tofal ko ci
0: tarkal jërëjëf amna solo mi ngi nonu Baye Ahmadou de nga Serigne Abib fu mu tambalé tambal nañu wax Serigne Mor Dia Layabe waye di ngat Baye Abdou limu ci toftal ma bayil rek nga indi kan moy Serigne Mor Layabe Serigne Mor Dia Layabe ngir ñu gën ko xam ci ñaari askanam yu tedd yoyu ndax Serigne Abib andi nako ak dekk bi nga xamanteni moy environnement moy bi nga xamni fala gané jamono ba nga xamanteni turu Layabe bi sax andena la ko indalé ma bayil rek nga sof fofu inshallah taala jël sa micro
2: ci Mbacké Kadior fofu la adek Serigne bi bokku di ci ñeent fi ki nga xamni ñoo jëk top Serigne bayu ko ben yoon bañu and ñew Mbacké bayiko ben yon bañu and ñew Dar Salaam sant Dar Salaam bokku na ci ñi nga xamni ñoo jëk sant bi señ bi sant dekk bi bokku na ci ñi nga xamni moy ñiko don taxaw wa ba da naka mëna ni mo don jëwriñ ci sax wa mo don jëwriñ ci señ ci lepp tax señ bi doylo won nako doylo go xamni manam lepp ne su ko wax ndax tek dako fo xamni talibi bolam talibi nga xamni ñoo nek ci bop da naka mo don seen jeewrin rek ci jamono bi xamni señ baal ba mi ñew Touba bay sant Touba bay sant Dar Khoudous lepp mo don jeewrin ji waaw ci señ mor waaw muy ko xamni dal ñun lot lañ sax wax ci li digge bo señ bi ni mel deug deug waaw ndax lo ci xalaat rek amna ci yo xamni mëna ci ko wax amna lu ci mala waxit waaw waye dal jéegi señ bi ak ni ko señ bi fonge won joxon ko lu bare bare ci ay birop mu diko taxaw de ay secret biir ak yu biti lolou ku xam señ mor wala nga soos ci xam nga lolou xam nga lolou wala deg nga ko ci mag ñi nga xamni ñoko ndax señ mor bo fi jégué dafa yag bo taxé liñ ci mënd waxit day koy jëlé ci kilifa yi bass ci ñun rek ndax wëndel fi jigoon waaw mo jitu señ bi waaw ko kon luñ ci mënd waxit day koy toxalé rek ba ci ñun waay dal lool dal mo xam ci mom dal moy mo doon jëlé ñi nga xam dal mo ci señ bi rek waaw liñ bëgg xam
0: masala tarkala jeureuf baye ahmadou ñing lay sante bax di la gërem kon señ bi mën nañu dal di wéyer rek fi nga yaman ndax kon dégg nañ ci ni ginaaw bo xamanteni wax nga dëkk bobu nga xamni fa la gëna jamono ak ñaari wajurum yu tedd yi nga xamni naka jek ay tanef lañ ak turum wo nga xamni li ci indi layaba ji indi nga ko te moy dëkk mamam bu tedd bobu dama lay bayina nga indi ñu ndax señ ahmadou walna ni kon mom ku téla and ak señ Touba la ndax neena bokk na ci ñeen fukki jëk and ak señ Touba kon mom ni waxani mi nga bok ci sabiqunal awwaluna yoyu ma sha Allah mu am solo and ak mom ca mbacke kadiore degge nañ ko ci biir wax ji ma bayina nak nga wax nu origine señ mo jalla yabe manam fan la jange alquran njangum alquranam parcours bimu ci def ak njangum xam xamam ak terbiyam digeentem ak señ bi insha Allah taala
5: jere jeuf señ ko do señ mo wajuram
4: waxna la ci tambali bi ni wajuram señ ndimbu masayar antelay mako dalal alquran janal la yabe ba nimu delsu waté ci wajuram ba niko wajuram yobbe mbacke kadior wax nañ ni nak mbacke kadior fa la bindé kamil ci mamourante sali daré mamourante sali fofu tamit la ci gëna ki mané moy bam joxé kamil ba mamourante sali dañ ko démal nga jébalat ko sa bay mu delu ci ndimbu jébal ko bayam bim ñewé jébal ko bayam Massayar bobu nak Massayar jëm na mak xam nga señ mor mag la won ndax ci Zahir rek mo ëpp señ Bayar ci Zahir ndax 1851 la gëna jamono mom señ mor te señ mor du taawu señ Dimbu kon xam nga ni wajuram kon ci mag ñala won mom bim déllusé ci wajuram nak fekk wajuram jëm mak bobu wajuram sax jàngalétul ci daara ji waye magam ji ci albaaba bobu mo yor daara ji di jàngalé wajuram teyé ko fa abdir nak yabalat ko mu déllus wat ci daara Mamour Antassali ji ngir motali xam xamam ngir jang

0: wajuram noppalu wajuram bu gor moy moy ma ser ante lay nga ni bom magam mo fa nek muni muni muni seigne mag bi waye dama beggone len ndax bima fay joge di ñew dama amul won ndigalu top kenn te dama fa bayyi kilifa dama beggone nga mayma ma dem taggu ji samay kilifa suma deme nak suma len mané and ak ñom andale len ma andale len ndax yi wiyena na len ci seigne touba ne ko bismillah nangul nañ la lolou motax fo juroom ñaari nit wala fukki nit yi jëk jeebul do ko ci deg mu delu ndimbu dal dikoy wax magam ji cheikh albaba bim ko ko waxe ba pare cheikh albaba tegal ko ci niko minuma koku de waye yow mi de xamna la bu baakha bax ni mala xame de ak ni nga ma waxe ci koku loma wax ci mam doyna ma kon ni ñi def moy da ngay fanan ba suba bu ma xeye togg la sama fasu ñu and dem bam xeye dako togg ci fasam ñu and bim ñewé ñom ñaar ñep ñu jox seen bop serigne touba bobu seen rak ji de serigne mustapha bobu tu tank la ci zahir am nañ doomi baye waye doomi baye ji bi seen wajur di noplu bobu wax nañ ni feragut fini seen doomi baye bobu seigne abdou diakh soxna louru job moko jur soxna louru job ak cheikh balla fali jang ay doomi nday lañ so seigne abdou louru momu fini ak njabotam serigne balla fali lañ ziar liko sabam moy bi nga xamé ni seigne dimu noplu na soxna louru da delu keur chammi ñam mom keur doomi ndayam fekk na bobu cheikh balla fali mom bimu ñewé ci serigne bi ba laq ngeureum bi mi ñew fekk na bobu seigne abdou louru di doona balix mu jaayante ak mom lolu motax ak njabotam diko ziar bi ñewé jox seen bop serigne bi serigne bi dañi cheikh albaba dañ ko yow delul ma ci sa daaray baye ja taxawal mu ta yoral mako waye mamar mi na def fi man seigne touba seigne morja laye ba mamar la ko daan wax mu ne ko mamar mi na def fi man lolu sabab seigne morja laye ba def fofé fa seigne touba nak def fofé seigne touba ci mbacké kadior and ak mom mbacké kadior ji ndax xam nga ni mbacké kadior bi yoon mourid taxawé ab dir lañ fa def rek dal di ñew mbacké bawal seigne morit mbacké bawal ji da and ak serigne bi ñew mbacké bawal bim ñewé mbacké bawalit fi fetton tay xew gi serigne bi laata muy reeram mu ñëk bobu ñu diko sét ñewon na fi ci xew gi nek fi fofit serigne mor fekk nako fi and ak ñaati mag ñaari mag ak mom muy ñatt bim ñewé wax nañ ne kérok bin ziaré serigne bi dañu tok ab dir touti mu commencé taw bu bare wax nañ ni taw bi da mujjon sax di wal nga xamni seigne bi dafa ni kenn ku neena rofolo ak kenn ngir bañ wal mi yobale len waye neena seigne touba kérok dañ ko mamar kay ñu rofolo man ak yow ndax yow ñemé na ma rofolo ak yow da lolu seigne touba wax nga xamni kon ma ngay bayyi xel mbokk ga waaw ma ngay bayyi xel mbokk gi ndax seigne touba daf daan wax na nit ki bu fekente ni ab julline nga deg muy wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah neena boko gisee jappal sa mbokk ko waye neena bo lijeunte ba xam la nga bok ak mom ci deret donatul sa mbok waye sa bop la bu boba ta xam ngeen ni waxna ci tambale be ni jey la ja mi mami serigne bi mok dem ba ja mi mami serigne mor ño bok lepp serigne bi lolou mu xamone la tay lum daan bayyi xel la ci serigne mor nak waye nak serigne touba mom da mbar tim ñepp motax bi serigne mor ñewé mbok geek lepp da ko sanni fele jaayante nek talibi serigne touba ba laq ngeere mom daru salam ji and nak serigne bi senge daru salam def fab dir nak ñew touba lata touba ji sax serigne bi da reer bo gisee seigne koso ñuy wax usulu touba ngay deg ñu ni fukki nit ak juroom ñen ñi nan juroom bennel bi du won talib seigne touba andon na ci moy bubu jam ngay deg bobu jebulogut waye fukki nit ak juroom yi nga xamni ño doon wër serigne bi diko set seigne morja laye bi mo len jitu won
1: moy bi mi wër touba
0: biñu wa manam biñu wër serigne bi len seigne bi rerer wa bobu seigne bangi touba fi wax nañ ni sajaratu saada bi fofu la seigne mi nekkon waye fi bobu ab alla la won bo xamni gottu bu leundum ken mën ta xam fo jaar ana ni seigne morja ra bam joxe ndigal ñu wër ko ñi ni seigne bousso be mo joxe ndigal ni nañ wëri serigne bi ndax seigne bousso be bindon nab lettre yonne gannar sax ngir japp ni fa la ne waye ñu ko nekku fa naka bobu mi ngi fi wër gogu ñu ko doon wër nak fukk nit ñak juroom nak seigne morja laya bi mom mo len jitalon mo jité won ñako doon wër man nak ñom ndax jité ga tamit sabab sa moy ñako doon wër and ak ñom seigne mo ra len mag ñom ñepit nak mo len uppiat waaw ci adama sallak seigne makhtar penda jang ak seigne yasin bousak ñu bari lañ won mag ñu bari and ak ñom

0: mais ndax am na nga ko te amu sutura waye bo amu sutura rek doyna seuk waye seigne mom yalla mom feñu ko denc seigne seigne musa musta dem ci son amu tolu tejeuf bu ñewé ta tim ko ne ah ce travail bi du travail gatch c'est vrai ndax seigne mo da na fa seigne ta te ko ci magum nday joram fa seigne wol tak ci mo fam yam bu len di tungum non lay def ndeysan wir de mag ñi wax nañ ko baka wax
1: ndeysan
0: yalla nako yalla feyal
1: amin barkallah
0: di sant nak seigne abib mi lol ndax noko uppe ak tisay lo noko uppe ci baye ndax limi lijeenti amuñu jottu ba xamuñu ko te deewuñu ko ndax limu ñi tete lolo tax nit la go sans nako yalla jox bo amé sans nako ci fekk te nangul ko
1: ndeysan
0: momu contane na ci mom di ko ñaanal fuma toll nak te baye ko xel ndax bëgg na kër gi bëgg na kër yi ndax ñett ñoñu bokk nday ak bay dafa ngank kër yi yalla dogal na señ la yaa mi nga xane moy señ momar mu tekk bit diko xeyntu guddi becc te amul lu mu ci xam dogal te dara te demul ci kilifaam yi laaj leen ci ndigal bañ ko jox ko waaw kon na yalla ko yalla sam te doliko sutura mo ak bayam yu ndaw yeb ak rakam ak magam
1: yalla dogal na mom li yalla dogal moy histoireu serigne mor dialla yabe sa yun ko tuddé faaw nga ñew ci ndax faaw sa wajur ñew ci ndax sabiqunal awwaluna mom mom lañ ko wax légui ni bokk na ci mom serigne mor dia la yabe ni jëk top serigne touba waye am nga tawfiqit sa wajuru topul kudul serigne mor dialla yabe kon ñi yayit yeen nit ñi ngi leen sant baax deen gërem te wax nañ ni serigne cheikh gayne farma mo daan wax ni lu bax fum nek ku bax ko fuy way bu fa dese ku rafetala fa ne kon lolu am solo la ngi len di ñaanal sun borom defal len tawfiq bu bax non lañ ko ñaanal serigne ahmadou jeng momit bok ci njabot gi ma sha Allah waye serigne cheikh jam mi nga xamni moy khalifa bi ñu ngi koy ñaanal lepp lo xamni jurum yu tedd ye nalal nañ ko yalla nako agale ci jam te agale ko ci sagom wax deug yalla li moy wanani ñepp rek ay kedd ko rek lim gëna bëgg moy ke serigne mor dialla yabe nek ci kaw nek ci kanam ndax ni ngi ko waxe mom ndaw la waye keur yi nak naka jek ndaw yu melni ño fi nek moy volontaireu baña xol kenn baña deglu kenn waye fexé ba siggal keur ga mu nek loolu lu am solo la kon serigne bi ñu ngi la ñaanal yalla yalla def mak bokk yu bari ñu ngi wone mbikti mi nga xamne am nañ ko ci émission bi ak solo si nga xamne émission bi am nako loolu nak defena ni grâce à serigne abdou samad ndax mom moy xol mak ñoño mag ñi nga xamne ni ke dañ leen ni wara xam ndax xam giñ leen ni xam day gëna yëkëti Serigne Touba Serigne Touba mom yëkëti ko na sax ma nopi waye day gëna wanani kon Serigne Touba ak defaram kenn xol fu mu yam soxna Ndey Fall muy Bousa Fall mom mi ngi wone mbektem soxna Ndey Fatou Sen momit nonu Ndey Mati Fall momit mi ngi wone mbektem Ndey Ley momit niko nonu Mam Khoudia Dia niko nonu soxna yemu dia mom neena mi ngi fi ci daru khudus momit niki nonu Ndey Fat Sen momit ñom ñepp rek sant nañ leen bu baax gëreem leen ci ni nga xam non la ko waxe ci serigne ki mi nga xamne mom serigne abdullah jeng nga xamne mom mo jëk wané mbektim di sant bokk téléspectateur yi yaakar na ni tay ji am nañ bu baaxa baax xam xam ci serigne mor dialla yabe bu baaxa baax la ko tambalé ci turum wu tedd bi ñaari ba jurom ya nimb goge mu gane jamono ak mbollem yi nga xamni yep mo aju ci am jangam banim deme ci daray mamour ante serigne nga xamni fala gisi serigne touba nga xamni de nga ko legi bi mi mirage mbok momu te xam ngeen lolu jamono yu mujjii la yakarna serigne bi fatali ko lam ko jangalan ci tere ba niko nako doxale nonu te lolu defena lu am solo la moy kon xamena ni kon serigne mordia mom naka jek da and ak ki nga xamni moy serigne touba xamna kon serigne abib dama lay bayyi rek du ñak amna yo bëgg motlé tayit moy digënté dëgg Serigne Mordia ak Serigne Touba ndax xamna du ñak xayna amna ay lettre wala ay cadeau wala ay wax yo xamné Serigne bi wax nako mu lèr mu jëm Serigne Mordia la yabé
2: jërëjëf Serigne Kasso ñogi jaajeufal tamit nak si Abdoul Hadj ak mom ngay tuddu legui ndax it jotaay bi da naka bu amé suñ borom jaarale nako ci loxom
1: Serigne Abdoul Hadj mo bu baax
2: ma wa mu baax ma wa wa
1: Serigne Dara
2: da Serigne Dara mo nga wa
1: ma sha Allah dem xaratou Serigne Oustad
2: Sall mo nga wa kay wa kay
1: Serigne
2: Abdoul Hadj
1: xam nga Serigne Abdoul Hadj mo non sax mo
2: Serigne Abdoul Hadj Serigne Moro Diour mamam ndax soxna Fatim Mbacke Dia mo jur Serigne Abdou Samad Dieng mi ko jur
1: ndaysan
2: soxna Fatim Mbacke Serigne Moro ko jur
1: ndaysan
2: wa ko mom ni ngi koy ziaré bu baax
1: baay Sall Dieng mang koy nuyu wa baax
2: wa baay Sallou Dieng mok Serigne Abdou Samad mom ñom Serigne Abdou Samad Dieng ño bokk lepp
1: ndaysan
2: te Serigne Abdou Samad jur Abdoul Hadj
1: mi baay Sall
2: Dieng baay Sall mom Serigne Sally waaw
1: ndaysan
2: mang ak
0: wa juram Serigne Moro ko jur
2: ndaysan wa mom momit baay Sallou Dieng wa juram mam Fatim Mbacke Dia mom Serigne Moro Dia laye bi moko jur
1: ndaysan
2: mom baay Sallou Dieng waaw
1: ndaysan
2: jeer yeuf Serigne Koso xam nga Serigne Mor mom da nek niñ ko waxe dafa nek jëm jo xamni danaka buñ doon xayma limu takaliko ak serigne bi da bari wut ndax wana la legui ni la manam même bi nga xamni serigne bi soppina ndigal bam demit daw fi juk te it bu fi ñewé da fi yag lool amna bari na ay bataxel yo xamni serigne bi danako ko bind leg lami danako jox ay bataxel diko yoni mu koy yobbu ci ay ay kilifa ndax serigne khari amari fall ndak sek me ca pir nga xamni mo amone dara ju magja amna jenn domam juni wax cheikh ahmed tidiane sek yakarna bu doonut ab tawamit bokuna ci ñi mag ci njabotam da nekkon nak da amone wolere wu doxone digeentem ak serigne bi ginaaw serigne mor genn walam ci ay mamam kadior lañ bok ndax demba ja mi meñ Serigne Mor ndax fi ne demba mo jur Youssoufa Demba Youssoufa Demba jur Albaba Anta Dieng Albaba Anta Dieng jur ma xeri mu jur Ndiaga Sapand mu jur Serigne Dimbu Masser Anta lay mu jur Serigne Mor Dia lay abi demba ja mom nak yaayi demba ja manam ki jur demba mok de ci mok laman de ci fa ñogu faal ño bok nday ak bay nga xamni Serigne Touba ci mat gi bi mi yonne ab lettre ci koku Serigne Modou Layab la ko jox ngir dekkil lola gis nga fam dekkil nim sore
1: ndaysan
2: bata xal bu mu doon yonni ci mom tax Cheikh Amadou Tidiane sek momu dañu wax ni da doonon jëm jo xamni da doyon war lol te ki mané ci walu rasrar Serigne Touba duñ ko jajj nak ci lola bin doon ab lettre nak joxon ko Serigne Modou Layab mu ko doon yott mu ko doon yobbi Serigne Touba yonne na ci Serigne Mor ay bataxal yu bare bare diko soññi ci njabot gi nga xamne ci ni mom lako suñ borom denk leg leg may deg waxtanu siiw sax wo xamni ci gestu yiñ def Serigne Mor lako Serigne Touba waxon bay leg leg da ngay deg ñu askanale ko ñaneen ño xamni dana ki ndax Serigne Touba dafa ma ci ñew Serigne Mor dama ci ñew Serigne Touba no lu ñeereem la Serigne Touba bi mu ñew ba siaré ba paré ba joxe adiyam ba paré Serigne Touba niko mamar ñima la bolel nu ngeen di dundé ak ñom ñima leen bolé sax lako ñima leen di bolé nu ngeen di dundé ak mom ñom Serigne Mamane tek yu ak mu ko xana mbacké buñ togué ak ñom nga ne ci sunu deun di riir bay gën ci sunu lamiñ ñuy leb lebal di wax muy tab ci seeni nopp mu melni ñun ta fekk ya wax
1: waaw
2: mu melni ñun ta fekk ya wax nga xamni ñom lepp dañ ko dello Serigne bi maam soxlo wuñ dara lepp Serigne bi rek lañ ko dello won amut lenn lo xamne seeni da nañ ko bëgg loolu Serigne Touba rek riir mi lu mbeuri bari Serigne Touba rek soxlo wuñ dara Serigne Touba dong lañ soxlo won Serigne Mor Dia Layabe ko amone ko leural tamit Cheikh Ibrahima Fall ko amone ko leural ak Cheikh Ibrahima Fall wax na ni Cheikh Ibrahima Serigne Mor mas nako seeti keur Cheikh gi moy fiñ tudde min na rasul makaloy lay gogou wax nañ ni kérok bi Serigne Mor ñëwé fekk bop Serigne Mor mu siaré won Jalla fa doon siaré Cheikh Ibrahima bimu ñëwé wax nañ ni bimu ñëwé Cheikh Ibrahima da ko fekk mu tok ci bangam bobu di wëndelu ci la tok waye bimu ko séné da wuti ab tapi bo xamné ni mom moko laalal bopam mom Cheikh Ibrahima Fall ni Serigne Mor tok ci Serigne Mor tok ci tapi bi Cheikh Ibrahima togon ak mom dal niko adom niko Serigne Mamar bu doon Serigne Touba yéné doon suñu Serigne niko adom bu doon Serigne Touba ñun wa ndialan yakar waaw ndax ñom pa leni kérok bi nga xamé ni Amari Boubou Dia mi ngi delu fouta ndax fa la noplo de laman bi daniko manam xamna li ne ci mom ba tax monako sama njabot dem ndax bo ñuko maye señ koso li sabab lola moy amaru bubu bi nga xamé ni kuli téngalé mi ngi def révolution bi di ray señ daara yek ñooñu mom da daw ak diinem dugg ci fi ñew ba dekk bu ñuy wax ndënk mom mu judd ndand faal bim ñewé fofa légui di wut fum faran ginaaw ay wolofam leeru fum dugg da bëgg fum faran ñu téré ko ñu ni lakkat bi kën duko farano mu daldi dem ba genn dekk ba tuuti waye mu gis mu xiin te bobo jamono wax set la mu daldi dok bim don dox bim yoron mu daldi koy reddu mak daldi donga yi nañ dugg ci biir reddu bu kenn genn reddu wi ak téré ak lepp bu ko kenn genn mu farané taw bu bëc set ak fofu toyut waaw légui ñu daldi ñew wax ko laman bi bobo de ci fu ñogu mo fa né biñ ko waxé laman bi ni koku makoy dalal laman de ci fu ñogu faal bim ko dalalé da daan def nak laman bi da daan def fajar gi mom budé julé fajar mom amari ba paré bay jangal ay donga mu ñew tok ci wétam di waxtaan ak mom bénn bis mu ñew tok mu niko amari niko né laman mi niko jigen ñima dégg ñuy debb ci fajar gi day dégg na ci borom cour go xamni dana jur borom mi junjum waaw dina jur ko xam dana ko dégg mu niko ndax xam nga ko mu niko bu debaté ma dégg ko motax histoire damelu kadior da nga ci dégg manam walugu yor lolo ko andi fofu ci histoire damel bobu damelu kadior ba yor ba degeure nak laman bi ni len daldi wut pep jox len ñi ni juroom ñaari kilo pep la joxe dalni wo soxnam yep ni len ku ci deub ñetti cour na jall ci biir fekk ma fa mak serigne dar nuyo dem ku deub amari nako du koku way du te dana ñew nuyo ba ngone sabel fall teug deub bu ndey mu ne ko koku la bi ngone sabel ñewé nuyo bor bi ne ko laman mi ne ko ki la mu ne ko wa mu ne ko ki de sey nañ juroom ñaari at te amuñu gone mu ne ko da ngeen am doom mu ne ko buñ amé doom bu de gor yow la koy tuddé dam amé doom muy gor mu tuddé ko moy amari ngone sabel fall amari bubu je momu di mami señ modja layam lañ ko tuddé laman ba yëmut fofa da amone ben rakam bu jigen buñu wax docien falang fall ñan ñu ko waye ndata yalla da am onu tank bi sonal ko lol ba tax bour yi duñ ko jël waye nak duko may badolé momit légui mu wax ko amari dal ko ci ñaanal ñepp nga ñaanalé far tank ba wër laman mi ne ko kon dama la koy may bam ko ko mayé nak ci la am demba mi nga xamni moy mami serigne mor
1: ndessa
2: légi nak bam waré déllu maggi bam ñëwé nak bam wara déllu nak mom amari dañ won day yobalé ñoo ñi nak
1: nga xamni fofu la bokké mam cheikh rafal
2: bobu la bokké mam cheikh rafal seigne mort
1: ci
2: waaw dama dafa gudd way dama bëgg léral rek li tax wa li tax mam cheikh ték ko fofu waaw nga xamni bi loolu amé bimu bëggé déllu laman bi ginaaw gis na ci mom tawfiq ji dañ ko manam sama xéet mom duñ dem kon ba dañ ñi bi futa ji bi way sama xéet du dem mënu ko nak dana leen fi bayyi way waxtu wu ngeen méré wër ngeen leen merlo lu ngeen amone da ngeen ko ñak motax bataayu amari ngone sabel tukulor bi nga ci deg demba jala tukulor bi ngay deg ñaan moko bindalon téré ba fe moko def la ne demba jam momi la taw lolo tax cheikh ibra laal ko tapi ba ne ko nak budul won nak serigne touba yi nay doon suñu serigne
1: ngessam
2: lolo mo taxone mu fonkon ko lol ajon ko fofa ci kaw ci isa yeen nit masna séré ci seigne mor niko seigne mor niko yeen la gis ci rew mi musulena jaar ci ceddo taw niko yeen wanja alquran kep lañu massa xam ci yeen ba fi da na ko seigne touba da ñew nak doon lu kenn xamut da ñew doon lu kenn xamut ndax seigne modja layabe masna fek seigne touba ndiarem ci caisse gu mujju ga nga xamni wax nañ ni moy caisse ga mujju nga xani bo genné ci buntu bob rek moy buntu sawu ba nga ni bo genné rek da ngay dal di jakarlo gouvernance ba wax nañ ni bobala seigne aliou touré barikallah seigne isa seigne mam cheikh ibrahima fall ak seigne abdou khadir tiane bobala ñu def saket wo nga xamni seigne bi dañi won nañ ma fi defal saket wo xamni ku wër gilem jaar fi jaar ci biti do gi ci biir kër gi moy saketu juroom ñaari mètre wo ñuko defalon ci kër gi seigne mor fekk fofu seigne bi wax nañ ni bimu accé da fekk seigne bi togino japp chapanday ni waye jeur ñaari loxoy deug mu melni dal ci buñ ko sañé wax melni ku xawa jaxlé dal ci nim ko gisé wonañu bimu duggé ci caisse gi commencé ram mom seigne mor ram ba jégakul luy tollok juromi mètre so gën nuyo dal ni assalamu alaykum waye mu melni dal seigne bi da ko déggut seigne mor bamtu ñett yoon seigne bi ni ciel rek mu dal di fofé mu waxé assalamu alaykum mom fa la dal di bof rek tok dal di deun bof momit nga xane magni ni ndan bu ñu nan fekk seigne bi ni nan togué seigne mor da sikim bi mi ngi téggé ci souf seigne bi deun bam yag mu jekki melni ci ni ko seigne mor netlé néna melni ku démone ba déllu ci wat manam dal néna bu ko don misal da fay melni ku ak naam aju ba déllu ci wat waaw néna seigne bi dal ni wa alaykum assalam koku mamar munuko waaw munuko jégesil néna seigne mamar dal di ram ba aksi ba dandou ko lu wara mat ben mètre néna seigne bi nako jégesil mamar néna mu gëna ram ñew néna seigne bi nako jégesil seigne mamar néna dama ram ba sama beuti wom yi ci karbatu seigne bi la ko tek waaw nga xam néna seigne touba lim doon wax néna bi mi wax sax manam li gemme ci gemign gi néna mi ngi dal ci sama nopi ci seigne touba wax seigne touba néna niko mamar néna mané mbacké muni mamar néna mané mbacké muniko mamar néna munuma mbacké muniko fofé nga nek difa wutul yalla muni bobo daru jala joggé muni fofé nga nek difa wut yalla muniko waw muniko mang lay sélé né souf sa fa nek waxtu woné mu fekk ma fi gëreum la muni way muniko way mamar souf sa da ngeena juyanté ndax yow ridan la sukhata ba'dahu gam
1: leysan oh ridan la sukhata ba'dahu
2: wa mo nga muniko mom nga ba leysan lo xamni dara muniko yak waw néna seigne touba néko mamar man ko ngeureum limala geureum man mi la ko geureum buma ko bëggon di sax manutuma
1: waissam
2: néna kérok bimu ko ñaanalé bam jog di dem seigne touba néko mamar mag ñi dawun gestu seigne bi bu seigne bi woy dañu gest dañuy wëlbeutiko ngir womal guñ ko wala bimu ko wëlbeutiko ñaat ba accident manuko mamar manuko mbacké manuko fo jaar def nako mu yoon ci yow fo jaar def nako mu di yoon ci yow
1: waissam
2: kérok kérok seigne touba wax nako lolu ci ndiarém
1: masha Allah
2: digëntéem nak ak mag ñi nga xamni ño andon ak sëriñ bi mom da nekkon digënté bo xamni mom sëriñ mamar da ko samone lool da rafetal ko
1: insaan
2: masna wax sëriñ balla faali jeng mom sëriñ mo jëla yaabe niko balla faali niko mbacké mo niko sama xel da dal ci sa jëm sëriñ balla faali da xoromu won xam nga seigne balla dal ne ko mbadu abdu mi nek ci manatax manam xam nga seigne mor amna ko mbokal bay bo xamni seigne balla fa lay ziar seigne mo jela yabe amna ko mo ben mo ñoo bok ben bay way seigne balla fa lay ziar ndax ko seigne balla ni jaay la ci mom ndax waxon na ci tambali bani soxna luru job moko jott soxna luru ak soxna ak seigne balla fa lay doomi nday la waye nak manam liko yobbu ko seigne balla fa li mom seigne abdou luru momu bi bayam di nelaw bobu day nam legi nak yaayam ñibbi ko seigne balla fa li seigne balla fa le andale ngeureum li legi far mu jokk fofu mom far legi seigne balla ni seigne mor niko baadu abdu mi nefe mana tax muniko dedet ndax abdu mom bamako soxla won nanguko
1: ndaysan
2: kare lolu seigne mor wax niko abdu moko soxla won nanguko ndax ño bok bay way cheru seigne touba chere ci yow ni defar na la motax ma xamni ko taxol defar ko
1: ndaysan ci ndaysan
2: ndax mom neena lola tax mu baye fa seigne abdu luru ci jëmam
1: ndaysan
2: ndax dañ ko len rang lañ soxla ci mom moy ak defar tay seigne touba neena defar na la
1: ndaysan
2: kon yow faaw dana defar waaw seigne massa mbo job sa mi mas nako andil mbubu mom seigne madjala yaabi andil ko mbubu seigne mom seigne mo tey mom yag mo ne ko ma samba mo ne ko mom mi jek na rafet na lol waye amna ci kum gëna jek ko dun man mo ne ko seigne touba dal nako da koy andi jox ko addi seigne touba waaw seigne massamba job sam daldi and ak mom bin ak sey mu nuyo jamante mom dal ni seigne touba niko nga mbacke massamba job mi kat da ñew legi siare ma mbubu mi waye ma xol mbubu mi ak nim jekke ma xamne ci wenn yaram rek la jek mu du sa yaram wi am seigne mo da tuti won nak seigne touba ni tek bam yag mu ne ko mamar mu ne ko mbacke mu ne ko mbumi nim mel ci man la mel ci yow daldi jël mbumi ci jëmam mom seigne mag bi daldi duggu ci bir sol mbumi genn ba seigne mor gis ni sol na mbumi mu duggat ci bir sumbi ko ñew jox ko mu momé seigne mor wax nañ ni dañ ko
1: yobale
2: ndaysan
1: ndaysan ndaysan ndaysan
2: seigne massa mu jëm
1: moko ñewon barkal la
2: kon seigne mor jëm la jo xamni bayina fi tamit ak njabot bi mi dem
1: kagn la wacc ban ané
2: 1922
1: 22 ndaysan
2: da téla dem lol xam seigne mor jaar da wacc 21 22 mom 21 la demone salu mom seigne mor la joge daru ja dem salu bim demé salu bam fa baye bam bay ma ag bami waji jeble ci lako lettre seigne bi fekk ci fofé seigne bi bindal ko ni bind ci lettre ba ni ko ma mar nit ku jëmbatu garab ba garab ga mag ba meññant len do nga ca dess tok ca kër ga fiexlu te lek ca meññant
1: tut bo wala demna
2: da demna mu daldi ñu xamni niko baye ahmadou waxe mu xamni legui liko déssé bëru mu daldi ñew indi adi ci seigne touba ziaré ko seigne jogo jox ndigal mu ñew touba mu ñew nak daldi seigne fiif ci marché occas kër ngi ci marché occas fofu la fofu sax fa la wacc liggéey fofu la nek nak yagu fa daldi daldi genn daldi wacc
1: déalé borom
2: déalé borom nit seigne bakki bousso moko taxaw moko jité seigne fallu seigne mourou moussa ñim ñep ñew nañ ca ca taxaw ga
1: déssa
2: wax nañ ni bim wacce bi liggey biñ koy yeggal ci seigne mag bi ndax dañu ko yone ndiarem bim ñe ki ñew diko yeggal ci seigne mag bi seigne nañ ko xana mbirum mamar nga may wax ci koko dal ni ko ndawle dal ni ko waaw mbacke mu diko garab gu mag bu ca ben reene joge ndax garab ga dana ko yegg dañ ko waaw mbacke mu diko non la mamar mel ci man
1: ci
2: soko joxe ndigal ñu na dem wacc ko topato ko te ñewat ci mo
1: Mansa,
2: Bin ñëw biñ ko déccé ba paré ba délusé. Señ bi dañi mamar day. Ma ngay gëreumanté ak suuf sa. Moy li Baye Ahmadou wax légui. Ma ngay gëreumanté ak suuf sa.
1: Suuf sa ngay gëreum, ma ngay gëreum suuf sa.
2: Baye Ahmadou wax légui. Gëreum suuf ci yomuna. Waye suuf ci gëreum la jafé.
1: Wala
2: taw. Gëreumanté ak suuf ci nak lumu jëf la. Niko xam nga ca kérok sa guuy téxé lañ ko def. Boy dé dem ci suñu xona minute lo dang koy rom. Seigne Mourou Moussa nak bu ngoma sa rom li Baye Abdou ma ben wax legui la wax Seigne Mourou Moussa bu ngoro beda masna and ak Seigne Fallou Seigne Basirou rombu xablu Seigne Mor
0: way na ba sax ne moko bind
2: waaw ma mako wax
0: Cheikh Moussa ko bind
2: moko bind
0: mol bi ci bop
2: mol ba ci bop Seigne Mourou Moussa ko bind waaw kérok dañi jëm ji teud fi traayam bi du traayum gatch
1: alhamdulillah
2: jëm ji teud fi traayam bi du traayum gatch
0: kërëm bu jëk Touba itam moy Daré Kamil fi Daré Kamil ni sama way ne dekk na
2: fofu la ñëk dekk soga ñëw ci marché gas fi la wacce
1: nga
2: xamni bi Seigne Touba ki est daf ni Mustafa Mohamedou Mustafa mi dipta manam mo fi nek boba ndax Seigne Cheikh mi dipta dem na boba waye bo gisee Seigne Mor mbirum xawa ki moy bi mi dem Seigne Mustafa ja mi mak ci ak njabotam boba ci zahir adi bari wu lolu tax lu bare ci jëm Seigne Mor xawa da nga xamni wër ko sax ngir man ko xam da fay xawa jafé manam ngir mana xam waye mbirum Seigne Touba da dul reer day def bu waxtu wa joté rek la ca wara feñ la wara genn la wara feñ ndax fi ne mom ak njabotam sax dañoo téla dem ndax yaakaar na ni suma juumun ma abdou jëm mo ci mujju te 79 la dem moy wajur Seigne Ahmadou mi mo ci mujju 79 la ma abdou jadem
1: masha
2: xamni kon koku 79
0: dafa am jigen ñu mag koor ñi
2: waaw kay waaw mom ndax bari na mom ay jigen mom bari la bari na ko ta ñom ño magon goñ manam ñom sax ñom ño ñu bokku rek ñom ñep ak njabot gu jigen lañ am la ndax ñom fimne mom wajuru señ Saliou Dieng mi ak soxna sodaja Thiès soxna Fatou Mbacké mom ñaari soxna Fadja amon nako amona soxna Fadja mu mag ak soxna Fatou Mbacké amona ñaari soxna Boussa Dia
1: moy so
2: manam soxna Boussa mu mag koku wax nañ ni togal na ci re Seigne Touba koku kon ci mag ñala soxna Boussa jëm Seigne Modja Layabi togal na ci re Seigne Touba ndax ñoñu soxna Fadja len yar
1: moy so
2: ndax ñom ñoñu ci keur soxna Fadja la daan jang alcorane amna sama mam bo xamni ci ni Seigne Abdou Khadir Thiane ko jur mo jur sama wajur bu gor neena ma soxna Boussa Dia néna mom biñ mom sama mam bobu néna biñ koy indi mom moma net li mom yagouta dem sax nak 2015 la dem ci 105 ans xomu 110 ans seigne ahmadou biñ xam nañ ko mo rab du mi néna ma mom biñ koy indi ke sohna fadja mu fay jang ci alcorane munema fek na fa sohna boussa dia mom way bobu néna mo sohna boussa dia magla ay sohna boussa mom yaay la ci mom manam ci wetu yaayam sohna boussa yaay la ci mom néna ma motax sama neeku ke sohna fadja metti wut ndax bima ñewé sohna fadja dama fétalé sohna boussa way sohna boussa nangul kuma laal néna kuma door muduma la
1: ndeysan da yaayam la
2: wa ndax yaay la ci yaay
1: yaay
2: la ci mom
0: doomu jigen dal mo xamna
1: mashallah tarkala jere jeuf seigne abib dia mi ngi lay sante bax dila gërem xamna tombanté nak sax liñ ñu cërélé won ci waxtu mashallah jeexna waye dal sante nañ bu bax ala kul halen tay ji mom bis nek tay xamnañ kan moy serigne mor dia layabe mashallah mom solo lol xamna né lol lañuy mujjé té moy kon yan taxaway la ñi nga xamné tay ñoy njabot gi am ci fassiyene ko bindal téré bo xamna da fi dess ndax ni bo legge ku bëgg documenté wu rek ci serigne mor dia layabe da na ko mëna am comme ni ngeen ko ëndé mo am solo lol ñu lay sante bax dila gërëm dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq non lañu sante serigne ahmadou dia momit diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq waye serigne cheikh dia mi nga xamni moy xalifa serigne mor dia mom ñu koy sante bax diko gërëm baye abdou penda mbop ñu koy sante momit baye ahmadou penda bop ñu koy sante bax mo diko gërëm xamna dama lay jox nga taggo su ko defé ma doora jox baye ahmadou mu taggo mo doora jox serigne abib mu taggo inshallah taala
0: alhamdullilah lolé sante yalla bu baax rek ndax xamna lenu dimbali moy kenu taxajuk ndax werum seigne touba mom ko ñu ci yebal na nga doylo seigne touba way bu doylo sa bok ndax mo lay tété ndax wax yi wax deug yalla bo yu rafet na jubna té yaakaana né téguna ci deug ndax fu leer lañ ko tek di sante seigne abdou samad batay ak diko dolé ñaanal ndax yeen yi mënon ñu ko am way barab bi mënon na jafé momi ko yalla jaar la ci loxo té nak mu def lu am solo ndax li moy sunu wall ci taxaw seigne touba ndax lor lañ man waye li ci def lepp mom seigne touba man na ko bopam té ku dugg ci taxaw ko mo lay taxaw di ñaan seigne ko so mi fek nga ne matana la barab bi sekk ndax kilifa ko fi tek duñ tek ko matati ndax lolu wax nañ ko ci am sama bak ñu ne bu len xol ci adi ku seigne touba wuul baye la ginaaw mat nga sekk waye ku xam mo seigne bu samad ak fulla ak ak ñaaw ku mu tan ba tek la fi mat nga sekk samad gogol yalla ko yalla samal di sante kilifa yi nga xamne ñoo fi yebal batay di dolle sant seigne abi mu ak diko ñaax rek xamne famu teggu fala la nga am ndax seigne sieja wax na ko neena ko lenu yalla denk nan ko fonk ndax am la ñoo xamne lañu yor dono rek ke len tax ni fonk way xamni ni baxut am la ñoo xamne lañu yor dono rek ke len bolé mom ñu ngeub ko seen fukki loxo waye xamni ni baxut nun nak lenu yalla denk ñepp ko soxla ku ci waxal leneen lu baax dafa nekut say loxo rek da nga iñam loxo rek la don leen serigne sam leen ko nu doon talib sam ko jamm na ñoy leen nekk fi yalla yalla dole dimbali yalla yalla dole sutura yalla yalla dole xewal yalla yalla taxaw ci dekk bi ba li fi seigne touba bëgg nu nekk ci ba jot ngeureum lepp lu mu fa ayé yalla mu ci yalla musul ka koy def sax yalla bon ko xam barke seigne touba ñu ñu seigne sama ne ko ëpp bop mom seigne moudou bop té rakki touba bop soko waxé non rek dina ko xam
1: jërëjëf
0: xam na mu baax baax
1: ñu ngi lay sétal jërëjëf baye abdou ñu ngi lay sant bu baax dila gëreum tay dila ñaanal suñu borom defal la tawfiq waxna ko légui tarikh seigne mor dia layabe fuñ ko tudde so wajur te buñ la tudde tuddu ko loolu am solo yalla yalla guddal fan wi yalla yalla wéral leen te defal leen tawfiq yaatu ba yeen di ne ci yeen ngeen sotandiko ko ci gone yi
0: amin ya
1: rabbal ndax loolu moy tax tarikh di gëna wëy ma sha Allah seigne ahmadou ñu ngi leen sant baax ñu leen sant baax ci taxaway bi taral nga jotaay bi ma sha Allah amna solo ni nga xamne seigne abib momit yaakaar na ni dans le monde entier fune ci aduna bi tay man na fa dem waxtane seigne mor dia layabe lool nak lu am solo la ci jeexiti mak yoyu kon ñu ngi siar mbollem ko xamne rek manam mi ngi top tele bi ñi ngi koy ziar melna ni njabot gëd ñu bari bari ñi ngi yeblu ñom ñepp di wone mbikt mi nga xamne am nañ ko ndax ki ñi waxtane day seen mam di seenu serigne waye di ko xamne seen yaakar giñ am ci serigne touba jëpp ñi ngi ko am ci serigne mor jalla yaabe tayit matena ko ndax sabiquna alawwaluna la ko yalla boole ci ñi nga xamantene waxuma la dara waye bokku ci serigne touba rek lanen la defal serigne touba dara nak kuko def serigne touba da ko neex xam nga xana legi ni serigne bissane li tax ñu war ko sante gërem ko xam nga tay ki ñi wax serigne mor jam la yaabe mi limu defal serigne touba lepp ak fi nga xamne fi la ko serigne touba fété day melni mom do nga waxtane ko doyna wané dayo bi serigne touba am waxtane ko rek day melni du jar sa ngay tuddu serigne touba tax serigne touba ko defaral bopam xol nim bëgg nit melni mu def ko né kon waxtane ko mom képp doyna lol di lu am solo lo xamni serigne bi moko fi indi muy émission fatlikou jambar yoon wi kon ni ngi koy sante bax diko gëreum kon télé baangi ni seenu télé la moy bu ngeen dé def ay bis télé baangi ni lepp lu mëna doon luñu wone télé baangi ndax moy télé bo xam dama wax ni li tax mu am solo man nga togo sop serigne di sétane télé bi xam nga tay amul kenn ko xamantene tay man nga togo sop serigne mëno sétane télé émission bi té émission yépp non la mel day jàngalé diini té ni mi jàngalé diini non la lay jàngalé sa aduna ndax lég lég ñu jàngalé ñu na ku melni Baye Ahmadou ñu na attention de nangam akoy fajj wala attention de nangam ak nangam moy won nit ki ni amna attention bu la dalé dawal dem ci nangam kon dana jàngalé nit ki nu muy fexé ba jéku aduna am lég lég ñu indi fi ab avocat mu ni nangam ak nangam lélé ñu indi ko xamni nangam lay jàngalé lélé ñu indi ko xamni nangam lay jàngalé té loolu lepp da dugg ci ay ndariñ kon yalla na sun borom defal len tawfiq bu bax ma bayila nga indi sa cadeau tagoto ma doora jox señ abib mu taggo mel len sax ma ngi ci ñambaas ci heure bi inshallah
3: tagoto bi di sante rek jital tand gi señ abdou samad bi xamni mom lepp moma moy borom barab
1: da yëkëta tout sa micro wa
3: mom lay jital ci tand gi ndax lepp moma yag na top señ mo rek wax di yalla ay waxtanam yu bari boko deglo ma ngoy deglu diko top di deglu télé bi di ko top ci internet do so damay deg muy tudd señ mo jalla yag ñor na ko lol ñi ngoy sante di ko ñaanal yalla li yene ligéel maam lepp sun borom katan man ko def lim ko bëgge man ko def di sante señ koso mi nga xamni mom lañu fekk e mu téru nu dalal nu e lepp di serigne bi dara gennu serigne diko sante yalla deug la taxaway
1: amen
3: amen limbi yene ligel momit serigne bi man ko def
1: momit ma ko won tuwa
3: di sante ñi koy diglu ñi diglu télé bi ñepp ñi sétane télé bi ak ñi diglu radio bi émission bi ñing leen di sante di leen gërëm ndax ki waxit ka koy diglu avec ay sétane moy mbokam ñi ngi sante ñepp di gërëm ñepp
1: barkal
3: di ñaan yalla sun borom katanal barab bi
1: amen amen
3: fi ngeen ko bëgg agalé
1: amen
3: su borom katanal ngeen man ko fa agalé
1: amen barkal won
3: tuwa ndax it lepp ni ma gisee barab bi dal day gindé
1: alhamdullah
3: kep ko reer bu day gindé dal ci serigne bi
1: alhamdullah
3: day taxaw ci serigne waaw lepp lu reeron man nako fédjal
1: alhamdullah
3: man nak ñi ngi sante bu baax di sante ñepp rek ñi liggéey ci barab bi
1: ak alhamdullah
3: jital sante gi seigne koso mo xamni mo fi tew
1: tay tabarakallah
3: di sante seigne abdou penda sante seigne abib lay mo bi li waxtaan yu wax di yalla lepp jaar na ci yoon yalla ñu ko jariño yalla ñu ko dégg te jariño
1: amin barko
3: cheikhul khadim
1: tarkala jerejeuf baye ahmadou jeng ñu ngi lay sante bax di la gërem waye di sante bax sama bokk yu tedd yi nga xamanteni ñoomit waxtu mu ne mang koy faral di fatale ak diko wax ñoom ño nek sun ginaaw ñoom ngeen gis leg leg ñu dugg leg leg ñu genn leg leg ñu jekkal ñoom ño ne sunu ginaaw ño tax ñu ne gis te ñoom kenn du leen gis muy khadimay ni suma ñaari khadim yi ni khadimu bambay la ne ci régie bi ak khadim touba tay mom mo ne ci caméra bek jek jekkal bek nangam nangam khadim touba ñom ñep ñu ngi leen di sante bax di leen gërëm ci son yu leer yi waye ci image yu leer yi ak son yu leer yi yep rek ñu ngi leen ci sante bax di leen ñaanal sun borom defal leen tawfiq yalla leen def ay mak te def leen mak yu am ñam waye loolu lepp rek ni wolof yi di faral di wax na peccum lire bu nexe yaay ja japp ca mbagge caméra yi xaliss bex wex tal la jar lumière yi xaliss wex tal la jar kelim bi duñu upp nonu lolé lepp nak serigne bi gatando gimi gatando serigne touba ci liggéey manam gatando gimi gatando liggéey serigne touba bi mom serigne abdou samad mo waral yoy yep moy yep mu fasiyene def ko kérok ba serigne muntaha waxe al i'la wa kalimatul ulya liggéey serigne touba bi bu mu laal souf nañ ko taw ci la xamné kon bokk na ci li taw liggéey bi moy communication mo ni man de kon aspect communication bi nako jaayantel serigne touba lepp lu ci mata def ma diko def mo xam ci matériel la mo xam ci taxaw personnel bi la lolou lepp ñu koy def waye di sant bax serigne basirou amar mo nek ci sunu kanam mo serigne basirou mbake mum serigne abdou samad di len ñaanal sun borom defal len tawfiq ak taysir ak kep ko xamne rek yaangi ci liggey bi duñu fatte kenn kuñu fatte nga xamni sunu xel mo ci fatu waye mbolem ñi nga xamni serigne abo jaxate momit machallah di coordinateur bi ñom ñepp rek ñi ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal sun borom defal leen tawfiq kon mbokk yi mi ngi nonu amna solo bu baax ñi ngi leen di ñaanal sun borom defal leen tawfiq soxna ndey fat sen ziar nako bu baax waye di ziar bokk yépp rek kep ko xamne mi ngi top télé bi sama ñi nga xamne ay auditeur lañu fidel yo xamne waxtu wone mom émission faté ko jambar yoni bu geuji am sax ñolay wo bokk na ca ki nga xamne moy señ Ridouane Mbodj di sunu xarit señ Ridouane Mbodj mang koy nuyu bu baax di ziar madame Mbodj sama badjan mbake diko ñaanal sun borom defal ko tawfiq sunu leer gogou yalla defal ko tawfiq ci barke li tayiban abdan shakuran qatina yalla nako yalla taxaw señ abdou touré nek fofé ci italie ci milan ñing koy nuyu bu baax momi diko ziar momit fidèle très spectateur le ci li nga xamanteni moy émission bi nga xamanteni moy fatlikou jambar yoon wi donte émission yépp sax lay top mom señ abdou touré waye duñu fatte ben señ ndiaga aw momit suisse la nek waye da bok ci ñinga xamni ñomit dañuy taxaw ak waxtu wu nek di top émission yi nga xamni suga ji am sax ñing koy laaj señ ndiaga aw ñing koy ziar ziar ba señ ngirim aw ak mbolem wa kanzul muhtadina di len ñaanal sun borom defal len tawfiq kon xamna dama lay bayyi rek señ abib nga taggo ñu door yëkëti jotaay bi inshallah taala
2: ya kay jërëjëf señ koso ñogi sant yalla bu baax ci jotaay bi di ñaanal bu baax baax señ abdou samad shuaibou ci initiative bu am solo bi nga xamne def nako momit mu bok ci jambaari yoon wi may wax ni mom ci soldari yoon wi la nga xamni ñoo ñak yoon wi ndax waxtu wone boko setané wala nga xol ko wala nga diglu ay kaddom waxtu wu nek rek yittem ak yenem jep moy numu ñagé yoon wi rek moy yittem moy bëgg bëggam taxawayam yépp loolu ra yalla nak suñu borom yagal te lepp lum jëf rek yalla na ci dajé ngeerumul mamam ji nga xamni motax muy jëf joji di ziaré bu baaxit serigne cheikh mi nga xamni moy khalifa serigne mor tay ji ñaan suñu borom yagal ko fi lool mok suñu wajur wa serigne cheikh abdou mi nga xamni moy jëwri ñi kër gi momit suñu borom yagal ko fi lool ba lepp lo xamni mebe nañ ko am yene ko liggeel ci seen kër mam gi suñu borom katana len ban defé ko niñ ko bëgge ta and ko ak njabot gi and ko ak talibé yépp dila gëreem bu baax señ koso yawit ci ndax bobu légui nopul wo waxtu wu ne yaangi yone message yaangi wota yaangi def lepp sa yene moy bis bi rek muccu ayib kon ñi ngi lay sant bu baaxa baaxa baax ci turu mbolam njabotu señ Mor Diallaya bi yépp di ñaan suñu borom sam la ta ar la ta defal la ay tawfiq da wax deug yalla lu ne daj nga ko ci ciona bu ne tamit jankonte nga ko ci ngir rek emission bi meuna muccu ayib kon ñi ngi jéglu bu baaxa baax di sant mbolem ñi nga xamni ño doon top jotaay bi anduko ak ñun tay xamni rek lepp lo xamni jubna ci rek ndimbalul suñu borom la waye lepp lo xamni ci ni nuru na ci lu deung ñu xamni rek loolu matatik doomu adama la rek ak suñu gattu alu waye suñu yene mo nekkon lepp jub waye lepp rafet tamit ci siyaré bu baaxit nak bay abdou pende mi nga xamni momit ci magni la bok mom fimne damay wax ni kër gi mom suñu mam la ñun ñep fimne mam la doon ci ñun waaw fimne mam mu ñun mam la ci ñun waaw mom bay abdou ñing koy ñaara suñu borom gën ko fay yagal lool guddal aw fanam wëral ay cërem ndax mom ñun xamuñu wajuram ni ñuñ ko waye dañuy wër ni rek la wara mel ndax fimne kër gi rek ko ñoom momit ku fu mu gis ku sante ja manam jappé na la ko mu sëri wa mom tay ñepp ko wara wagar fim tawni ndax magum talibi yombut wa magum talibi yombut kon yalla nak suñu borom yagal bu baakha baakha baakha baakh bay ko di siaré bet bay ahmadou mi nga xamni momit suñu wajur la waye mom dafa don ñaar ci ñun day suñu wajur ba paré du suñu xarit danaka ci yu bare bare ci demé ni man ak mom ñoy and man ak mom lañuy yabal kon ñing koy ñaanal baax momit suñu borom yagal ko fi gatanal ko te welal ko momit yene jim am suñu borom dimbalé ko bam défé ko nim ko bëggé ci barké señ touba ñi ngi siaré baakha baakh wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf serigne abibou dia layabe jerejeuf serigne ahmadou dia layabe jerejeuf serigne abdou penda bob ñi ngi leni sante bax den geureum waye di sante bu bax ki nga xamni mo tok jotaay serigne mor dia layabe muy serigne cheikh dia yeen ñep ñi ngi leni sante bax den geureum waye diko ñaanal mom serigne cheikh dia sun borom gën ko fe yagal lol te wëral ko waye di nuyu bu bax ak ziar serigne abdou lahad jeng don nit ku bax di serigne daara té xoo xam ne ku ko xam rek xam ko ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi ci lim gën a bëgg te mooy toog fi waaye jàngale masha allah muy ko ama am solo waaye di fàttali ku baax Serigne Moustapha Saliou ndax day mel ni saa yi ñu ko tuddee rek sunu xel dana dem ci moom sunu borom yokk ay leeram taas na ci barkeem waaye ak magam ji tëdd ji Serigne Cheikh Mbacke yàlla na sunu borom yokk ay leeram taas na ci barkeem ak mboolem ñuy dem ñëpp yàlla na sunu borom yokk seen leer taas na ci barkeem di sandaat bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi doon teewlu kon bokk yi lii moo doon seen émission fàttaliku jàmbaar yoon wi di ñaan sunu borom mu defal na tawfiq ànd ak sutura mucc ak xéewal yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Moundaqa ba yàggal fi Serigne Abdou Samad Mbacke ak mboolem bokki auditeurs yi ak bokki téléspectateurs yi ak bokki internet yi waaxiru daawaan alhamdulilah rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu na kenn ñaan baay Amadou bisimilah bisimilah bisimilah baay Amadou ñaanal ñaanal amin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin barke bam tuba amin
4: ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim Assamadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul

yagal ko fi tuddaliko ak wër waye lepp di am ci kiliftefu serigne cheikh ahmadou mbake mi nga xamne moy khalifa serigne shaibou waye am ci kiliftefu serigne ibrahim touré mi khalifa sayyidna cheikh aliou touré barikallah am ci ndigalul wajuram serignam serigne bassirou touré khalifa serigne dame abdourahman nga xamne yalla dogal na mom mi sax moy jeewrini serigne bi and ko ak mbollem njabatu sayyidna cheikh aliou touré barikallah gep serigne bi waxne bis bi mi ngi koy fatali bu baax serigne bassirou mom serigne abdou khadir di serignam di xaritam di sopem mom mi nga xamne yalla dogal na mo yor kaddu yoon wi serigne bang koy fatali bis bi waye diko fatali serigne mahamadan mbacke mom serigne abdou lat nga xamne mok serigne ñoo bokku tundu wi mu nekk fi ci jetti mbay waye diko fatali kenn ko xamne tundu wi jeewrin la fi di jeewrini serigne touba waye di xaritam di serignam di leppam kenn ko ne xam sen digeunte muy serigne abdou lakaram mom cheikh abdou lahat serigne bang ko ci beral ab wote di sakku ci momit ak ñaan nam ko da ande ak mom waye di wo mbollem kilifa yi nga xamne ñom la sekkal tundu wi touba fall mbokhex serigne abdou hakim fall mom serigne bassirou fall alquran waye ndandantu serigne murtada mbacke mom serigne bassirou xojje mu serigne bara waye pam serigne assane fall mom serigne cheikh khadi gueye mom serigne mustapha fall mom mam cheikh ibrahima fall waye di ci wo mbollem kilifa yi nga xamne rek ñom la sekkal tundu wi kep ku ñu tudul rek serigne bi yow la jital serigne bang koy fatali yit mbollem talibi bayiwul kenn ñi nekk biir rew ak bitim rew talibi nak buñ leen tuddé ba ñoo genn fenn dañ koy yew rek ci serigne baddo mbay sabbu nga xamne bokku na ci magi sayyidna cheikh aliou touré barikallah yi serigne bi di jeewrinam waye mu bokku ci kilifa yi kër gi serigne bang ko ci baral ab wote mi ngi fi ci sabbu waye serigne bang ci wo mbollem talibi nga xamne ñoo fété bitim rew fu melni Argentine Massamba Fall Brésil Seigne Modou Fall Angleterre Amri Cissé ak Tall Fall Portugal Tall Mbaye Italie Seigne Dame Abdourahman Touré di rek serigne bi fété fa ak mbokki talibi yi waye ñu ragné ci rek Seigne Mouride Thiam mu yobale mbollem ñafa nek Suisse Seigne Ousmane Ndong États-Unis Amérique Sidi Diouf ak Seigne Mbacké Fall waye Espagne Ndiombe Fall ak Kalidou Amadou Gay di ci beral ab wote yit sunu badjan sonu fatou bint rasoul gayna barikalla don jambar ci yoon wi waye don jambar ci biir keur mamam sayyidna cheikh aliou touré barikalla seigne bang koy beral ab wote di ci beral ab wote yit sonu aminata marone bok ci jambari sayyidna cheikh aliou touré barikalla yi nek ci france mok sunu badjan sonu mam latti mbollem jiwri ni nga xamne tuddu nañ len nak fu ci nek rek buñ tuddé ñoñu dinañ jubale mbollem ñu nek ci seen ginnaw serigne bang ci beral ab wote yit mbollem wa afrique rek afrique de l'ouest afrique centrale afrique du sud bayi wuñu kenn buñ ci limé serigne khadim mbaye ak serigne saliou mbaye dinañ jubale mbollem talib yi nga xamne ño fété afrique dayre yit serigne bang wo dayre yep dayre dañ leni global rek yew leen ci dayre mohibou nafiq bi nga xamne mo nek ci bop keur serigne shaibou touré te dayre yep aju ci mom te serigne pape cham jité ko ak mbollem ñam ko andal serigne modou fall serigne bang leen ci yewoo ñoom ñëpp di leen fàttali nañ ci daa taxawee ñu taxawee ci noonu bu dee tund wi dayre yëpp dañ koy yeew ci dayre xidmatul xaddim ci njiitul sëñ Ousmane Fall bu ko defee dinañ ëmbaale mboolem dayre yi fete fi yëpp programme bi it insha allahu buñ ci yeggee nañ ko daan def rek lañ koy defee at mu jot serigne bi lu man ci yokk dana ko def waaye wàññi moom mu musu ko xalaat weer wi bam teroo rek la joxe woon ndigal ci mbollem daara ji ak daara ji ak mbollem daara yi aju ci kër serigne shaibou touré yépp ñu tambalé wacc ay kamil tambalé jang ay limi xesida waaye tambalé def ay salatu yoo xam ne moo joxe ci ay lim yu bari yum jëlé ci serigne bousane mu serigne shaibou ngir ñu yaatal ko gungé ko bis bu mag bi ñu dëgmal muy bisub yonente bi alayhi salatu wasalam nga xam ne serigne touba dafa waxoon ne képp ku ko dundal ci sunna sak pay moo di àjjana serigne bi wax ne ginnaaw loolu jiitu nag bu bis bàyyit moom la ñuy njëkkee mu ubbee ko njàngam alquran ak qasida ak julli ci yonente bi alayhi salatu wasalam buñ xëyee programme bi nam daa doxee rek lay doxee buñ xëyee insha allah ñene ca njàngama danañ ci nekk ñey duutu danañ duutu ñey julli ci yonente bi danañ ci nekk waaye ñi nga xam ne ñooy organisation bi ngir ñiy siyaare serigne bi danañ ko tàmbali buñ xëyee bu serigne bi ubbee danañ amal siyaar yi ba waxtu añ jot boobaa ñu dem ci dal yëpp maasé ñëpp xewlu buñ noppee ñu wéelaat liggéey bi buñ nee ba tokk saan it serigne bi dana ubbiwaat fii ci ëtt bi mag bi mboolem dayre yëpp fekk ko fi ak li ëpp ci mbooloo mi ak ñi daan siyaare ci waxtu yooyu ci guddi gi it programme bi nam daa wéyee rek lay wéyee dana am njàngum xasida dana am sikurula dana am ay kuréel dana am ay waxtaan ku mel ni serigne abdoulaye samb imam dana fi def ay waxtaan ci yonente bi alayhi salatu wasalam waaye ren dañ cee yokku serigne asadul xadi

0: mom bok ci waxtan ko di Seydou Baye ngir mu fatali ñu Seydina Cheikh Aliou Touré Barikalla ni mi dan dundele gammo ndax ku ne xamna ne Alhaji Serigne Mbacke Touré Nismi gam gi mu ci def muy def nigilul Serigne Touba la ci am ndax Seydina Cheikh Aliou Touré Barikalla Seydina Touba ko joxon digel ngir muy dundal gammo mo waral gammo bu masana jot day gammo ndjereem di gammo gossas waye boole ko daan tek ay gett xar ak nak daan ko sidele mbollem jaburu Seydina Touba gi muy Cheikh Sou Maxi ak rakki Seydina Touba yi te du bokku ak bisub gammo bi beccik bi ak guddigi yi nga xamne da ko da ray diko lotal ñukoy togg diko defar bam bax diko sedeli ndjereem ak liko wër ak mbollem dekk yi wër ndjereem sax wax nañ ne tranga yi da nañ ko yeb ci auto yi mu def ag ndax jamono ba amna auto buñ dan wax Renault bi mo dan yobbu mo dan taxanali Seydina Touba matum jalamban mi bu gam masana jot da nañ ci tag ay bol muy wër tundu dekk yi wër ndjereem ñukoy sedele kon koku fonkon na gam lool kon Alhaji Serigne Niss ni mu fank gam loolu moy li Seydina Touba waxon na looy di nuru nul rek da fekk mu don ko te garab meññen ba day nuru ak mom mom day Seydina Cheikh Aliou Touré Barikalla ci lu wër motax bis bi non la ko fonké non la koy wajalé kon ñing koy yégal mbolém kuñ tuddu ak kuñ tuddut bayiwuñu kenn goor ak jigen mag ak ndaw ñu fatlikou ñepp rek la 25 août la inshallah moy wara tombe ak talata ñong ci wo ñepp goor ak jigen mag ak ndaw di ñaan yalla fekké ko ak jamm te sëriñ mi néna yit mi ngi soñu goor ñi ak jigen ñi ñu doxé ci nañ ci da doxé muy ñu fexé ba lepp ñu tënk ko ci sunna comme niko Seydina Touba daan magalé ñu moytu watandiko jaxaso goor ak jigen bi way ñu fexé ba niko sëriñ bi bëggé kenn ko nak nga samanté ak mom nonu bu guddigi jeex ñoo ngi ñaan yalla nak yegg ci ak jamm ma bay ñu bayé loolu xel rek né sëriñ bi daanaka ci bass bi lay fanan ndax buñ né bu guddigi xaj day génn té bala gennat bass bi asaman ci da leer nañ kon li dess ci guddigi lepp non la koy andal ñangum xassidemi nak ñi jang bari na waye Serigne Morsek ak Serigne Khadim Akassa ñom ñoy mujjé jang yi ñongi sant ñepp di gëreem ñepp di ñaan yalla yegg ci ak jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: en deglo kaddu yi fi jip waye deglu kaddu serigne bi muy serigne abdou samad borom bax mi yëkëti kaddu ci turu alhaji serigne Niss Mbacke Touré khalifa serigne Shoaib Touré ngeen xam ni ñi ngi wajal bis bi kañ la le 25 août lay doon depo ak bisub talata fan lay amé fi ci Touba Palendid bis bobu nak ñu ci magal di ci fateliku goudi gi nga xamni kenn duko faté goudi gogou serigne bara mom la serigne touba waxon ni mawliduhu mu'assamu mubarakun muhtaramu tahsimuhu yanhatimu ala sawi takallumi tahsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bis du yadil minati li mukhlisin mu'assami bis bobu lañuy wadjal ku xol appel bi ni mu mel xamni gamu gi tambali na fi ci touba palendid alhaji serigne Niss Mbacke Touré mo tol nonu wa tundu wi wa palendid tol ba nga ne dayre yaangi ni soxna yaangi ni ñi ne ci biir rew mi ak ñi ne ci bitim rew ñepp Touba Palendid mo len ñor waye keur Serigne Aliou Touré Barakalla mo len ñor ñu jaare ko nak ci setam bi di xalaaj alhaji Serigne Niss Mbacke Touré lu xew mu ñew lu ñu wote mu and ko ak ñom mo waral talib yepp nangul nañ ko jox nañ ko seeni xol jox nañ ko itam seen alal waye jox nañ ko itam seen bop ñuy wajal gamb gi yalla nañ ci yalla yobok jam ku ci tew yalla na yalla fa say aajo ci barkep Serigne Touba barkep Serigne Aliou Touré Barakalla barkeul serigne dam barkeul serigne Shoaib Touré barkeul serigne Niss Touré mi tok assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: baye Ousseynou Fall moy borom dekk bi di kenn ci jeewrini Seydina Cheikh Aliou Touré Barakalla moy xamal ñepp rek ne liñ fi def lepp ci kilif defam ak ndigalam lañ koy defé nga ñaan suñu borom mu yagal ko fi te doli ko wër barkeul Seydina Cheikh Aliou Touré Barakalla

0: محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وشيخنا خديم المصطفى وسيله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بكي ما بكل يوان مريد نبقى دون غير سرين توبا كن نتيين ابو مريان مغلين دنيا دين سيارة دين برواق دي سيارة دينيانا di bëgg di gëm di gërëm lépp lu taq ci Serigne Touba dalé ko ci dérété bëppum ji nga xam ne mooy Serigne Moustapha Mbacké toogé ak gitaayam
1: am yu am solo yi ñuy amal ak sama dia TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rassou
0: siyaare Cheikh si siyaare sama morom
2: mi dama hadithu anil mawla
0: sama dik fi tay di nak ci daari Serigne Touba ji di asma dia ta kenn kenn ni war mu tubi taxawal ko fi digal ligel Serigne Touba ci ne sama am sunu say rek ma ko ko sama ciowa re ngi li yene ligel Serigne Touba ci gone yi nga xamni ci sunu borom la ñu ne lu bari ci yaram ak magna fekk ni do do do wala fekk ni ñu dudd ma yene andi waxtan wo xamni bu ma Serigne Touba may taw fex leral ko ni ko yene sama sam katan tan dan na do li gum ak xamnam ak xamni lu wir wir ci lañu japp lu doy lañu yaakar ku xam fam jëm lañu andal ku xam fam nu jëme lañu andal Serigne Touba ganaw ma wala ak ñep nak dokk bokk ci redatu ak islam gi waxtaan yi ma ngi ko yene jeme ci liggey Serigne Touba bi mu liggeyal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci diine l'islam gi liggeyal ko ci mindeef yi nga xamni sayyidina muhammad tax yalla sak leen liggey bobu nak li ci lu jappandi lo xamni man na ca wax dara mutu toy toy ciatul pousse ci geejji Serigne Touba waye nak lamu cey new new new lu wir lay don ta tegu fu wir legay bu buma wax nak ay xaji xaji xaji xaj la waye ma ngi koy teunk rek ci monsieur Diliko ci ñaar benn bi mooy diine l'islam ji xam léegi ko Serigne Touba xam le ba mu leer ci tawhid ak fiq ak tasawuf tënku ci ponk iman ak islam ak insan loola ak liggéeyal yonente bi la bu mu liggéeyal Seydina Mohamed ci jaam yi limu yar ci nit ñi ci walu tribué ci yéleen ci ay tomb muy xéeti xam-xam yu mel ni yooyu ak i ndénkaan ak i soññee ak i laywiire ak i ñaan loolu aw xeet la bu beru di ak liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wasallam beneen bi nag mooy matxu ak salaatu bi mu séddale ak dundam ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam muy ñaari anam bu njëkk gii ma wax Serigne bi téere yi nga xam ne fekkan na ay nit doon ko taalif mu nekkan ay wesar mu indi ko ngir mu jàpp dee mokkal téere bu ca ne leeral gam ko leeral sew sew ya ca jaxasoo te ñëwutoon ca ndey ya andi gam ko indi ubbi na dënni borom xam-xam yu bari ca ñam jabonantal ñoo xam ni ñu leen magan njëkk Serigne bi di taalif xeeti xam-xam yooyu faat na leen nga tàmbalee ci téere bu njëkk bi di lax la riyu bi ko Serigne bi tëllifee tuddee ko joxru na fiis cosaan la nam leerale yi ñuy tere ci diggante kis bu al kas bu ak namimatu ak xasadu ak riyaawu ak boxdu ak xiibatu yéen ñëpp xam ngeen ko ni ko Serigne bi leeralewaat ciosan yi mubahat yi makruh yi haram yi haqiqatu nangam lolou biko señ bi indi la diko nit ñi dara xam waye li dik lolou dañ ci jaar rek gal ñi diko tawil dila wax bo demé ba ci buntu babu sahwi muy babu sani ay masala nga ci yo xamni bi téré yu mujj yi sax nek sanu qalil bi jotul ko nim léré fi mu diko indi par point ba ba tasbihat yep sat daqiqat yep leer nañ masala yu bari nek yo xamni bi ci téré señ bi la ko nit massa gese ci afrique ba bop yu bari ubiku ci lolu ci lolu ngay juk diko laaji wat ken ma nak malu gogo xamni lum indi day dello wax ji ca nday jako mom kama kama hak rais nangam jaas khal shaykhuna nangam bati lam non haytu fil jaas wul jub jojum waxna sakara fi sarah shaykhuna al muhit bobu moy sara bele ca khalil gis nga manu bim fi duggal lolou mo am ci tisawu sikhar bi gis nga xati ngiri noddu ak ki bi num ko inde ci terebe tisawu subhan ak lan moy dini manam mu jar tan firan won firan pamire yoyu amna lu ko xam lu ko jëkati manam pass passu jamu yalla ci haqida moytu yi nga xamni ay yef yefan la ak tawil ak hilmul kalam ak xam xam yi joge ci xéti marja yoni yek rafidoni yek xet yoyu ak lan ci xéti sian yak xéti xawari gi nga gis buntu ki nu ngi waxe sonosi bi umul ibrahim señ bi bayiwu ci masbah wala masrah ñel koy werante mbolem pass pass ci ahlul qibla yeb ak ahlul awa ak muntasilani da ko dajji sanni indi ay lay ci digënté mustahilat yi ak jaysar yi ak wajibat yi ak fiñi dajé ak fi lan li libéro ak fi ñaar yi andé ak fi ñet yi dajé diko indi lay di leral lan moy mahnawiyatu ak lan moy mahani ak lan moy deug uluhiyatu ak lan moy deug lan moy rububiyatu indi ko ci sifa yo xamni manam kenn munu ko lewesu gem malikel way kenn du indi wat awlay indi lolou yante bam leer nañ mo xam layit lan moy deug haqira xam leni dal xéti yenn téré yi ak yenn tawil kat yi kalbu la num ko waxe kalbu la dayil jahilil mufassirin kalbu la dayil jahilil mufassirin nga xamni dañuy tawil ba lañ tawil ñu ni li diiné bu ko nasal ci nasul kitab al mufritin al kasib al muarrikhin moy ñoy rek mu tek ka la ci ibn buna waxan indi ko waxat yeji rusahir sahirul kitabi lil kufri wal bidahi wal hitabi ye yep mu indi ko lay ay ci tesla yo xamni taxa jeexna ci ban pe delo lepp nak ci kako telephone mu sanosi mom ci rasul rabbina al khudus lolou mom ci masalik bi mom ci yenen tere yoy yep mbolam ñi nga xamni ñi ngi faral di jëfëndiko tasawuf mu jallandat yi nga xamni ibn hatayl in ya ahlum ad-din inni nako ci ñent jimbi la ngam yoyu yër ko rek ay at la señ bi lu ci ne mu def khulasa ba gëne dëgg la ci lu mu neesu ñak jarëño tëng ko ci ay beedi yo xamni boko yoran def ko ci sa jibe dana ci xaj ban bi nak la ca mata japp lepp roho ga ak jimmi yaram wa ak la ci munta ñak lepp and ak yow nga xamne la ci res mom xam tek fa lay doon lu ci seigne bi indi rek xam tek fa la waye lu yag do ko meuna jarino lu ci koku xol xoti tam bu ñewé dana fekk da ko taxana juk lepp yow meeg yow ben téré li talif ci ci jumtu way muy téré ibnu dawara bim no al ajrumiya tawé salan ko bo dañ fofu da nga xam ni seigne bi bokku tak ku ñuy tuddu lam non lam anhum alam yu fi di da fenc leppam misal yi may joxe bo ca demé misal la joxe musoko deg ci arab ko koy misal ci buntu bu ne kasurtu saykhaini wa basarani bi anna walidayya fil jannah la hasada fi fuadi li annani ansahum fi fuadi nga dem ci wenta karata mahal basara muni la taqulu la khawfa harina fi ghadi wala hasaba nahwana fi nagadi aw taqulu la aw qulta la rasulun fi qalbi wala khabawtu leppam delu wat rek di yalla kesse lam ashu walam ansa walam ansa ilahi ta'ala billah yoyu di yo xamni ak ligeyal yonent bi la ak xamle la ban pe wiñu ko wat nak di kudunum gep fess del ak ngarignul kesse lolou di ben xet ci lim doon liggéey yonent bi ci jamm nan la ko boole wa nak di def ay tombe yu kenn xamul num tollu sayyidina muhammad moy raisul atqiya shaytané moy raisul asqiya ku ci ne amna rew am ngewot am dund ki muni iman islam insan moy abdekam moy sayyidina muhammad sallam abdund moy qawlul khairi khawlul niyatul khairi rew yimi werelu moy mu'minana muslimana muhsinana mu'minatu muslimatu muhsinatu mubah salih al muslih moy am yubalam ke ab safanam kufru fusoq hisyan yami werelu musrikatu kafir musrikana kafirana alhasana ak seeni jigen yoy mu da ci yeen nit da di xamna li kat xam xam ñu ñëk ñaw ñu mu di ñepp ci la dajé bo neewul ci le yañ ci le kenn ko na wara xam fa ngi jëm lolu mu def ci ay wessar ci tobb yo xamni yalla rek xam na mu tollu xéeti ndenkan danaka siri ñu mag ñi ñëk na ak mom ku ci na jox na la yobbal bo xamni ba nga démé bo gisul won kula war gisuto kula gindi doy na la bligé ñaan yim da ñaan niki ki ñu ko waxati man la bu sifay niki ya rab bi sun muxtari mi mudari xéeti yeen astaghfirullah khair sadul musafir yépp di lo xamni lu jëriñ mi neef yi rek tax lolou di ab liggéey bu béro ñu di ben xaj bo xamni boko topé li def ci baccaré dang ko xam di lo xam nak ni lepp library minde fi ak jëriñ yeneen tax lam non leen ni ansahu lil himbadi mu ci jaju liggé benen xaj bi di liggey bi mu doon liggey yalla taba ala salam tan tuddé ko madhu ak salat nonu mu ko takalé salat ci def ma ci sata tati ba tamam ci say xam lu ma xara min ma ra xabar bi xani mi rajab intasil ya lu ay salawatul hujja legi liggey bobu itam da fay lo xamni yene na ñu def ci dank tuti ndax da fay lo xamni serigne abdou hadd mu serigne touba mo wax ni juroom fukki jinni beuri go des nako juroom fukki jinni beuri go rek mo ñëk di keman ndax tay ji juroom fukki jinni nit buñ leen dajale man yi dañu reer am kalima yu bax yori daal lu nañu am ku leen ko defal ñu bokku sekk lolu kenn ku ci ne war ci bind benn mbirigo juroom ñaar fukki dang ko ci am tamana do ma tax kon ko ku ne xamne daawul naslu doore bind daawul yor ay grammaire wala mun jitt wala khamus doore bind wax gi da ko top ban pi dimbum yalla tolal ko ne ko sop ba sunu len waxtu woné mu mënta liggéey lo xamni ëpp na jaamu yalla juroom ñaar fukki ati ku sawar tay liggéey liggey bobu nak bare gogu da doy ki mam nga door dil ci wat nak setlu nimu ko don liggey ful ko dang koy tek ne al muqayyadatu bi khayr ayatil qur'an nga tek ko ne al muqayyada bil ayatil qur'an nga tek ko ne diwanu salawat nga tek ko ne waye xeti maraqib mufatihul bisri noru darini yoy rek serigne bi daki dakoy rab rabino xamni danaka bo day yalla man ñindi tere yoy rek ñu ni li la fi bayyi mo mat ko yeme qala salatu wassalam yim def ci ki num tuddu maraxib bi bole ko indi trisi na mohammed yeb ak tawassul ak ñaan xol ñum defat tay sir indi sare alquran yeb def tawassul def ñaan indi turu sun borom yi ak akam la yonent bi hayy salam nga dik ci lu melni fatihul bisri xol lim ci duggal lepp ci ay teunk nga xamne kenn xamul num tollu waliyakun bi khayri khairin wa rabah wa bi jamalin wa baqain bi mubah lol di kasu raje bi nga dam ci kanam tuti gis mu ni yawm rajabin ya fadilan faddalahu al-khallaq ya bi farqan imlaq ba fa khafi bayam nga xamni djunni na ci khilaf sun fallu djunni ci independence djunni ci leru dekk bi ak leru rew mi ak yenen doora xol nak inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya al-islamu sallallahu alayhi wa sallam sallam dum ko tanke nim ko dagate daf ko ay takatin bi ak si yawm yusallu yusallimu ala nabi gel ci bare lolou la doora demal ba ca kanam te wussal ya sama dum doori indi satu ñu salona ga du xeftale touri sun borom yi di dem li ci nek ci ay sahban yum teunk ken xam nu tollu uskuru wa halim ul tabarak ajibi on fa ma yidu ala ahjabi wussal ya akramul tasallima mu delu birat ko wali wa habil ujara wal karamat wa rafa fi darin wal maqamat li ci nek ci ay rajab nonu bolé salatu nabi ak ñaan yi ak tawassul yi yoy di yo xamni bu ron ci ñi xamni dañuy xol rek lu neex ci ay wax dañu na li muy def ni moko ñëk def ci arab ci leppam nak bo di kay ci téré béké dess non la mel mu na virus ok nuru darini bi li ci nekkat ci ay teunk kenn xamul ñaata la lim ci julli ci yent bi kenn xamul ñaata la lim ci ñaan kenn xamul ñaata la bakarta li sirra lahu min nafi ya man sana khayru la ya rafi awti lek ya karim ya baqin sukuru arum ba fa wax ja dano muy baqara ali imran nisa'i maida lanham ngaram ci kan tuti gis li mu def ci kun fayakun kafanel kafan qadru wal maqdur ma sa min ahla il qadru nga demal ba ci kanam nga defati mu defati kasura bin akramani kitab rabbi nek kitab fi ga khalis al kitab sin dama katibe li mon sik ba fam jexe li ci nekat ci lolou demani ay sul hujja ak nangam fur ken xawul ñata la muharram safar rabbi sani juma dal lula juma dal sani mu dem talego ko ci malik rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yuhlahu bam ko yar yon wa malikani wa safiradi ya anni wa fahjahni khadiya nga xamni limay wax sax man nga jang xasi digi to dok xam lolou di lu ko lo xamni aw definam mom rek ma sa lañ ma sa gis ko koy def nga dëkk ci lu demé ni jëssbu ak mawahibu nga xol jëssbu ragas nim ko talif gisunu kenn ko ci mësa talif kuru sëriñ bi dafa ragasul mustubu lañ ko tuddé nga xamni waxuma lu so ma la yal sim yi nga xamni mo gëna bari ci xasside yi ginaaw geegi waayer waxen wi nga xamni tawassul bi da ko def bam jeex mu jinjju kan moy yonte bi ban xamni ganan gi ni di waje ñew go xamni ku mata bayyi xel la mu doora ñew ci gané adina gi hayyatu sallam indi xarbaax yi and ak gané adina gi bam mat mu teeliko salatu halani bi doora tamulat ci salatu halani bi nak indi ñarñul gam moy lan bam jeex mu teeyete ko gënen salatu halani bi tafalat ca xarbaax yi jaar ci abrahata ibn aslam ak ibn ki ka dan mabbi karga ak ñe demene ñom ba jojja wax jeex mu teeyete ko salatu halani bi doore dik ci xarab badar tapar ko bam jeex mu tag sahaba yi tag wa badar tag sayyidina muhammad wax fiñu ñu jëlé ak fiñu ñu indi tayete ak salatu halani bi doore dik ci ragane takal ragane nak ak alquran nga xamni lam waxan jaawatu ban kariman sana li qalami bil mustafa han laqal hal ya fasanadi señ bi amul khasal lum wax rek bako topé lay delsi ba ci xéte ahmed souleyma sax khasal yim koy def lepp lay delsi wat ci ak am jangale akuk nité akuk deddu adina muy ko xamit ni mawahibu bi bo ci ñëwé di lo xamni uslub bobu itam ak ñëkkam xamuñu ko ci ma saway amu ci fukki ben ak juroom ben yahrul am daj bobu sëriñ bi lim ci talif bari wu tam bok soora go ngeen di dégg sëriñ am laat ban ko netalé tam wax ni soono buso moko ni sax ci ay wagal niko delul sub liggey ñu sun borom ñabalan moy hurul hayniya ñu ñew diko bak daj bañ fi indi won moy daj mawahibu bobu yi mom la señ di jëlé ci ñom talif ci xasida gogo mustama digg sax señ may gi ci mustafa sallu ci mustama señ sallu diko ko laaj bam wax daj ba taxan ba nga xamni mom la wa ñoo ñu indi won nga xamni señ bi neena daj bo taxan xasida gi wacc muy badih bo xamni mu ñu digg ku ñu waye waxna mawahibu bam jeex tuddu len tur tuddu sayyidna muhammad fen da koy dakantal rek bam defé tawassul ba ak ci bisil li waye da nga na koku may kan mu ni bisil jimali nga ne moy kan nga ne bisil mahali de ko top way bu mu jëñu nga yakante ma roma ñew baat bu mu jëw wax yakante ma roma ñew de ko dakantal di tawassul di ñaan di woné ma yim ko may melni ko ki bour ba xare ba amutul kum xarel gëwel ba gënal deg ab galen tim ko diko joxar bi ba xasside gi mat bam dik ci tag ñem andal halal haqiqi ñu ñep di leni dakantal kum tuddu la nga xamni ki kat diiw la wara doon ban jeex waye tuddu ci wen tur lepp dem lu so ma la yel sam sallu wasallim halal mukallim wuduri yasum muslim wi hay ben pam ay waxam di lu yomb xam di lu yomb mokal du fat ci ab deun du am jafé jafé do am lola cey jaxal ta day neex ci sa xol do te xamoda da xol mi day di nim ko woyé xol harud bi doomi satro lay indi ben darbu bu and ak tosanul tambali boy wa ba xasi degi jeex muy lo xamni bi nit musu gis ku ne way ci bir arab nga gis dahani ila ihyai sansari kawnuhu la khairil wara sarfan hawa kull sudadi dang koy wax ba way bi jeex nga dora meuna firi bat bu nek ak morom la ñoo bokk manam ba ci top mo manam waxi dan boko meuna wax taw ni jow yoy di yo xamni buñu ko don top duñ fi jox mu wax ni lil musta wajhatu ab karsan waxat ni lil musta wajhatu ab karsara ab karsana jojo mom la bëgg ñu ñuat ci tuti sëriñ bi ak togalem da fay lo xamni bari na ci lo xamni daw ko gis amu ko mëna may tay ji mu jëm ci ben jumla bu ag wax ko mu sotte cholet amu ken nit ko ko mëna bayu ngeen analyse ko leen neex karamati xattu yi di la wax sama karama moy sama milum loxo lolu xamé na ko ci sayr ndax ñi set xam nañ ni karamati xattu yi di moy jey sesin moy jey sesin hausi bi rabbi huwal wahidul ahad min allahi nakafani sarraman jahdu firi wan nako ci dama len magalu simlat inna ci abdul ahad indi tesin je xamni bi moy bolé ñaari xarnu yi simlat tej be ubi bi indi ñaar fukki at ak ben yi muy don khalifa muy jahdu ta qasidi gi magi simlat at yu bare man qadili bila asan nafas sahab yalla joxna ma njariñu nir yi taw tanu tak lool mu xonni bi mu handare ri sahaba wahawaitu nafas soq sallu salatun ko la fasilin tasoq la xey sati litu di mo rif ha soq nga xamni li wala yitte wo lepp mo ko tam marché war ko man am ci ñaari baat nako bolé man nga mëna xam ñaari baat yi luy jullu way bi lolu di lo xamni ñu ko lay top day yag li nak am ci ni ma wax bagal nga door dikkat nak ci salawat yi nga xamni mo messar la digate muqaddamatul khitma yi wara man net li yoyu ay diwan la yo xamni turisi na mohammed yu yag ya ay baraklit mis nga xamni tur ya nekam ca tawret ak injil ak alwahu musa ya ak ya ca dess nga xamni tur la yo xamni ko suñu tay inde ci tere yi dañ xamni tere yu jëk yi da lañ ko tuddi sayyidina muhammad bala ñew lool rek lim ci def ci diwan kenn xamul ñata la li nga xam nak ni mo war di sunité ñun ñëpp moy liggéey bu réé ni sëñ bi liggéey ko sëñ Touba mu tollu ni yenn yi di ay safara yenn yi di ay muslay dang ko rek di ñariñ bindi ko di ñariñ denc ko di ñariñ am ci yo xamni ku ñu ko solalel di la laaj dara am ci yo xamni

isaakaratu awqaratu xari walaa iblisu fawran maxa manta taqa walaa ki koy bind ki ko jànga ciyam. Loolu danoo war a xam ne mooy sun ngalam mooy suñ junjung. Ci kaw loolu nag bi ma leeralee loolu nii ci lu doyee jàpp nga xool lu demee ni mafaatuhul jinaan yooyu gën a jàng di ko dala ci amutur ban xaalamin xool lu demee ni fariha xayrul basari nekk benn lu suu maalaa yàlla sam ba ca cat la xool lu demee ni huda ilahi sansa yi ci des yëpp nekk ay lu suu maalaa yàlla sam yoo xam ni yenn yi léppay ànd ba jeex lenn li ci digg bi lañ koy dagg bee ànd bii ànd xool bu loolu lépp jàllee xeeti gëhrul basit yi yooyu suñ soñ bu doon dajaleloo suñ ami dundloo li ci li ñu ci mool ci ay téere xool ba tawil li ñu ci mool ci ay téere yoo xam nekkut ci benn diiwaan xool li nekk ci gaal yoo xam ne bi ma nga ñaareem yenn yi nekk bayti yenn yi nekk daari kayol nga xam ne bët mosu si àndal te loolu lépp jotewut ak li suñ bi daa naafi la jotewut ak lim daa werd jotewut ak lim daa nekk ak nit ñi di leen jubbanti jotewut ak li nit daa wax mu tont la jotewut ak gan nga koy seet te mar laa gis te lépp mu nekkaat ko nag ci loxoy commandant yi nga xam ni waxtu wu ne mën nañ ne amaana du fi fanaan tey wala du fi yedd suba mu nekk ci biiri xat-xat yoo xam ne bii mooy wutal boppam daa mooy wutal boppam këyit mooy wutal boppam saatu mooy wutal boppam banti xalima ñong googee mu ànd ak ay tawte di ko ñong ba dara wenn bayit manqué wute loola képp mat naa yéeme yàlla ndax tabax yii nekk ci addina sax dala ca palais de la république ba ci ci mujj a tabax tabax boo ca xam ni kenn képp ko yor di ko fëweere def ci ay bagage bala caa am fukki at ak juróom am ci lu réer wala lu maxe wala lu fàtte wala lu xamul nu mu koy def waxuma laa nag koo xam ni bu dee taw da ngay wut ay bant di ko wala permeable wala ngay mar wala nga ñaan taw bi taxaw ba nga noppi nga liggéey ko nag ci fitna gi toll noonu. Kon la mu doon karaamu ci xattu yi di waxaat ne xoolal si akarami ni bi kaw ni un jooba tam minu li kulil kaw ni loo tuddi sëñ bi tara waaye xaside yi nag moo ci gën di kéemaan boo ko wàllu féete nag ma jël sibaat nag ci wàllu jariñu gi nit ñiy jariñ ci xaside maa ngi wax ni kaw suuf sii benn projet boo xam ni dana financé ci mbooloo yor leen ci lu toll ni li xaside yor di leen dundal di leen faj di leen tërbiyee dox leen war ma di leen dundal dëkkal leen boole leen ci nit ñi bañ tekk gu ñëpp ñee benn entreprise wala mboolo wala société bu ko am ci addina amut wet góor tudd lu ñu dajale la di ca gagné lii di fab ca bénéfice bay def ca lee capital benn fa léeg-léeg mu yokku léeg-léeg mu wàññeeku léeg-léeg mu rus xaside mooy loo xam ne da ngay tàmbalee ci ñi koy yalwaane sun bokk sil maxa yi xanaa mut fay caa mu sam moom kenn nattal ne xëy yor na leen ma ne jàngoor yi leen dal de seen morom yam dal te mënu ñoo jàng ba fii ma toog ñi nga yore wàttu te ba fii ma toog mbedd mi ko ci taxaw ne mut sam moom juru ñaar lay joxu xaalis léegi te ba mu faa toog léegi juróom fukki at ci guddi bi ne ci loolu ngay tàmbalee dikk ci ñi nga xam ni ñoo koy bind nit ñi di leen ko bindloo ngir di ko mool wala ñu di leen bindloo di ko def ci seen i baye koo ci gis ma nga këyit yoo xam ne ña koy bindloo mënagut a accès ci ñoom nga xam ne duñ liggéeyee la si bind ñu fay leen wala ñu neexal leen wala ñu def ak ñoom su ma ko mëulee jox la ci nangam nga def ko nara soob ba fii ma ne bindkat yi ci biir yoonu mu ret koo ci gis li ñuy bari ma nga dolli këyit yoo xam ne bii boroom nga ko naa dama ko yàkkamti ñu ko yor ñooña du xasidi yi nga dikk ci encar bi ñi koy jaay

مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.

0: luy wone rek ne luy wone rek ne Serigne Touba day wone ak jitoom dara jatul muxtari faqat sayra ghadaba lil albab fa khala akbar xam nga kenn mu ko tok ci dara ci dara jam nim jitoo amna feneen fo xam dafa xane a'la albaraya wa anqa wa akramaha muhammad man lahu ma khilqat muhtasiba mo gëna kawé ni fi mo gëna tedd mom yenen ci alayhi salam nga xamne mo gëne la mi kenn mu ko tak ci ak melo ak kawé ak reuy kon lolu leer na inam na abdullah fa khal khalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa khalqa lolu sax mu melni leg kon mo gëna mat
1: lolu teñ
0: nga inam abdullah fa khal khalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa khalqa neena yolent bi domi abdullah kawe na ñepp ci wax ak mana ak jikko ak bind mo ci kawe ñepp mu ali sallam muhammadun tahara jahran siyadatu li kulli khalqin tahuru samsi wal khamar ni jant bi leer nañ lab na ci kaw non la ngeenel ak jitu rasulullah feñe lolu señ touba woné na kon ki mu djublu ak nim koy woné defena nim ko portalé ak nim ko bélé ci wouté ak lepp ta li ngay bayyi xel moy yolent bi sallallahu alayhi wasallam niko suñ borom jaglél nim mel kenn dañé melul yalla jaglél ko yit mu am lo xamné xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla bimu waccé alquran ci mom mo nek téré bi gën alquran ji mu waccé ci mom taxna mu nek téré bi gën diiné ji mu waccé ci mom taxna diiné ji gën xéet bi mu waccé wi yonent bi waccé nek khayru umma nek xéet bi gën non la feññi nak ci biir gëné lam yoy yit fina ben yonent bu ma sa am jawlun ju mel ci amul ba amul khadim rasul fina lolé fina ci yalla li seigne touba nan ati rasulullah ma lam yakul fina lolou man nga ci indi seigne touba xam ila ya khadallahu ma lam yakul yalla joxna ma lu ken amul seigne touba waxna fena yow yalla andi la yonent bi lo xamne ken musu ko am ken du ko fina lolou lu bari la lo ma wax way fina kenn ku ma sa melni seigne touba kenn ku ma sa ñew ci aduna waaw xam nga
1: yonenti man na ko jëfëndiko
0: ati rasulullah ma lam yakul
1: man na ko jëfëndiko
0: andil yonenti bi lo xamne kenn musu ko am fini boy tuddu ci histoire mbolam yonenti mbolam gaay yu bax yi fi jaaroon kenn ku ma sa am jëwliñ ju melni cheikh ahmadou bamba amul
1: dedet
0: kon lolu woné na te lolu man nga ko xamé ki dimension bi ko yalla jaglél mom seigne touba fimu tollu ci yalla ak nim def yonenti bi alayhi salatu wassalam ci bu koy jangalé ci bu koy woné diko misal te nonu dalay wolit budé ci noko meuna taggé ci jikko ak melo xol seigne touba bi bind xol khassid ak ra'i ni seigne touba jangalé yonenti bi alayhi salatu wassalam nga xamné waxna ci ba ci ay melom lahu min al-hilmi ma lam yahwi jabalun la khal asa fil baraya wa sabbarun neena yonenti bi budé ci lewet kenn ku ci melni mom amul budé ci tolérance kenn ku ci melni yonenti bi alayhi salatu wassalam amul budé ci patience kenn ku melni yonenti bi alayhi salatu wassalam amul nga xamné loy tag diko wax ci melokan ak doxine kenn ku melni mom amul te lolou day fey dakoy feyni ci bir ay mbindam gis nga ni ngui koy portalé bo demé ci nonu mala ko waxé ci khassidam gogu di ra'i nga xamné misal nako ba yegg ci dinako misalalé ci ay garab dinako misalalé ci ay ten dinako misalalé ci ay geej dinako misalalé ci ay wèr nga xamné lu ci nek dakoy jël lil badri nurun azimun yustanaru bi lakin idha lam yakun lisamsi ijharu woné né dal wèr bu tollu ci fukki fan ak ñent ba fekk ni mi léré wayé nak lu wéx wéx lu mu lér lér ah bu jant fenk bu jant fekke rek bidiw dem bax waaw kon mon mune waaw kon yakulu lil biri ma un taba mashrabuhu lakinahu min khalij al bahr aqta tay ji leg leg nga am ten bo xamne day am ndox bo ci tanne sa bak bo xecce rek day ñew mune nak waye nak da nga xamne lu ten bi bari bari ndox ay dokku lu ci geej kon day jël yonent bi yobuko mu nek océan bo xamne mo gëna matalé bo dugun ci ab all tay gis ab tolu dugub bo xamne ma nga focc fo tolu diko seen mu ne waaye nak lu mu focc focc rek na moytu ak ron ne ci wet ga waaw lil khasbi turun la dahin la nazar lak izalam tan hawlu asjar mu ci garab bu ko tiide koy tim la ci misal yonent bi ba misal lako ci afallu ma'un wala kal wabli munsajima wala tujar nadabil ma'i ampar musay ndox momi di jek wetch wetch mu ne ma'un waaye nak melul al wablu melul waame tay ji xam nga ne waame muy dotti bokul ak musay tayit nak wala tudder na da bima am pa ta ken musla gisit ab lay buy wal niki am wame di defe am yott xam nga ni taw di indi indonation ab lay manuko musay it manuko kon misal na lako budé ci ndokh kim don misal na lako budé ci geej dex kim don misal na lako budé ci jant misal na lako ci lu meuna don ci aduna rek la ci gëna kawé gëna reuy la seigne touba di wone né fofé la

0: yonentibi alayhi salatu wassalam nek ci dayo bi gëna reuy nopi gëna kawé lolou nonu mu koy misal ci ra'iyya bo démé fekk ko ci mawahim nafi'a lolou la lay wax sakal munir sakal bashir lahu ushiru bi sanai koku nak nga xamné moy mbeg mi waye koku moy leer gi nak koku la len di junju man ci tag wi wala sakam yoyu mu ko andi sakal najibu sakal kharibu sakal mujibu lu nek mu andi ko ci
1: moy gep dako junju
0: misal ci yonnati bi alayhi salam bo demone tay ci nonu ma lako andile won ci jismul khurub dako andi wala si faqa siwa min al baraya bi huda hatta bada katbu sama fi arsikal mu'azzam sakal khiyal al arabi nga xamne kon wonena la mo kawek mindef yep mom ali salatu salam nga xamne tay seigne bi dana ci misal banen la gis nga ci bir dugalante gi mi dugalante bi mi julli ci yonent bi ci jesbu dafa wax ne salli ala man ju'ila khayrun nabiyyin fudila hina abuna jadala fi tinihi wa'azim nga julli ci khayrun nabiy gën gi yonent ki nga xamne biñ koy def muy gën gi kuñ solo bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko ci ban khayrun nabiyyin fudila nga xamne kon bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko waxat nako andi nako ci khashid ak muqaddamat al amda nubuwatu wa qad al baraya qadin jalal lahu sab ngina jad fitini yuhsan la anta allazi uhti qidma nubu wa adama bayna ma watini yan jali kon woné na né mom kawéwut fi fi né bo démé ci mimi ya lolay wax señ touba ci mimi ya momit day wax né li ajli sajad am la ak mursilihi fi né yalla bimu waxé né inni khalaqtu khalqan jadidin fasjudu bindina mbinda fon mu bes da ngeen ko sujjotal malaki sujjur gi ndul sujjur señ touba né na sujjotul ngir adam waye leer rasulay gi ci biram motax ñuy sujjot
1: gis nga fam ko gisee
0: waaw waaw nga xamne kon mom motax bo gisee iblis suñ borom dakk ko genn ko ci ab gouvernement désolé ko ba nopi alak ko ba nopi dik ko ko top mu tabal ko sawara moy ñak torox lu sujjot gi ñak sujjot ci leer rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax
1: lol la xol
0: kon gis nga lolo tax melokani motax señ bi di egg ci loxne man shakka fi taqdimihi fa jahilun wa khafilun wa jahilun wa dhahir ku sik sakane mo jitu dal dof nga taxedi nga alkuka kon bo selu ci bindam yi lu ci nek rek dalay porter yonse nga xamne ko xamne ataka khaysin fartawa marsala dafa ñew melni wame ku mar day nan wajaka laysin waye ñew nak melni gaynde kep ko xamne nga teppal ñak awé ci yoon ko ke ñew alak la mu yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam kon lolou dal woné na señ bashir né manatina taxawlu ci tombu jëk bobu lolou ñu ci jàngalé ko ci inshallah
1: ma sha Allah sey gana li ci gëna yéem sax moy wala ñu dugg ci benen tombu bi moy da ngay gis señ bi buy wax ak yonenti bi dara ñi yépp la koy jox dana ko wax lu ko sopp lu baax lu neex ta du offense ñi ci dess
0: dédé
1: dana baay mi ngi baye xel yonent yi nga xamne ñomit ay yonent lañ ci borom mom wala yoni ba tax na ma ngi deg fu muy wax ci shahida kullu sayyidin yukhtar waye li an ahmada
0: huwal mukhtar
1: day melni ko mom cër bi len yalla jox gam len ko séré na na yeen dal ay am ngeen cër bob waye ké nak mom
0: waaw da deugul
1: li ci gëna moy offense wut kenn
0: waaw
1: day du yalla lam bëgg wax sang bi nak mom dana ko wax na mom
0: aw
1: dam dara ko wax
0: neena kenn ku ci nek de ci ñom am nga daraja am nga maqam waye nak lakina jahul mustafa al baru yaqsi ko daraja am dafa kawé mom
1: daraja am dafa kawé waccu way wi nga xamne nak xam nga yaron bi suñu borom moko jox moko ñëk jox waccu way bi ko jox légui sëriñ bi amna waccu way wu kawé wo xamne jox nako sang bi sëriñ muhammad xamna duñ mëna wax lepp waye ci ay waccu way benn par benn lo ci mëna indi melni est ce que buñuy top diko yegg nank nank
0: wa xam nga señ mom lima la wax legi rek fim tek yonent bi alayhi salatu wassalam kenn mënu ko fa tek
1: tigi
0: boromam rek te wax nako ci bir ay waxam loolu li ngui koy xamé moy buy bind nim ko waxé inna abul qasim la yuqasu bi basharin neena bobi baye qasim bi kenn duko nat ci melni mbindef kenn duko ci nat dalal la sin khasu ñiko ci jema nat nak dañu reer ñom loolu ni ngi koy xamé moy xolal ci jitu yonent bi ci ñepp niko señ bi woné ci ab dayom man zanna annahu yulaqi ahada yumasilu al-mukhtar wa hal tahada al-halal ku jort rek la wax jort mom
1: da nga jort
0: waxul nga diko wax de
1: da nga jort rek
0: ah jort
1: na na nga
0: ku jort ne dana dajé kenn ko xamné yumasilu al-mukhtar day jema nurolé nurowante ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko jort rek yow koko da nga alko man zanna anna al-muntaqa mislu wara fa ghumrun qalbuhu ma nuwira ku jort na yonenti bi melni ni mbinde fi koku ab dof la ab xolam leeru kon borom xol bu lendam du xam dayob bi ali sallallahu alaihi wasallam tollu man zanna annahu ra'a aw sayara nadhir ahmad fa khatta hayara ku jort ne gisna wala dana gis ku melni yonenti bi am kebam neena koka dafa gëlem leneen la gis dafa gëlem man zanna anna al-muntaqa lam yafiq kull al-wara wa huwa lam yafiq neena kep ko xamne jortul ne yonent bi amna kum denal gis nga ci jort rek lay wax fini jort ku ni mel ku jort nangam ku jort rek lay wax man zanna anna al-muntaqa ma faqa ku jort ne yonent bi kewewut fa jahidun koku kon dafa alku mune kon ki nga xamne ci dayo man lam yuqaddim khutbana ala alkiram fa hasidun la say yafuz bil maram ku jitul sun sang bi sun kidife gi ya ali sallallahu alaihi wasallam ku ko jitul koku ku iñan la waye nak na xamne limi wuddu ko am dayo bobu doyna ci man sak fi kawnu abdullah muhammad an-nur wara wala min def yep sen leer moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku sik sak ci lool rek ab dof nga da nga ni ci tiaxat ci fo rek nga ne man la yara ahmadana khayra wara fa su shaqain qalbuhu manawira ku gisul ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy gën gi min def ku gisul lool rek neena koku ku texedi la li ngay xamne fim ko tek ci lool li ci feñ moy amna ku ñuy wax musaylimatul kadhdhab kacer koku bu señ bi wax ci mom dane sallam musaylima hina jara man fi sama wal ard la yujara zillata man wasal mala tatqawqa wa na wabala uryanan wa jahran saraha neena musaylimatul kadhdhab xam na doon concurrence yonent bi ak di jema ande fi
1: ak nubu
0: señ tubane dafa torox go xamne dafa melni ko dem ba ci digg mbolo dajale bolo ba ñepp tok nga ciap nday ci seen biir ci monsieur touboy faj aja tour ndox
1: cete lool cete
0: wax nañ ni bi seen bi waxe li am nañ ko wax ci mag ñi nako yow ci xalima da war wax lu melni mu ne ku xamul sama dayo sang ba sama daraja sang ba ku ko xamul do xam sama teggini xalima
1: la ilaha illallah ku xamul sama dayo sang ba
0: ku ko xamul manam waccu way bi mu am tollu way ba mu am ku ko xamul do xam sama teggini xalim
1: ta ku xam musayl ma xam
0: mom nim don def
1: wa nim don def ak yonent
0: bi yonent bi lol lay wax gañ ma len wa lol lay manen len lol dañ ko wara abnu nit
1: wa
0: ku xamul dayob señ bi do xam suñu teggini wax do xam suñu teggini jëf
1: señ
0: tuba de ci masla
1: deug la de
0: motax buma gisee le kap kapali jema masla dede yoyu parce que dama wax ne ku sa ñaari soxna jubo wut mëno def rum penc
1: wa nga deug
0: rek waxam ne nga nekkal jubo ak ñom manam ngay jéggaane na bëgg ñu and mëno ko def
1: comme mëno lay lijeenti
0: na mëno lijeenti sa ñaari soxna ku jubo wut yow bëtt bu sa ñaari soxna ngi xex bo ñew ci jakka ji naan dëkk yu da wara benno dañu wara and ba nopi yeen sa ñaari soxna jubo ya nga bay ci kër
1: la wara lijeenti
0: señ tuba ku xamul dayom waro xam koku wurta xam sa teggini wax ginaaw señ tuba neena ku xamul sama dayof sang bi ku xamul waccu bayu sama sang bi di rasulullah do xam man ahmadou bamba sama teggini khalima
1: té lolou misal la ci lima wax
0: mo té misal la ci té néna yebul ci toroxé gogo dé sama waqada nafsuhu lil khajal wa fatahu karamu khair mursal la koy womon moy ak téxé di ak gatcha ak torox tan tedd ngay rasulullah neubunako umpunako xam du ko gis kon lolu gis nga ne bëgg gi bëgg yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam ak laye bi mu ko jox moko waral da lolu mo taxo nit lepp lu laal ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la koy bëgge ndax fim tégon ali salatu wasallam ta li ci gëna yéme moy fim ko tek kat mom dafa wax de Seigne Touba défenseur le bo xamné Seigne Touba moy yémé Seigne Touba bo gissé Yalla may ko lim ko may moy lim level rek lañ ko fay
1: waaw da liggé nak
0: da dafa liggé
1: da liggé
0: xol khalimam da ci défendre diiné l'islam di ci défendre yonenté yabusu qatiya ma yu'allimul jahul bi fadlihi wa yuzahzihul yadubu an dinika ya ilahi khatti wa na'rid rasulullah néna dérob yonenté duma fi nek ken diko yak
1: allahu akbar
0: luñ ko tuumal ma teggi
1: xam lu way naratay wax yonenti bi xalaté ne cheikh amadou bamba mi ngi
0: fi
1: nga far ko ba
0: waaw ndax neena sama khalima yi mom
1: nan la la jay fek
0: défendre rasoulallah rek défendre dinem ji ak dérob yonenti bi moma fi bay
1: ila ilaha illallah
0: ti nga xam ne nungul lu toucher alayhi salatu wassalam nunguko
1: xam nga ne ki
0: waaw
1: ohud bi gay joxe sen ginaaw yu ci doori fet
0: dedet Je ne sais pas si je suis un homme. xam nga seigne touba dana yonenti buñ andon di dox ba ma seen ak deg wala jaan wala ak jit jaan je furi mbalor ba jit ji genn fete ga bëgg jam ci ndegul rasulullah xam nga bo andon nit lolu am da ngay la wuti lo raye jaan ji wala nga lo raye ni wala lo top deg mune dedet man duma def nonu qaddil wiqayatu rijlil mujtaba min shawkatin wa ma yadha aqraba sama lekh bi lay depp ci kaw jant bi ben lekh wala ci deug wala ma dekkou ci jidde yo rasoulallah joggi ci benen lekh ba jall
1: allah akbar nga xam waxut sama tank
0: waaw lekh bi nga xamne li geuna noy ci ciirem la lal tayr rasoulullah khadi ja'altuhu turaban alayhi
1: baye lo ra nga ci benen lekh bi
0: waaw
1: jox benen bi
0: bi rasoulallah fenen mu ne yonenti buñ langone du taxaw may taxaw du togen may tok ci wetam khadi ja'altuhu turaban alayhi ya laytani lahidani bi fadli sama lekh bi dama koy ron ci ron ndegul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laytani lahidani bi fadli ak neexon mu gessuma
1: ba xam nga ne lam waxon ni anal khadim kon
0: waaw ci uqimu rek fum nek lol la saxal
1: anal khadim
0: ji waaw te lolou kon moy nim ko def ba nopi lolou duko may ba nonu mu mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci jox dayom ak wacc wayam ak ci melokanam lolou taxna ba li seigne musa kanam boko tuddé mu daldi ré giñ na né dawnu soré ku bëgg am mbiktem rek tuddal rasulallah ci wétam dégg fi ñum nissa ko ci ndjéréem da na jënd ay rasul
1: waaw
0: ndax baatu rasul bi
1: baat bi rek waaw
0: xam nga
1: loolu
0: doy wu ko won dara
1: baat bi rek
0: waye loolu moy baatu worma ji ak fagar gi ak fonk gi yonnati bi alayhi salatu wassalam xolal fi mu ko tek ba egg ci ne aduna amul banex seigne touba xam nga ñun ay gratitude ay banex ay ulix lañu jappé banex seigne touba na dedet muhammadun zinatu dunya wa lazzatuha nena aduna ben banex la am moy rasulullah
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: moy banexu aduna zinatu dunya moy taram wala lazzatuha legui nak xolal mune ginaaw aduna amul banex amul tar rasulullah moy banexam mune mom ci bopam mum khadim rasul zinatu zahiri wa batini ma'a kawni khadimun lahu mutabaa may sama ganjer man fi amadou bamba moy nak nek gima nek khadimam diko roy
1: kesse la ilaha illallah mu ngi jito da yag de
0: lu xolal lu ne nit joxnako yonent bi dessal seigne touba dana jumlati mali wal midad wal khalam hadiyatu lil musaba bin sama lepp jutuluhul yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidi fi al anan mustafa la jox sama ruh jox ko sama dom jox ko sama wayjur jox ko sama lepp lepp la jox alayhi salatu wassalam ba nopi dila wonne la qad tabayyana li kulli sihtada an ibn abdullah khayru muqtada la qad tabayyana li kulli sihtada an ibn abdullah khayru muqtada leer na ñepp ni ki gën ci ki mata roy moy rasulullah
1: Allahu akbar
0: kon lolu dang koy feñal ci bir ay waxam mo waral mu jël njabotam jox ko mo waral mu dem ba egg ci dayo bo xamne ni amul len lu muy bëgg wala lu muy jublu wala lu muy xol lu alayhi salatu wa salam kon lolu feñ ci bir ay misali waxam feñ ci bir ay doxalinam ba lu lal ci yonnati bi alayhi salam sax xol ni may fonké budé ab dekkum xol nam koy fonké budé lu bok ci mom nim koy fonké kon lolu day woné rek né mom fam tek yonnati bi ciow man na bari waye kenn ku seen fofu ba diko fa tek amul xam nga man fima tek seigne touba man gan bokul fi seigne bi ne man fima toll la ko te xam nga dama gat misal xam nga tay non do fuma ta baye xel c'est sûr moy yow fi nga tek seigne bi yow ya toll fofu tay man lima jot ni rek la man laal
1: li nga man ak ki rek waw yow fi nga toll yow
0: waw kon seigne bi nak dafa xam daraja xam dayo bob yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
1: fakke bu yalla dimbul won ba nga xaw yek touti
0: waw
1: da nga gis leneen
0: lu ko gëna kawé
1: lo gisuton waw
0: xam nga bimu ne la khatabayen li kullu sheikh dina na abdallah khair mutala nan kullu wara yahmudu fi ghara wal yawm koku nak ñepp ma ci ñetay ak ëlëk motax kum mëna doon damay wax ne seigne bashir yalla yonnati bi alquran l'islam seigne touba ci man ñepp lu ci nek nak ak parpar lo neew ci dama ko wax rek te yalla tax te am ci ay prof yu ma teyu leer nak
1: prof ya ngi def prof leer ko sandi
0: waw xam nga mom ko xamne
1: da nga wax te
0: fam tek yalla ci ak wetal ko ci ber ko ci tawhid ci beug ko ak doylo ko damay jang legi ci ben tere ñuy netli ci ganar tawat ju señ bi tawatol bañ yegg ci seigne makhtar pende djeng mi waxtan ak mag ni neneñ buñu noddu dañ ko neubbu noddu gi tax bobu tawat ji metti na ba dañuy wax ne dal doyna war
1: ta buñu nodde faawu mu jog
0: ta bu nodde neñ di berberi bim waxe lolou seigne makhtar lañ ko noddu te jité ko sidi abdullah buñ julle ba nopi dem nako waxtu wi jall na mbolo mi julli nañ ba nopi ndax luko moy rek day bëgg ñew julli ci julli mbolo gi waye seigne makhtar neena buñ noddé lu gaaw gaaw mom lañu fekk ci kanam jakk ci mën ko baxtar pel sama borom daf ma defal bu waxtu julli joté sama borom damay teggil tawat ji jox ma katan go xamane ñaar fi kat ak juro waye bu waxtu jallé nak bu tawat ji doon témer da ci dolu témer nga xamné légui day gëna metti
1: waaw
0: légui nak am ci naari ku né nañ ko bindal xasside tawassul go xamné dañ koy def ngir ñaan yalla tawat ji wacc ne bañ ca tambalé dara nak andi won ko mu ne ko def li ñu ne ko fulan diw mu ne genn leen sama digënté sama borom
1: la ilaha illallah
0: genn leen sama digënté ak sama borom señ touba bu dé ci yalla
1: tawhid gog
0: fim ci huwa alladhi lam ara ghayruhu wala ara fi hada wa nawala lol doyna malaktu rabbi maliki kulliyati halilahu ka amali wa niyati lol doyna lahu alwujud alladhi qad sana wa qidam ma albaqa wa khayru la illa doyna abadtu sinina wahdi wahda wala ta'ala li andiz wa'd doyna abadtu inda ma lam yahbul wa qad li ma la tura ud doyna liko yalla jaral jaraluko ken ciow li man na bari xam nga amna ñu xamne amna ko xamne deena ci xare groupe bako yobbu ak kersa complexe ak baña dem ak da nga ragal seigne touba na den jihad kat bo xamne men mom keppa fu ma sa taxaw yalla la ci fissal fu ma sa taxaw yalla la fay fissal
1: tigi waaw
0: yalla sama bour mom lay top kon bu ne la jittu ci yalla bu ne yonenti bi de nga fiñ ci toll bu ne alcorane lim ci def bu ne l'islam seññu ci def lu ci nek li ci seññu touba def ken defu ko ci
1: tamuy deug xamna yow ko lo baye nga saaran ci seññu bi ñoy gon ci yonenti bi
0: sallallahu kon gis nga fim ko tek da la koy won mu ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne man sa'ahu كونه خير ورى فله عار ونار وانكار لدى الصمد كيبكم نقري نيك جي يونت بي نيك دي گنگي منديف رافله سوارا تروختي موغل غاي ام فا يالا موم غاي ام فا يالا تا خولا نيم كو تودي سي اي تور نيم كوي توديك نيم كوي واخيك نيم كوي تاگيك اك ليپ ليم كو جوخ للمنتقى وجهت قلبي ويدي بخدمه ولي حباب الافيدي سما خول اك سما جيم لا كو جوخ سي ديكو لغيين مو ماتال ماني ام جاري ييب نيو سي مان لولي كون لاي وني yaronte bi sallallahu alayhi wasallam egg na ci seigne touba fim ko tek ba egg ci ne buma tawaton bulu tip docteur bulu ben safara tuddal turum fi sama wet
1: bu deggu
0: bu ko defé rek moy sama safara shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam neena yi fuma mana ne lo japp ne witna sama wetal moy rasulullah lo japp ne sonna sama noflay moy rasulullah muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'dha'i wa rahati manam ken du ci amadou mama ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ta lolou nak ay bindi la bokul ak defi
1: waw
0: yaronte bi ko jaral ay kërëm gënt yaronte bi ko jaral taggo ki njabotam yaronte bi ko taral dem ci liggey bi yaronte bi ko jaral yaronte bi ko jaral yoy yep yenen jëflo yo xamne lu ci nek ali sallallahu alaihi wasallam rek tax lo sin manam seigne touba lu ko dal yaronte bi rek tax lo gis nak lo rek la ko wal
1: man deug lo jeureu seigne ganna amna solo ci fini lo wax rek day mel leneen day ñewat ci xel nga bëgg wëyel waye dank rek ñoo ngi ñew inshallah taala ci poñ bi nga xamne danaka mo ëmb lepp sax muy ciofel gi danaka buñu wax ciofel gi mom li ñu ñëk wax ak li ñu waja wax ak lepp ci biir ciofel gi la dugg waye dafa ay tombu spécial yo xamne ci biir ciofel gi yaangi wax legi bo ñewon dar xodos gi rek bi fi gisee yonenti bi nga xamne amna garat buñ ko do indil waye garat bobu sax faf gisatuko won lam gisone moy mom bok ci nga xamne ñu and ak mom rek ndax lu badri yaakaana mbeugel ak ciofel fofu la meuna tambale ta fofu la meuna yam ciofel gi nga xamne mom la ku bax cheikh modou bamba khablosul am ci sangam bu tedd bi amna ci ay section yu special yo xamne yaakaarna war nañ ko meuna genné su ko defé ñu barkelo war ko ci jotay bi inshallah
0: wa xam nga seigne bi mom moy ki gëna bëgg yaronte bi sallallahu
1: alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam
0: te lepp luum defit bëgg ko tax da'ani ila madhi an-nabi hubbu dhatihi da'ani li ikhdami an-nabi hubbu dhatihi sama kër kër tag yépp bëgg ko tax ma diko def
1: kessé la ilaha
0: illallah liggéey bi may daj yépp bëgg ko motax bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax te bëgg gogou waxuma la jëf gi mu koy jëf mais da ci sensibiliser nit ñi di leen mobiliser
1: pour ñu bëgg
0: ci soñi leen ci bëgg leen rasulullah
1: bëgg na ko teet ko bëgg
0: nga xamne yëmatul mom ci bëgg gi rek mom du ci yëp
1: da bëgg ñu bëgg le ko
0: da ko wax ne kunu muhibbina liman wa qulu an nahjihi yurabil uful dumu wala ubi illahi wa hubiban ba'da al-qada ila jinan yasa isaram bëgg leen yalla sax leen ci bëgg yalla ak bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko bëgg mu ne ndax lutax mo digël leen bëgg yaronte bi hubbu rasulillah yaksibu huda khaliqihi muhibbuhu wal huda bo bëggé ak jup da ngay bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg yaronte bi day créer ak jup bëgg gogum ko bëgg nak neena ku ko bëgg ci noflay ngay nek bo bëggé noppulu neena bëggal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fessel nak mom ci bopam bëgg gi mu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dañuy wax ne bokku na ci mandar gi bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy da ngay jikko wu jikko da ngay roy aw doxinam bokku na ci da ngay dundal sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil janna ku dundal sama sunna bëgg na ma kuma bëgg nak ma ak yow ñoy bok nek aljana ëlëk kon bëgg yonent dafa ay alamat ay mandar ga yu tektele moy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoy nak bu doon ay point bu ci nek señ bi do ko rampi
1: ay rafal na lepp
0: waaw mam balla mom mamor jaara dene lakinahu warisal mukhtar fi amalin wa fi maqalin wa fi qulqin wa fi siyar dafa don yonent bi ciaw doxin ak waxin ak jikko ak lepp señ bay jaxat nako doxii ne may so doxii waxii na may yow so waxii jëfii na may yow sa jëfin ngirëm nga tek sa tank ba kon bëgg yonent bi rek yëmul ci rek soppu na beek bëgg yonent bi deet bëgg yonent bi dafa am ay mandar
1: ak ti dang ko reposer
0: waaw dafa am yu koy tektale yoyé nak serigne bi da ko woné ci bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jëf ko bëgg yoonent bi nak motax amutul benn bëgg bëggul mom nabiyuna al-mustafa ghayru wara gharadi kulli shay seigne touba néne lepp lu mëna doon yoonent bi rek la bëgg man
1: kessé
0: xolo dom nim neex xolo alal xolo njabot nga né lepp faru na sama xol do lambé sama xol kenn ngay fekk mu bokk fess ko dal moy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: mom dong la bëgg
0: mahad mahabati al muqtar sayyiduna hubbil maghaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awladi fida'un lahu abdan qadiman lahu muskana li sanada ta bam koy wax bobu ma nga ca liggey bi egg ci ne jissu bala bala al ankabut
1: la ilaha ñep ñep jappal du watal
0: njabotam ngi ne fi wiradi mu jaayante angasé woné né sama xol faruna ci bëgg doom ak alal ak bëgg lépp sama dérëd sama njabot sama alal sama lépp njottu rasulullah egg ci né bëgg na ko bëgg gog fatélo na ma naari goor fatélo ma wurus faté may soxla bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fiddatan wa khayla motax ci ñi topone señ bi tax mam serigne sil la tourendu la mam serigne doomu ju dox señ mahmoud sil la day tag señ bi bay ci loolu lako misal azaba qalbuka hubbul hubbi ya sanada fa hubbu hubbika yamhu hubbaka walad sa xol dafa jeex tak ci bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam bëgg gi bëgg yonent bi nak loolu mo waral ba bi mi dem ci liggey bi gis na ba bam nan qusuri qallat wal ahlu anni tafarakhat limadh alladhi anhu almadh yqasir sama keri gent 1895 ñu atté ko tassaray kërëm xagn ko ay haxam téré mbolom ñu dajalo néna lool lepp limako yob moy tag rasul
1: sallallahu alayhi wasallam ko demé la gañ ko déporté won yobbu ko
0: waaw
1: japp né yobbu señ bi génné ko takalé ko ci mbokom ak njabor gi ak yoy lool mo warona nek li ñu tuddé punition ndekata bobu fiek munuñu ko tekkal ak rasulullah
0: da munuñu ko munuñu am liñ bëgg munuñu am liñ bëgg munuñu ko xam nga dafa waxane am dahu bi nasr wa nizam ma dumtu khadiran ala al kalam li hubbihi li annahu awla biya min nafsi allati ya'dha biha dama koy tag diko wessar diko yaxal fiek ma ngi man ak kaddu lu ko wara mo li hubbihi ngir bëgg li anneu awla bi ami nafsi li azab la ndax mo gëna yey sama bakkan
1: wa seen ganna
0: ah
1: sita ak sita mom
0: boko
1: bolé admi du jeex
0: day jeex
1: walé ki sax ci salatu sita
0: bi mat ci sita
1: walé lolou noko dégé yow
0: wa lolou moy xam nga mom dañé sama dundu gi ci limuy jeex lepp moy ligéy rasulallah sant yalla yafna lazi min umri khat baqiya fi shukri wal khidmat ishara biya xolal bim koy juñ lahum tidahi ba'da najahi inda sabahi wa fil masa'i salatu sita bi mat'i sita ta'tihi batta ma'ati shay xolal li ci gëna doy war nak señ bashir moy li ci gëna doy war moy li ci gëna doy war moy buma ne ciap diko tag wéru muharram teruna madatu khayrul khalq min al muharram ila tisafil aami da takarum bu tam xarit tero rek ba wara jap tag rek
1: tag
0: bu ma accé ci rajab nak lahu salati wa salam min rajab li khadmi zil hajjat an ni'mal muntajab wayna bo lako ma hatisha in nak bo lako fo tek bo tege ma tek
1: waaw
0: lolou seigne touba mané ñep
1: nopp lu ben yoon
0: dama lay tag ta di julli ci yow ba nopi nak bo lako du la roy mustal ihtifa ma hatisha moy fo tek bo tege ma tek lim koy kagn lim koy tag xol ki nga xamné da taxaw ci bundum ya sayyidi ya rasulullah ya sanadi inni ladal babakal mafsul min al-gharat rasulna katchat munako laysa li al-yawma hajatun uamiluha si waqti faika qaf al-qalbi wal badan fi ku fa massa andi da ngay andi procès wax ay yité ku fi massa ñew lolou ngay wax bo jakar ak rasulullah da ngay andi ay doléance tek señ touba nako laysa li al-yawma awma ben dossier awma ben procès awma jenn doléance awma jenn yité si waqti faika lumay di la xantu di la roy qaf al-qalbi wal badan
1: it
0: xalal si xafu shukhli wa hajati ku ne amna lu sey yitte seigne touba ne sama yitte moy roy ko sama yitte man seigne touba moy roy ko xafu shukhli wa hajati motax ku am kula neex ba nga diko dendelek seigne touba da nga xamul yonenti be la jekk jepi
1: amul ku melne mom di
0: problème bi nak moy seigne abdou sawane min tukki min première classe avion man nga ci dugg bok ben avion te bokko len fo len ne lolo dal gañu dañu bokul classe motax xamuñu seigne bi dara dañu xol ci lolo rek moy affaire bi xamuñu dara waye ku xam dara ci seigne touba xam dara ci rasoulay billahi lu sa way bax bax doko denel ak seigne touba dedet bu ko def
1: le seigne bi waxe non way gaay duñ comprendre
0: sax waw
1: duñ comprendre lutax mu waxe
0: non waxe nonu fim tek yonenti be fim ko jaar ak nim ko jaar ci beug yonenti bobu nak beug kim ko beug mune yaqulu li khidmatil mahir rasul hubbi dhatuhu wali jada bisul neena seigne touba neena lima womati may liggey rasulay hubbi dhatuhu beug jëm ji rek la beug moma yobé lol mune it kon beug gi ma beug yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak jox gi mako jox sama lepp ba tax ma diko liggeyel ci goudé ak beccëk mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ciofel go fess sama xol duyu ci ba jeex tak lolo ko yobé tay dama jël engagement volontaire nifali wa ibghai wa fawzi bila anan bi kawni qadim al mustafa tatabayyan damay deg leg leg mbeuri del di signer contrat ñu né na nga deugël sa bop dama ko def
1: dongo ko def
0: ha inil khadim ay su uqim
1: dongo ko def
0: may sa serviteur ma lay liggéey ay su uqim fuma taxaw nak nit dana tang fi sedd fi bu yox dafa am bal yox mu ngi jëfëndiku dafa borom
1: mu deugël bopam dehren udim
0: ah fi kessena lool kon woné na bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jeex gi mu ci jeex bëgg gogum ko do bëgg nak taxna ba ci bi muy bëgg dem makka xol ciofel gi mu ci am nga xamne yasuuni mauti wa ayni lam tara wa lam ara al madinatal munawwara ay way dana ma metti lol man ne fi ba joge fi te siyaru mu rasulullah ci madinatal munawwara dana ma metti lol lolou buma garé man dadna do jëlone aduna duy ko wuru sak ngalam xaliss bam fess lepp daglel mako ak li ci aduna lepp ma gis rasulullah mako garal mako garal wa ilahi allah di wax na ngir ne koka kat beug gi mako beug mo waral lol suñu tuba egg na ci ne bu fekkone yonent bi lañ koy joté daggi tank ma dag sama yoy mën koy joté daggi cieur ben par ben ps ma dag ko joté nako lol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax bëgg gi ma bëgg alayhi salatu
1: wa sallam toujours da ngay gis ni jëfi sahaba rek
0: mi ngi nonu ah lolo ko may mune bam hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal lolo ko yegal dam hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal yalla jël na sama jëf tapé ko ak jëfi sahaba ya jëf man bok do nek fi leg la nga di kuna la jëfi mag ngay jëf fekki wolal mais sa jëf yitté ja ko yégal
1: yitté ja ta na nga bayyi xana da woté won ci himma
0: joyi ju kawé han ju kawé seigne touba mom fim aw dama né xolal bu doon da ngay gam gam lé da nga nan dang koy gam gam lé sahaba yé ñam dendal bu dé ci xidma ana anas ibn malik ibn shihab lum wax fukki at lam bi mi ñew ci rasulullah ana hasan ibn sabit ana ka'b ibn zuhayl bu seigne touba mané waxal bopam né yalla sétal na ma ci bak ak tas barani al-khulus min kulli danas wa inda khayr al-khalqi jawaztu anas raditu an al-baqi wa an khayr khalqihi wa fi matni jawaztu ka'ban wa hazana akoko imkimle te lolou ci beug gi moko ko may beug gi beug sallallahu alayhi wa sallam beug gi ko beug gis na ci mam serigne sile mbindam momu muy mam serigne di wax ne ci bagn mo xabo mam serigne neena serigne bi dafa nek bis ci fek bobo da len di leral bayitu sayyidina makhdumuna muhammad wa alihi wa sahbihi rijalus samad dan rijalus samad moy ñi teewon badar malaka yi teewon badar sayyidina makhdum wa alihi wa sahbihi ibadus samad wax nañ ñi ñoy jëm yi teewon badar dan makhdumuna mi nek la leen bëgg leral
1: do mëna
0: tane bima nekk ci gidj egg na ci bëgg yonent bi bu ma nané suko du sax ku egg fofu ci bëgg rusul la gaay yi woné bëgg ñëpp ku muska ñu siitu
1: waaw ndey sax
0: ku mus lu neex takamti
1: faaw mu sax ci ñom
0: bi señ tuba amatul gu ndax rasul da ken eggul fofu
1: deres
0: neen dama egg ci bu ma nané café café gu du sax suko ci du sax jaani bi kalimatin khadi sax da khilma wahir ma batina yonent bi dik wax ma bat bam nak man suko na ligey bi tay ma atitu ko hadi mara ila al ushrik ya qadimi lima taxa ñew yow khadim rasul mo séré la né man yow la gëna bëgg sa bop man rasul
1: allahu akbar away señ bi sé
0: ahab min zat nafsi jere jef lolu fam yegg ci dayo bëgg tax fam egg ci doxinu yaatu moko may ba tax mu mëna tollu fo mum khadim rasul kon bu dé bëgg yonent bi kenn eggul ci ba nopi yam ci yu bajilu kulli kullakal yawmi ma ghadi wa insha rabbi la ura dahri zawan sa lepp day magal sa lepp ba faaw
1: lepp te magal
0: sa lepp
1: dafa beuri yo xamne mom rek ko wax
0: mom rek ko wax mom rek ko
1: def beuri yo xamne mom rek ko def
0: mom rek ko def waaw te kenen du ko wax it kenen du ko def
1: che
0: lolu mo mala ko wax
1: digam mom de ken fek ko ci
0: waaw
1: digam ak
0: mom fal qalbu yahtazu hubban zawra rawlati ya laytani tur awni kan dofu ay way xol ba ngi yeungu di bajewu di jaxaw ngir beugal gis rasulullah sama sang ba dam ziyara jiko kokku señ bi kenn eggul ci dayop jot ko ci beug alihi salatu wassalam ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri ata yuzulu awadi aka neexol ma ziyara jiko ndax li ne ci man mana dañ man señ touba waye dem na ba nak yazuruku minni aishima kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati zati fo mana nek nak sa gro mi ngi ñew de la siyar si rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak sa xol lolu dem na ba yalla may ko ndax bëgg gi may ko jégel gi may ko leneen lu mëna nek ci fel gogit motax gis nga day dem ba wax ahlul madinah minni sarmadan lakum abqa salam bi bil qalbi wal jasada la silu mudahra fi safil wa tawsi'atin yafikumullah fi darayni man anada bi fustum bi kawni ibnu abdullah jarakum wa kawnu hawluhu fatahmulu samada egg banan yeen wa madina sant len yeen dekk rasulullah
1: ay wa ndesan
0: ay wa yeen jam rek ngeen di am yeen ni dekk rasulullah
1: ay wa jile
0: xolal lol ngir beug gi beug yenenbi sallallahu alaihi wasallam darul matay ma yazru sa'irun la yas'ira darul haqbati dekk ngi non bo xamne ko siare ngir yalla da nga texe ndax moy dekk diine moy dekk xam xam ken jotul señ touba ci beug rasulullah
1: wala señ bi degg na ci ne kon ñun ñi dekk touba kon war na no
0: gëna gorgol
1: non gëna gorgol
0: ah ah manam ko xam dara de war nga mëna gorgol
1: ñu dekk ak mom de
0: ko xam dara dal war nga gorgol gis nga beug dafa fort ku beug day dundal sunna ku beug day jikko wo jikko rasulullah señ musa ka ne giññane ki jikko yonel la labbo kon jikko yonent bi rek la yor ndake kun bo beugé dara donc koy roy dañ nan law kana khawlu qasadin la tahlu inal wahy bi lam yuhmut ya ku beug dara roy ko ak beug bokku na ci likoy findel moy roy te seigne touba neena sama lepp dundal sunna ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay def nazafatu kulli min allahi tahharat wa sunnatuhu insha rabbi ubay dana ko leral kon yep yu tax nga wonene beug nga yenenbi rek yemul rek ci bëgg yonent bi ci wax ko salamine waye jëf nako ci jikko yoy jikko jëf nako ci bëgg ñoñam señ touba non la dafa bëgg yonent bëgg ñeppam xolam non la bëgge wa kërëm
1: waaw
0: bëgg ay dëkkam ba bëgg ay julitam bëgg ñepp bëgg sahaba
1: sahaba yi nga xono
0: waaw
1: da leen ci leen mu dugg ci ñom bu baaxa baaxa
0: xol doyna rek xolal fan yi bayit woy usudun alal a'ba masabihun fudja xolal lool wa kullun sujjan ru'asul kufri jazaa
1: allahu akbar
0: usudun ala al a'ba khol wo kagn liko gëna fess ay gaynde ay gaynde ci bir noni masabihul fujja ay lamp lañ ci ak lendem wa kullun sujjan kenn ku nek ci ñom jambar nga jo xamne jëj ci ru'asul kufri da ngay dog bop ku wedd yalla
1: waaw waaw
0: ñoñ ñoñ xalam usudun mata yaxsu an su tajeru ñoy gaynde yi nga xamne sa yu borom teppel la jeme ci ñom ba engagé ba fekk leen fa nga nek da nga delu de yamu de da nga delu wat jubu and ak ragal de waye yemu ci nak dejjer lek jaay fit ba nga don jaay ak girye girye nga don girye bo dajek sahaba ay rasulullah delu wat ginaaw
1: arrière reculer rek waaw avancer ngay deg bu ya nga ne reculer
0: lolou kon woné na kenn ku ci nek nga xamné dañ leen jël tag ngeen tag leen bëgg leen ñaan yalla sun borom ci ni melo non la mel
1: mu melni day wax ba yag di mel tartaru xex bi ni taré ci xex bi
0: waaw
1: ba yag nak mu melni da soñu bop ci aya xaribul muhtar
0: waaw xam nga Serigne Touba da fay jambar Serigne Moustapha yalla ko fi yalla Serigne Moustapha wax na wax jo xamne wax ci fess na Serigne Touba moy jambar
1: waaw deug la de
0: jambar ben barci la da mako
1: tag na wax bop na taxaw ji nak
0: gis nga jambar
1: da festel
0: di jambar Serigne Touba ko don
1: xam nga tok na Serigne Moustapha dama neex mom wax ju ki re waye
0: wax xam nga Serigne Moustapha yalla nako fi yalla yag bi xam Serigne Moustapha li tax ñu wara ñaan mu yag fi Serigne Moustapha sa yu gaay deme gis nga bu jant bi giime salaire yi ni muy wañ ko leer gi courant bi be station bu amé ni muy wacce fofu la gaay yi toll legui Serigne Moustapha day ñew rek remplir wat mool yi renforcer wat len
1: bu uppé rek
0: yi fi yegat
1: xali xonk ciur
0: ba nga taxawat ci kaw moy wax ji mu wax da fay jambar jambaram gi boko naté ci jambar yi
1: mas na tok bu yagu mu né ñu ndé war na sant yalla fatte ko batam bo
0: waaw
1: bo toga yow kep ci sa roko di xalam ni waaw ci señ bi mom ciantam gi
0: ci ba né jambar dé
1: jambar la dé
0: motax mu mëna xam jambar
1: ci
0: waaw xam nga fu mu lélik luñ sujja
1: loloy jambar
0: ñom ñep ay jambar jambaray xam jambar
1: loloy jambar
0: jambaray xam jambar
1: xam jambar
0: waaw jambaray xam jambar
1: ti
0: jambaray xam jambar tabarakallah
1: pagn bi nga xamne na moy doon suñu virage jikoy mom dama japp ne ñoon jamono war nañ ko deglu wat bu baax ma ngi interpeller kep kuy tewlu television Samadia TV Samadia FM nga bayyi xel pagn bi ñuy waxtane mu jikko yonenti bi ñi nga xamne lako serigne bi inde ndax damay japp ne jamono war na ci jëlat repère bu baaxa baax mënu ñu am repère bu gën repère biñu Serigne Touba joxuñ ta moy repère bu gën gi bindef lan la serigne bi wax ci jikko yi
0: waaw xam nga yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy joxuñu yalla wala kum fi rasulillah uswatun hasana yonenti bi la yalla ne moy seen royteef waxna la legi Serigne Touba ni mi jangale ak manam muñam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga alquran dafa jangale lu am solo mi wax borom bi wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako walaw kunta fasan khalisal khalb lan fadu min hawlik kon gis nga yaronte bi amone ak yaatu ba tax fu meusa tok ñep lañ koy wër ndax jikko jorof moy xajo ñep borom bi nako yow kat li nga am ci yermande diko dundé nit ñi ak tolérance bi na ci yow moy tax nit ñi wër la waye bo doon nak ñeegal sa kanam di dikilé di mer lan fa do min hawlika bo génné kenn lu sawet kon waré sé sé jangé bo nekké ci yenn dayo yi wala nga doon kilifa wala nga benn waccu way bi nga mëna wacc sa bop
1: tuti waaw mo mëna maslak min
0: waaw mëna maslak ñom ndax fi né lég lég di ku né kenn luma yapp fekk respecté wu bu dé ñangal ci lañu respecté dé lool do ko fay def parce que li da ngay tek lutax ñu war la respecté la ñoy personnalité moy jom ak ngor personnalité du tejo ak jafé nit ñi dédé bo def lu leer amo ben personnalité
1: lool jëru ñu koy wax sax
0: dédé xam nga da ngay dikuna man kenn yebuma mais lo def bañ la yeba ko
1: da ngay def lutax kenn la yeb wa nga deug
0: ndax lo ñaaw ba tax ngay tek amna ko lu gëna ñaaw lo mëna ñangal
1: ci amna ci kilifa yo xamanteni ni ma ngi déglu barki demb ci histoire Seyd Mourid Lamba ki mu xajju rasul may netal ni amna ci at mo xamne amerique dafa dem faté fi passeport américain niñu sévéré ci contrôle mi néw ba xamne ki Seyd Mourid Lamba dafa tan passeport Mohamed Ballo ji ma fa nekkon yaram sumu do lire man mo ñew jox len information kim do mais dañ ko baye mu jaar
0: waaw
1: biñ ko xolé xam kim do dañ ko baye mu jaar
0: ndax
1: dafa taxaw naan man may ci ak
0: xolal lolou tax jikko gi gis nga manum la mu amul solo sayna omar ibn al-khattab te yonenti bi xolal nim yare sahaba yi omar ibn al-khattab bim nekki amirul mu'minin dafa dugg ci jakka ji talu ñu lamp mu dugg ci jakka ji joggi ben way nak amna ku tele ci jakka ji way jog nu ah anta himar ndax mbam nga yow sayna omar la bal ana omar nuko dede duma mbam mana omar ci andal lako ya amirul mu'minin deggal ki na la mbam nga sayna omar nako dede danema a anta himar
1: ndax
0: ndax mbam nga manako duma mbam fu mo fi waxe ne mbam nga
1: waji ndax jël di
0: ah xolal lol
1: legi nak jamono
0: xolal lol fi ne
1: jamono beuri no
0: ah
1: beuri no
0: nakay dag yi séquence yagna yag
1: coupure de séquence ak yoy
0: séquence yagna
1: dal di yoni nan dan
0: waw deg mu ne degul mu nan na mbam mu nako di dana man ndax mbam nga manako dit man Omar xolal woyef gi mu woyef nako man Omar nakay kon woyef ci kilifa la gëna bax
1: mo nek amirul mu'minin
0: waw fi ne bu don jaamu kutub xere wala dof da ngay deg yo ayo ki la xamul ki nga don yaay domi diw na xam la xam solo yonent bi lañ jang ci mo lol motax suñ tuba ne lim am ci glewet lahu min al hilmi la ma lam yahwi jabal la khal aza fil bara'i wasabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dajena ak ay non muñ bokku na ci it man muñam dana tok ay fan wala ay wer ci ndut ak kërëm
1: ta moy ngeen gi mi def
0: moy ngeen gi mi def
1: ci waji de
0: xol ak kërëm bi gadaayé dem faif najaran xol fi mu jaar ñu diko sanni doj ba tanki di rexé ak dara
1: taysan
0: kërëm bi ñu leen bëggé alak lan la wax ighfir lahu fa innahum khawmun la ya'lamu bal leen dañu xamut
1: ñu xamut ci waji de
0: motax simul lamine gay dañ wax lu am solo da wax ne borom doole preuk ko xamne preugam rek lay ap kur fañam rek lay wax
1: waaw
0: warna ragal borom doole mbolo borom doole mbolo seigne mudou lamine nena warna ragal borom doole beuti borom doore beuti nak warna ragal boromam
1: ci inda est ce que level la jaar
0: ki yoru lumay ap kur fañam rek mais bu ap
1: mbolo ñewé
0: jogé noy def kon ki nga xamne momi dafa am mbolo ba lu wax ñu def ko na ragal yalla
1: batin
0: borom batin ndax kat bari na mbolo mo xamne bu ci yottu batin duggé mu tass ay borom batin bin nak na ragal borom
1: ka ko jox batin
0: ndax armel yé bo fa démé ñepp nga fay fekk jëd
1: waaw
0: seigne bachirou ci margu bi ngay taxaw gis neew bo xamne buy ñew corbia bi liko top bu ñewé duñ fay seen auto yi kilimi day sous france lay joggé wala amerique mo xam fum da wopone faju ji buñ xëcé 3 bi né souti ñu andi ab salaire
1: waaw tek
0: wala ab urbain bu ñew garé wala mbacké touba wala fasu tek ab new ñu ko xamné buñ koy sang tanké sax dess na ndax buñ roccé 3 bi luñ nekk France la faato milliard la yor dédét buñuy duggal ci biir 3 bi fuñuy duggal fi lañuy duggal borom salaire bi ñu boole pour
1: waaw cey wajj
0: def ci ordonnance 6000 ray ak ki def jobu ay million ñoy bok fuñuy
1: neew ak fuñuy teud wax deug
0: buñuy sang duñ ne sabu bi lañ koy sangé kenn lu nañ ko nañ ko sangé jassiner bo yegge ci armelié bo démé mouride ga do déggu ñaan nañ ko jaxanal ndax da amon xaliss ak da amon daraja ak wét ngay teud ni ñepp am tablo ñe fi ne ñu yili fon fu leen neex wacc ñoo fa teud ak ño xamne bu mu sa andu ñu réer ak kuñ dañ yulni ak ko yulni ñepp
1: ci fa ngay mujj moy haza khabru
0: waaw
1: la ilaha illallah
0: kon lolu lu fi jar wenen melokan wi am solo te gudina ko ma gëna gis ci aduna ñatt yi dañu xaar fi la nek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def
1: yu mata bayyi xalé ngi non yu mata bayyi xalé ngi non
0: kon amna jikko yo xamne roy ko ci yonent bi dafa war moy meuna muñ ta ku dundu ba dewen gis ko yalla da nga fekk 2027 ko la meuna te lek ba 2027 amu
1: saw nga lek wursa bi lay ñew
0: waaw
1: Seigne Thialy Mbacke de wax na ci lu lu sori
0: ñaari
1: biir
0: waaw biir sa biir bop ak sa biir bammel sa biir bop bu mu la yitté nak la cey dem momi dabal fi ala dis quoi
1: fagul na lako
0: waye sa biir bammel lu cey dem ya ko cey def
1: ti ne don sa yitté
0: li imam ali di wax ne la dara lil mar ba'd al maut yaskunuha ila alladhi kana qabla mabaniha fa in banaha bi khairin taba maskunuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha nit ki limi investir ginaaw de moy lim jëf ci lu bax keur gi nga dekk ëlëk tay day nek nit lay nek bitum rew du yonne fi ñukoy tabaxal bam bayiko bam ñibi ci ñew dal sama sanji bi yow lo investir ëlëk ki yirifon lepp dakamuñ yonnati bi alayhi salam bokk li ci mëna balé xol yonnati bi alayhi salam fathu makka bi mu ubbé na lo leen jortu mom la leen def ñu ka yow dem bokku mu bax mu izabu fa antum tulqa
1: wallahi ak liñ ko won
0: motax nga xamne seigne touba du yonnati bi rek la doon no
1: la ilaha
0: momit liko gaay togn lu wax li ya'lam kullu man waqafa ala hadha alqat an katib hadhu afa an kullu man zalama
1: allahu akbar
0: ku gis li na xamne kuma togn balna
1: la ilaha illallah
0: la
1: fatuma kadde
0: waw
1: neronak lol
0: non ah a fa gutu andil ahda yi turran li wati won nafawum li xeyri sarmadan solo xol ma safi kel ki jiri bolako nak xol bi dafa set ci bal gi ma len bal lol moy don yonent bi ci jukki bokku na ci dimbalante yonent bi dako jangale ana ansari ana muhajiruni
1: kaylen
0: sahaba yi danan bokku ben ndap jël ben ndogu dawal tekko liko sedd ku jot tek sa morom ku jot tek sa morom
1: ba ñam ba jeex
0: ba ñam ba jeex legi bo suké ci ndap dox ci dang koy sul bo joté dogu ndaw dang koy sul sa kal
1: ngir bako aké mo
0: ah bako ma ngi koy togné sama benn bokku bo xam dañu andon man sama benn doom lay ñu dem salum defa ngoré ji mor fatak am ñaarel ñu egg rër bi ñu tagal tang ta ma ki ñu mak mom man kima andal ñoo bokku nday mu jël ginaaw bi sul ko ci biir ki man ka yow de ñun ñi bokku nday bu la defo non xawmo no def
1: wax deug yalla
0: motax luma la yene yalla na ci jitu
1: waaw
0: ah ay wax la ñu ci bari dañ koy wax ni rek lam la yene bu doon ñew day départ ah bari na ko wop am ko lay setti da bëgg xam ba xam wop ci dis nam dis setti wula de
1: xol
0: ba xam sonu nga dag fi wara joge di ak wala waaw anu ko xamne bo deg ñu ne diw amna jafé jafé dañuy ñew bëgg xam fan la toll
1: agen ah di nama ko fekke
0: man ko ma dabon nama nangam fekk lolo ko ci ñor waye ñaanal sé la sax ak yéné la wër taxul ak andi ay xalaat yo mëna wër taxul
1: inshallah
0: señ Touba na kunu ibadallah ya ikhwani bila tahasud wala udwan na ngeen bëggante dimbalante ta baña nono yonenté dafa andi solidarité ta'awunu 'alal birri wa taqwa wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan amna ko fek yaangi wax lu bax do apprécier waye bo attaqué won seigne bassirou mi légui rek mu rat lay
1: wax
0: sa waye day tay de mom contane na nangam nangam
1: waaw yi dang ko yex def
0: waaw légui ana ñaata at la wax lu bax muso ko ne waw goor muso ne ko sensel discours wala waxel ni amna ko xamne sa yo songé ab nawlem rek xolam sedd ana jikko ju bax
1: mbaamu jeul ci souf jeul jox yeen
0: information jox information yonnati bi sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum 'alaykum haram tahajjatul wadaa yeen julit ni sen deradi sen deri sen alali sen bir aramantal ñaata yon ngay deg jamna diw rayna diw defna diw nang wa a'radukum sen deri nak
1: ak sen bir baatu ginaaw sen lolu graw la
0: bukki dafa ma sa laaj gayna tax lekkete mu ne ko nit ñi ñoy lekkante
1: oo deug ko kon amatu lu lekk
0: da
1: wala deug
0: yaqé
1: cetete
0: bala ga contane rek rer ci sa nawle ba nga an ci mom bo déggé bax nit ku bax boko déggé sa ci ditu jog ta sahaba yi muhammadur rasulullah walizin ma'ahu ash-shida'a 'alal kufar ruhama bainahum yaduhum salihum litali wa yutali bun ma sa gis ku bax dañuy ñaan yalla na yalla bax ki sax ci mom bun robbe ku tambalib tabax ñu tibu suuf ñaan yalla na yegalé bu ngi sé worom sanc bu bes ay wa yalla nako yalla yegalel kërëm gi wa yalla na sedd guyu bo yoré auto bes yalla nako yalla muccël ñu bax ñu non lañ dan def bo nekk ci yoonu jaamu yalla ay yalla nako yalla saxal yalla na yegg yalla bu ko dara teunk waye légui da ngay rombu kërug jambar gu rafet lool nan aduna du kër te yow nga ne fi aduna mum kër la
1: deug la
0: daru dun yalla
1: ko daru kay kër la wa kërug tay la ne wa nga deug
0: ñak gi am no nga dal ngay tang jir
1: wa nga deug sa sahabe da lañ def lu am solo
0: wa
1: benum ci da lañ tok ba yag mu ne am ko ko romb di dem mu ne ko gis nituk aljana xolal ke bo xé lol sahaba yi dañuy fexé dem espionner ko
0: xol ko baxam lu def
1: baxam mom yeen jëf yu bax lay def ba ñoo ñu man ko def
0: man ko xam nga mas na ko wax bo xamné ki mi fenc ci mom dafa muju am ko ko top dem kërëm nako dama am sama way jur jafé jafé bëggon fe def ñet fa néna bo day xol ba xam
1: waji wol muy def
0: lan lay def parce que lég lég yonent nan ko bëgg gis ku dem aljana rek na xol diw mu génné wét gi wala mu génné wét néna waji bu jullé gé sax du def ay nawafi day def safa gu téré fat waye neene bam ko ko laaje nako bam tole ñetti fan mu nako man de ma ngi bëgg delu waye nak lima fi indi won kat du lolu jotté ma ak sama way jur jotté ma dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa def ay yoon buñ toggé fi mom mu ne xolal diw kuy bëgg gis ko aljana xolal diw ma bëggu na xam lan ngay jëf mu ne ko man de xawma len lu may waye nak lu yalla dogal ci nit neex na
1: la ilaha illallah
0: xolal way am rek yene na la
1: xolal lolu señ lu kay nga non yene
0: way am nga yene ko fi ne nit nga julli nit nga wor yorub kamilam ba mu yorub dolam dara jël
1: xol ba
0: na xol be baxul
1: xol ba motor beta ko
0: waw waw mi ngi non xottu kess auto demul fenn waw lu auto bes bes amul motor do déplacer
1: ko
0: waw motax daño wara don ci lolu yonent bi alayhi salatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax sax sahaba yi ne ndax duma len tektal lo xale bo len ko defé dem aljana

0: saway bu ñëwé Touba du ñëw sama kër yow bo démé seen dëkk jaaral kër
1: dama kërëm waaw
0: saway bu mo esté du ko lire yow bu esté lire
1: lire ko
0: gënaaw yaang koy def
1: tapotel ko
0: waaw yow yaang koy ku lay dog dé ko jox ta fon zala ma ku la togn bal ko bal gi nak moy bal go xamné jémo dara waye xam nga ko la togn nga tibuk tankam ak yobbu turam ak lu la nga def ko kortu santane bi di pandé mëno ci la nga bayina yalla wala bal nak lolou du bal
1: da nga jëmbëtal
0: bil afi inde inde maqdir tamlik khulub sa'id balé ci bi nga mëne fayu ngay mom xolub ñep
1: da nga télé wax nga dëgg xamna
0: ba ca top nak mom muju moy kalay xañ jé ko jox ko xamné lu ñëwon nañ ko jox tay bay nañ dox basiru nangam nga né bu ko jox bo ci joté musul ko ci
1: waaw waaw bam xamné jox gi amna
0: jëri kon nak Seyd Touba ni la royé yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni la ko bëggé ni lañu jàngalé dundal ko roy ay jikkom ay melokanam di ay melokanam ay doxinam di doxinam lool nak gis nga gamu gi gis nga lim wax lim xara fi ta'zim mawlid nabi ma la yara aqrabun aw ajnab
1: ok fofu ngay jéxalé
0: néna gamu gi gamu magal gamu lima ci am ku jégué yalla duko mus xamuko ku sori yalla xam
1: kone xana ñu nan ñi tuddu gamu nan da ngi ki xana ñom dañu wéré
0: ni wax bi da yoy a ñoy lañu son ñoy ñom li dess ci aduna da señ ibrahima djou almasharif xone tabban li mubqidihi tabban li munkirihi tabban li hasidihi tabban li man adada doro rek lañ di dal
1: almashar
0: waye gamu mom li xada fi ta'zim mawlid an-nabi ma la yarahu aqrab wa ajnab ci magal guddig rasulullah man khadim rasul yalla defal na ma ci lo xamne amna ci lo xamne ku jégué du ko am ko lo jégué jégué yalla do ko am lo soori ci yalla do ko li khad rabbi fi rabi'i awwali ma ramuhu wa lam yanal kullu wali amna ci gam lo xamne wali yep mom lañu wër mako am man señ Touba
1: mom yalla dako xassal ci gam
0: mo dak gam ñep gam mo fune gam mo nuné
1: la ilaha
0: illallah lolou mat na bayyi
1: xana bobu gam na won kenn gamul mom
0: ha
1: bam tambule gam
0: wajhtu wajhi liman taklimu bana fi shahri mawlid man fi bahri rabbana fana ahyatu mawlid nabi min asajin man khadim fakhuna fi talsadin fi hamsajin lu ci nak amna
1: waaw
0: bamiy gaday bamiy gam defana 1880 nangam la
1: asas mo
0: ta gam ci digeenti bi nak yombu fi won ndax yi fi xewon
1: bo wari mom
0: mi ngi melni da nga deg ñu ne 2019 nangam li fi xewon mi covid bi
1: waaw
0: ubi juma yombu nak waye digeenti 1880 nangam yoy ba 2002 mo ba 1902 mo wota fi yomuna lañ ko don téré
1: yeengal dara yombu don dé
0: kon bimu né ba ñew rek lay fi do japp ni loolu
1: pata baye tigi
0: wax rek bimu ñew rek la
1: yoy ñew rek waaw
0: bimu ñew japp ndax motax fi dé lu ci way mëna waxi del baye xel ni bimu ñewé la
1: japp bimu ñewé la waaw waye bam demagul
0: mané li tambalé 1881 mu nek mbacké wala 83 gamu bo ci dolé tuti 95 ay jot mu dajé Touba bi
1: waaw dem
0: keneen yeengalatu ndax mom bi ko Touba bi atté téré nañ ko dajé rassemblement dañ ko téré bu ken jangati mbindam bu ken dajati ngir mom dekk mom lañ ko taal manam ku juxañ sa baram na manam mom bay wote ci rew mi amu fon
1: amu fon mom bam ñu bisé rek
0: bam ñu bisé nak bay fi sedd gu
1: ba 1902 rek
0: bay fi sedd motax fi ne lu neex ni man nako waxe kum neex man nga ne diwa jitu yoy yep amu ben problème waye dal nañ xamne dal mom bam nekké ci geej gi ma ngay gam bim debagut mi ngi gam bi ñu ñëw mi ngi gam te digënté bi amna pause yo xamne kenn wote wu
1: Allahu
0: Akbar da xamna
1: jerejef Seyd Gadda ñu ngi lay gërëm bu baax diko sat jotaay bi xamna ni waxtu yi mom wono xat jeexna waye waxtaan bi mom jeexut waye suñu digënté gamu inshallah ni rek plateau spécial day way ak télévision Samadi ñu baye nga taggu suñu mbokk téléspectateur yi ak mbokk yi baye xel Samadi FM itam ci la bokk
0: wa jerejef Seyd Bachirou di len sante di sante mbokk yi doon sétan waxtaan yi yépp xajna ku ci dégg lu doon jumté rek na nga nuko bal né nil né parfait dooma dama mom matul tayit sama jalolé sérigne nak la doon waxtané yit ak limu wax ak yenen limu wax ak sérigne manam tay dañ doon wax ci patron sun patron na lool nak mom
1: motax jotaay bi neex lool
0: motax non lay démé dal kon nak
1: kon da neexa neex wa da neexa neex
0: wa da neexa neex wa lool nak kon ma ngi santat ñi sétane ñep fuñu mëna nek ci biir réew mi ak fuñu mëna nek ci biir bitim réew mi yépp ñaan yalla sun borom gamu gi bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin té lépp luñ ci def ci ay asgar def ko ci jëf yu bax yalla nako yalla nongu ndax guddila go xamné dañ ci dundal gën ak jamono te ginaaw nit ñi ñoy def suwaye anniversaire kenn ku nekk te bu dutoon mom yow luñ la bind ba ngay suwaye kon nak mat na ya nga fonk yépp bu dutoon mom bu dutoon alcorane du wacc bu dutoon l'islam du wacc bu dutoon mom nangam du am kon koku mat na magal
1: waaw
0: ya ngay fonk yow yépp bu dutoon mom yoyu du ñew
1: ba nga fonk
0: kon nak mom koku mat na fonk bu baax ñaanal cheikh mamadou muntaha
2: allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا، نحن

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بموقع النجوم

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.

وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.

حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن

فلولا إن كنتم غير مدينين.

فأما إن كان من المقربين

فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام لك من

له مولاه نفى الإله كل من عاداه لغيره ومن أبى أرداه

رفعت حمدي وشكري إلى من برسول الله قاد للإله.

رضيت عنه ويقود الأمل لي براحة ويعلي العمل رجوت أن

في اللوح إذ يحق شاء الذي الأمر له والخلق أن لا يكون كالنبي خلق.

jikko ju rafet ak yene ju rafet daf ko lal kon wetal suñ borom tabaaraku ta'ala ku ñaaw jikko mënuko kon nak da ngay jikko defar jikko ji bam rafet motax yoronte bi waxe nonu waye lol day wone jikko ju rafet solo simu am ci diine islam ji waye solo simu am ci njangalam yoronte bi alayhi salatu wassalam yoronte bi alayhi salatu wassalam neena man de kima gënal ci yeen moy ko xamne mo gëna rafet ci yeen jikko inna ahabbakum ilayya ahsanukum akhlaqa ki nga xamne man moma gënal ci yeen dik imam bukhari netele moy ki gën ci yeen dal ma gën ko taamu ci yeen moy ki nga xamne mo gëna rafetle ay jikko lol nak day tekki jikko ju rafet yaatu gi mi yaat mom yonnati bi alayhi salatu wassalam bokon na ci ay jikkom moy dal ak bari yermade ak tey sallallahu alayhi wa sallam ta lolou suñ borom tabaarak wa ta'ala seedel nako ko ci alquran fa bima rahmatim min allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik kun fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin borom bi nenako yermane jima def ci yow day motax nga dal motax nga nek ko xamne ko tey nga waye li ngay don kilifa bu fekkon ne dal gogo ak tey gogo ak yaatu deun gi nekul ci yow sahaba yi li ñi bax dañuy tasaro dem seen yoon ndax nit ñi mënu ñu andak ku yaatu donte kilifa nga bu fekke yaatu wo bari yermane nango xajo lu bari nit ñi lo don seen kilifa dañu masla rek juk dem waye duñ nango tok fa yow motax mané ko walaw kunta fadhan bu fekkone am merkat nga da nga bari loy mer ghaliz alqalb nek ko xam yaatu wo den kon lan fadhu min hawlik kon ñu tasaro kon duñ nek di tok fa yow waye yaronte bi jikkom ju rafet taxon na fum tok sahaba yi ndeysaan ñew bëgg tok fi wetam bokk na ci li firnel lolu qissatul a'rabi mi nga xamne ko xam dafa joge ca kaw ga xeyna minul bir dekk bi teggi ni fi am mu ñew rek dem ba ci wetu jakkaji tambale tour ndox ni ko ulama wal hadith ni ko netele ah sahaba yi daali jog tambale ko yu wax yonent bi ne dedet bayi len ko xam nga jakka nim tedde ni barabu suñ borom nit ñew bëk fa tour ndox yonent bi alayhi salam ne bayi len ko ñu daal koy bayi mu daali tour ndox bam ag yonent bi daali yonne baagum ndox yoni ndox mu bari bu ñew mu ne nañ ko labal nañ soti fim don tour ndox buñ ko fa soti rek legi day lab ginaaw ba yonent bi alayhi salatu wassalam wo ko labire ko ne ko fi kat barab la bo xamne du barabu tour ndox yellu fi labire ko bam xam ma tax koko ku xoram la ginaaw bi dafa ñaanal da doon ñaan suñ borom tabaarak wa ta'ala ne suñ borom yal nak ma jéggal mag muhammad dongu ndax gaay dañu bëggona dal ci kawam xesabi luñ ciy jàngé moy lan moy gis nga ak dal moy ak dal xeyna yoronte bi xamne ne ku ñew ci jakk difa tour ndox ci deug deug koko xamut kon ku dal la waye ku bari yermane la waye ku am hikma la ndax bayina ko mu tour ndox mu fexi ba tour ndox ya wañuul dara jakka ji ndax soti nañ ci ndox mu bari mu labal ko waye mu woko xamal ko ku xamut dañ koy xamal lolu xawna wote ak nun ni ñi dundé nun nit bu joomé wala mu def lo xamné duna wala mu def aw njombe wax deug yalla du am jamm kenn du ko dogal ngant dañu daldi tambali di dal ci kawam diko wax wax ju 10 jo xamne ko ke ngir mu depart sax delu ginaaw day muju daldi liñu tudde lang day muju daldi rankigné daldi gëna mer nga xamne lam defon sax danaka du ci muju reccu dara ngir ay critique ak ay wax yu ñaaw yaakar na ne ko betto nit dong muy tour ndox ci buntu kërëm wala ci miru kërëm defena ne man nako yak ay baat yo xamne baat yu 10 lay doon waxantuma ki ñew ba ci barabu sel bi ci jakka mu defa tour ndox waye gis nga reaction bu am solo bobu yaronte bi alayhi salatu wassalam defon lol lepp yermade ji lay teki yermade joju motax bi ka xame ne alayhi salatu wassalam ci xareb uhud gaaj nañ ko ba tour deretam ba damu ab bañam ba mu yifi xawa day war lol ñu defé né day ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu alak ñooñu
mu daal ne allahu

maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Suñ borom tabaaraku ta'ala jéggelal sama gañi sama nit ñi muy yéfer yi bu len alak ndax xéedu ñëkke kat gis nañu yoronte ya daalak bo jàngé alquran ni ko alquran di waxé amna ño xamné dafa wacce ci ñom nangam amna ño xamné dafa wacce ci ñom nangam gis nga yoronte yalla nuh rabbi la tadhar 'ala al-ard min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara gis nga non mu ko ñaané suñu borom tabaaraku ta'ala wa yoronte bi mom bam tollé fofu dana suñu borom tabaaraku ta'ala jéggelal sama nit ñi ñak xam rek moko waral mo ra señ touba taggu ko ci qasida ga ne yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima señ touba neena bu yawmal khiyamé yawmal khiyamati tati ruslu khatibatan wal anbiya'u lahu wal kullu qad usima dan yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima señ touba neena bu yawmal khiyamé yonanti ko ci dem ngir li sakku tinu ci mom dana la sama bop la tal nafsi teluma ken neena yaronte bi alayhi salatu wasalam kortu kesse dongu mom moy juk tal aw xetam dem sujud ci wetu aras suñu borom ne ko tay du bisu jaam yalla laajal ñu jox la lam koy laaj moy lan moy dama bëgg nga yeeram jaam yi atté leen motax lo ñu koy tuddé ash-shafa'atul kubra ram mi nga xamne moy ram ma magma ndax dooma adamay dañuy dem ba xawa sonnu ba neñu sax di taamu naan suñu borom nañu far duggal sawara ben yoon wala iyasu billah ngir taray ba wala señ touba tag ko fofa yonnati bi alayhi salatu wassalam ku ne xamne ne bam deme medina fek na fa ay nafiq yu bari wa mimman hawlakum min al a'rab munafiqun bok bam deme medina fek na fa ay nafiq yu bari nafiq yo xamne ñu doy war lañu dañu ñew melni ku dugg ci diina ji waye dek di rejo di geustu mbiri yonnati bi alayhi salatu wassalam di enquête diko wax ay nonam lele ñuy koy complot ngir bëkk ko ray and ak loolu yonnati bi day xamoon na leen alayhi salatu wassalam xamoon na leen ba amna kenn ci sahaba yi kum ko wax waye nak bëggutoon di leen yoolé di seewal seen bir bam yaatu bëggutoo nit di leen buñ ko waxé nako ah waaw yonnati bi ñi nga xamne mom dañoo roxu suñu bir di feñal suñu secret tenko leral ñu ray leen ben yo mu na dedet bëgguma nak ñuy wax ne muhammad kat ñi and ak mom sax day japp di ci ray bëgguma lu mel non mo tax nam non jëfëlante ak ñom rek moy képp ko dem ba wéddi wéddi gu leer nañ ñi ñu xamne wéddi na ko xamne nak day rosano ci biir di wax ne gëm na te gëmut waaw nga xane ñew nashhadu innaka la rasulullah ñi ngi sédé na yalla la yoni yalla mom xamne ne ci dëgg dëgg loolu dëgg la way ñom yalla mi ngi sedena innahum lakadibun ñom liñu wax dara du ci deug and ak loru yonentu bi xam ay nonam ba nopi man leena bayyi mana dox ak ñom fi seen xel tollu lele sax kenn genn ci aduna dooma ñew laaj yonentu bi alayhi salatu wasalam bubbu yonentu bi alayhi salatu wasalam jox ko niñ koy netale ci yenn xissasi nga xamne doxon na ci abdullah ibn ubay ibn salul nga xamne ko doyon war la niko ulama wa tarikh netale kon nun suñu jikko aggagut ci lolu ñun mom dañuy jek jek tuumal nit jek jek rek na diiw sama non la sukkandiku ci ben xew xew wala ñaar wala xeyna amna baat buma la wax nga daadi japp ne diiw mo sama non la seen digënté daadi yaqku do mëna sédété ci mom mukk sédé bo xamné sédé bu rafet la waye ki dé mom alayhi salatu wasalam liñ wara jàngé ci mom moy xamné diiw yénéwuma jamm naam diiw bëgguma xeyna naam waye teewut nak mu yor doxalin wu rafet gis nga nim da def waaja nga xamne da daan jël ay dekk diko tek ci fimi jaar ci guddigi yonante bi ñew di ci joggi di loru koku yonante bi alayhi salatu wasalam bam toge genn ben bis tok gis waaja tegaluko deg yam ko da tegal alayhi salatu wasalam mu ra koy laaj na waaw ana diw mom kat yim fi la andi ta moy deg yi koy lor dama ko gisut bañ geesso ne ko diw day xamna sa akko ko dal mom dal maga tawat maga def nangam yonent bi bam genee jakka ji dafa del dem keureum ñew diko setsi ne ko man kat yi ma da tegal dama ko gisut ma deg ñu ndaga tawat mané xara ma setsi la ñu ne koko fofu la jaare tuub duggu ci l'islam ngir lan ngir jëfëndiko hikma ak al maw'iza al hasana yonent bi alayhi salatu wa salam mom non la da def lepp da ci daan doxé hikma bari na ño xamné tuub nañ duggu ci l'islam te jëfëlante bu rafet lolou wuté nak non mom sa yo xamé ne xamna ñe diw
waxuma la sax non waye am nañ ak ñak deggo wala wax nañu lu ñu neexu rek danaka duñ mëna antate ak suñu sago dañuy jël lool daat koy reeyal lool daal di yak digënté ba mëna dem ba ak njabot bokku ca na ngeen yegg ne diiw kat sama non la wax ci ay wax yu bari bari waye mom alayhi salatu khulat dal gi ak tey gi ño xamne danaka dé sax yéne nañ la ko waye téewu rek mu bayi leen ndax ku jëf sa digënté ak sa borom la tabarak wa taala سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ميغا خا نيونت بي موكو يار متقوا نك موم بوك سي صحابه يي غنا ماغ دنجكو لاج نكو واخ نيو دارا سي يونت بي عليه الصلاه والسلام من كان النبي صلى الله عليه وسلم اوسع الناس صدرا واصدق الناس لهجه والينهم عريكه واكرمهم عشره ولا بوك عشيره الترمذي نتلي نكو mune yonentiba alayhi salatu wassalam day musuma gis mukk ku yaato deun ni mom musuma gis mukk ku yaato deun ni mom musuma gis mukk ku ko gëna deggu ci ay wax waye musuma gis mukk ku ko gëna noy jikko moy ku ko gëna lewet waye musuma gis mukk ku ko gëna rafet ni mi ande ak nit alayhi salatu wassalam hadith bi lu yeme yeme la gis nga yaatu deun nga xamne momit jafé nañu war nañ ko roy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam moy yaat dund ba nga xamne leleg nit wax la dara lo xamne xam nga ne yelu ci yow nga xajoko doté boko waré nuyu ko boko waré sédel lu bax donte mom dalay sédel lu bon ndax lolu moy makarimul akhlaq moy nit ki di la xagn nga diko jox makarimul akhlaq moy nit ki dula jokku yow nga diko jok nit ki di la waxal lu ñaaw yow nga diko waxal lu bax ndax nit ki di la defal lu bax nga faye ko lu bax lolou mom kuy asgor war ko ko man lolou jefewut ha kula yek tegla sa place dila waxal lu bax dila nemiko dila dimbali koka forcément dang ko wara beug dang ko wara ki koku mom kuy asgor rek war ko fonk waye li jefe nak moy nit ki nek ak yow nekkin wu ñaaw ba nopi yow nga wëlbutiku nek ak mom nekkin wu rafet lolou nak moy makarimul akhlaq moy tedd ngay jikko yi kon yaronte bi alayhi salatu wassalam ñi ando nak mom seede so rafe soso lañu seede ci mom Anas ibn Malik yal nako yalla geureum momir seede na ci yonante bi ne khadamtu rasulullah sallallahu alayhi wa salam 10 sinin mune man de yonante bi nekna bekk negam fukki at fama khala li uffin khat yonante bi alayhi salatu wasalam musuma janne fukki at yima ko liggeel nek bekk negam dal nek secrétaire musuma janne da lolou ku ne xamne na lu jafé la bo la joon bindani ne ci kër yi ak surga yi leg leg waxin wi da ci feñ day wonane ki ci deug deug sama surga dong la mako yirif ne yaronte bi alayhi salam musuma janne wama qala li li shay'in sana'tuhu nima lima sana'ta hadha musuma def dara munal ma lutax nga def li manam dima critiquer musuma def dara munema yow lutax nga koy defé ni ak lutax nga def nangam wala shay'un lam asna'uhu munema lima tasna'u hadha musuma baye dar wala bok lima lam tasna' hadha musuma baye dar bam wax manema lutax nga baye nangam alayhi salatu wassalam kon bind bobu kilife yi ñoko mom moy kep ko xam da nga yilif nit da nga yor absurde da nga yor mbindan degal Anas ibn Malik neena fukki at yima nek bekk nek yonent bi nek secrétaire am musuma janni musuma geud musta ñew ni ma lutax nga def li musta ñew ni ma lutax defo nangam luma xass ba def dal alhamdullilah def nako luma defut bu ko mané defal bopam ñew dem defal ko bopam Abdullah ibn Jarir wala bok Jarir ibn Abdullah ñaar yo lañ koy woy al bajali yal nako yalla geureum neena ma hajabani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam munsu aslamtu ne bima toube ta mom atum jurom ñente la duggon ci diina ci neena bima toube duggu ci l'islam bani yonent bi genn aduna yonent bi musuma tejal ay buntam ma hajabani bi maana moy musuma dem bako seti wala bako gis ta gisumako lolu benen buntu la bo xamne momit kep ko xam daga jite kon ko don na ci yonent bi alayhi salatu wassalam moy kilifa ndaka mom nit ñi dañ koy yaakar day nek ab delu way kon warna yomba gis kirifa wurtu jafé gis yaronte bi alayhi salatu wassalam ko yombo na gis la
day tok fi nit ñi wër ko julli gu jot mu julli ño xamne mi ngi ni su ko defé nak nit ñi luñ ko wara laaj laaj ko ko luñ bëgg jambat man nañ ko ko jambat mune ma hajabani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam munzu aslamtu bima tuube ban yonent bi genné aduna yonent musuma tejal ay buntam wala raani illa tabassama fi wajhi sallallahu alayhi wa sallam neena yonent bi alayhi salatu wasallam musuma xol luru da muñ luru da muñ xam nga sa kilifa xol la muñ wa deug lolu xewal gu reey reey reey la neena musuma xol luru na day muñ lolu limi tek moy yonent bi kon daawud ñeekal xaar kanamam daaw ko ñaawal nga ne da ngay gis sa kilifa xaw xawa tit ngir da la mere wala do meena wax ak mom la nga wara wax ak mom man na am bari na nit ku ñu war la wax soxla wala war la wax aajo nga dalal ko dalalin wo xamne du bëggati wax ndax day japp ne ki de ni ma gisa kanamam gi ubiluma bopam jari ibnu abdullah al bajali neena wala khad shakawtu ilayhi wala khad shakawtu ilayhi anni la athbutu ala al khayl masna ko jambat ne ko man day war man dama mënut nga war suma waré ci fas yi ak gelemi damay daan neena masna ko ko jambat neena fa daraba bi yadihi fi sadri mudad may dor sama sama deun manam mudadi dor sama deun dadi waxne allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya waw do ñaan ko am solo ne dafa dor sama deun dana suñu borom tabaarak wa ta'ala yal nang ko degeural yal nang ko saxal manam ki ni lim jambar ci man yal ne day daanu yal nang ko degeural bo warete dal bum daanu neena bobal geja daanu mustawar muk daanu ginaa bi ko yaronte bi alayhi salaam ñaanale lolou du xarwa neen la ca neex nak ne suñu borom yaronte bi daade ñaan suñu borom ne ko waj'alhu hadiyan mahdiya nang ko def mu gindiku bo nopi di ginde waaw nang ko def mu gindiku bo nopi di ginde hadith bobu ibnu maja netti nako rahmatullahi alayhi bokna ci jikko yaronte bi alayhi salatu wassalam li jaafar ibnu abi talib netli xissa bu siw bobé bañ gadaayé dem habasha ca najasi mu manu momé nga xamné néñu mujjuna tuub duggu ci diina ji kérok bimu faatu alayhi salatu wassalam moko julé kérok jaafar ibnu abi talib nga xamné doomi baye la moko yonnati bi alayhi salatu wassalam di magi sayyidina ali ibn abi talib kérok bam démé ca bourba jikko yu rafet la fa seedel yaronte bi alayhi salatu wassalam da ko laaj nako waaw yeen julit ñi nga xam da ngeena daw laqko si ba yeefari makkay ñew bëgg leena jël si luy seen problème lan mo tax ngeen takaliko ak seen mbokk yi jaafar wax ko discoursam bu am solo bobé kunna qauman ahla jahiliya nako ñun de dano nekkon ay cieddo ca dembu dañu nekkon ay cieddo nga xamne hadis bi limi leral moy yoronte bi bim ñewugut lim fi fekkon ci jikko yu ñaaw waye bim ñewé mom ban solution la ci andi neena kunna qauman ahla jahiliya ñun ay cieddo lan won demb na'budul asnam dañ daan jaamu ay xërem yatt ay bant diko defar diko jaamu wa na'kulul maytata nun demb dañ daan lek med wa na'ti al fawahisha waye mune demu njaalo nekuton dara fi non wa xam nga cieddo mom da naka lolu du ko baye xel motax mune wa na'ti al fahisha dañ dan njaalo dal dañ ko dan jonjo wa naqta'u al arhama dañ dan dok ak mbok mbok ite di xolal yonent bi bim ñewugut li xewon bim ñewugut xolal li xewon wa naqta'u al arhama neena wa nusiul jiwar dañ daan ñaawal ak dekkale manam dekkando bu rafet nga xamne sa dekkando day am ak ci yow neena lolu amutoon dañ daan ñaawal ak dekkale wa ya'kulul qawiy minna da'ifa ku am doole da nga daan jaay ñu neew doole ñi dañ leen da jaay doole ñi am doole dañ daan lek ñi neew doole moy dañ leen da neewal doole manam amutoon justice mom dal day mel dekkou jeun rek moy ko uppu sa morom dole rek dal di jefandiko mune fa kunna ala zalika nun ci li lañu nekkon jaafar ibnu abi talib moy netali najasi nun ci li lañ nekkon hatta ba'asallahu ilayna rasulan minna
ci li lañu nekkon ba kérok yalla suñu borom mu bax mi daldi yonni ci ñun ab yonent bo xamne ci ñun la bok manam du étranger na'rifu nasabahu wa sidqahu yonent bo xamne ñun xamnañ askanam du doxendem xamnañ aw askanam bu bax moy sunu mbokk waye xamnañ ak deggum wa amanatahu xamnañ ak kolutem kolute gim am yonent bi yeufari nga xamne ñoy ay nonam sax luñ ko daan wax dañ ko daan wax al amin mané ki nga xamne ku bëgg denkané wala ku bëgg lu woor wala buñuy sédé mom lañuy wol lepp luum sédé rek lola wërna néna wa afafahu ñu xam tamit ni mu fego mu alayhi salatu wassalam lepp lo xamne lu ay la lolu do ci gis mukk muhammad sallallahu alayhi wasallam fada'ana ila allah linuwahidahu alhamdulillah néna mu daal ñuy wo ci lan ndax da leen wo ci bopam ndax da leen wo ni kay leen magal mu wala kay leen def la ma nangam wala wud leen xaaliss jox ma dedet da leen wo ci nañu wetal yalla alayhi salatu wassalam kon bokk na ci jikko yoronte moy duñ wo nit ñi ci seen bop waye dañuy delo nit ñi ci suñu borom tabaarak wa ta'ala neena mu wonu fada'ana ila allah linuwahidahu mu wonu ci nañu wetal yalla wa dakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi min al-hijarati wal awsan munenu liñ jaan jaamu de ay bant ay yo xamne ñoko yettal suñu bop ñoko defar mu woñu neñu lolu nañ ko tek nele lolu buñ ko jaamoti wa amarna bi sidqil hadith mu degal ñu ne kuy waxati na nga wax deug bokay teddi li sahaba ye lako yoronte bi doon wax waye yow mi ma jakar lol ak man mi ak yow mi nga xane waxtan dana accé ci yow ak nu ma accé ci yow jappale yonnate bi alayhi salatu wasalam li yow lako digal yow la digal na la jaamu borom tabaarak wa ta'ala kep wetal ko digal la mbollem jikko ju ñaaw wala lo xamne xeyna ay nit dañ ko daan def ta mu nek lu baxut lolou bul ko don digal la bu re jaamu xerem legi xaaliss danaka mo nek xeremu ñu bari ndax lepp lo xamne man na tax dox sa digeent ak sa borom lolou xerem la lolou xerem la digal ñu tamit bi sidqil hadith wax deug moy lo xamne xawna jafé legi nit ñi wax lulu deug du dara ci ñom wax lulu deug bo nopi giñ aw giñu tang jeer lolou du dara ci nit ñi legi wa ada'il amanah mu digal ñu ne buñu trahir confiance manam buñu wolo lolou nga xamne mom lañu wolo lolou nañ fexé ba matal ko wa awfu bil ahd ndax innal ahda kana mas'ula borom bi neena deele matal ko leere li ngeen waxante deele ko matal yonentou alayhi salatu wasalam neena lolou bokku na ci jikoy nafiq moy su ngeen joxante ab randiw ngeen wax ba teunk la ngeen teunk du ca dox dara kon wa ada al amana daf ñoo digel ñi matale ko leere wasilatul arham xam nga waxon na ne bu ñeuk naqta'ul arham yonenté bimu ñëwé silatul arham la diglé né nañuy jokk ak mbokk buum ak mbokk gi kon ci gamu gi war nañ ci fataliku jokk ak mbokk alhamdullilah bari nañu xamné sax seeni dëkk ciosan wala dëkk yo xamné seeni mbokk dañ fay nek fofu lañuy gamu jé ñaaré xeyna loolu ci buntu silatul rahimi dara ci mëna duggalé néna wa husnal jiwar nga waxon na nusiul jiwar yoronte bimu ñe safan ba la leen digal moy ne nañi rafetal ak dekkale yoronte bi alayhi salatu wassalam neena jibril mustadañ mukk di ñew ni wax muhammad bayil xel dekkando yi de mission bi dekkando yi ci lañ bok neel nit ñi nañ fonko dekkando bama defene sax bo wëtandikut nit dana faatu yalla faratal na dekkandom don donte lool mujjul am waye nak jibril nim ko ko don denke tar na tar go xamne neena yoronte bi alayhi salatu wassalam neena dem na bama yaakaar sax bis dana ñew jibril ñew ne ma bokku na ci ñi doonu kat ab dekkando lu rafet la bokku yu teddi dekkando gogou ko na xamne ne fiñ tolni yoon jox na lool fiñ tolni dekkando ñu bari samatuñ ko yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa waxon ne bo dekke ak nit bo togge ndawal mu xeyñ ko sax war nga ko ca yakal lu mu neew donte ndawal ga bari wut neena na ñeex ma bari sax nga defal ko ca dara loolu waxin la waye dekkandok sa dekkando mu war ne la amul dara say dom melne ko kay ñaawal nanako li lañu lek do yëkëti dara jox ko wala nga tabax sa etas ba mu tim kërëm su ko défé wanango mi sango yu bari di wuñu ay aybam wala say dom taxaw diko yër lolu yépp yu doy war la yaronte bi alayhi salatu wassalam jaafar ibnu abi talib radiyallahu anhu
neen daf ñoo digal wa husnal jiwar ak lan mu ne wal kaffa anil maharim daf ñoo digal ne nañu fegu ci yi nga xamne yalla sa borom tabaaraku ta'ala dako aramal wad dima ak dereet yi lepp lu suñ borom haramal suñ borom dalay wax na mayna la li waye mayuma la li wa tilka hududullah fi limite yalla budé jigéñu amna ñuñ la may amna ñuñ la mayut budé lekki lekki gi daganna waye bi deganut budé bayyi may xarak bayek nangam daganna waye yi ak yi deganut nga fexé ba yem ci iñ la may te bayyi yi nga xamné yalla suñ borom dako téré ak deret bul tour dereté kenn bul yaq deru kenn bul ñaawal kenn bul xass bul jew yoyep yuñu wara jangal la ci gamu gi def ko ab yubal ba gamu gi desi wat yalla na fi bok fek neena wana hana anil fawahish mu terañu ne ñu ndialu baxut mu terañu ne ndialu ba ngeen nekkon ndax natil fawahish la waxon dañ daan def ay ndialu neena mom daf nako tere sallallahu alayhi wa sallam wa qawla zur ak wax ay neen mu ne lolit na ngeen ko bay ak diko sede wa akla malil yatim yaronte bi alayhi salatu wassalam bokku na ci jikko yi ñaaw yim téré moy lek alal jirim xamna lek lek nit faatu bayyi fa ay xalé ñu mirage ko nan nijaayam wala bayyam daw ñoko yoral yi fi waye dañu mujj lek ko bam jeex tak bu xalé ya magge ñuy joxe ay lay suñu borom tabaaraku ta'ala loolu jikko ju ñaaw la jo xamne xass nako ci alquran ñi nga xamne dañuy lek am walal yataama ghulman lek alal jirim ci ak togn neena innama ya'kuluna fi butunihim naara mo rafa ne wa sayaslawna sa'ira lolu lu doy war la nit faatu bayyi fi ay xalé wax deug yalla nañ ko jox ni jaayam nañ ko jox bayyam daw nga wolbutiko rek di ci nos def nangam keur ye nga daldi jaay wala nga dag ca len jaay bañ mag da rek duñu fekk dara lolu bokku na ci jikko yu ñaawi alquran neena ku koy def dafa melne ma ngay lek sawara wala iyyasu billah neena wa khasfal muhsanat yoronte bi tereñu yaq der ne bu len yaqati der fi ñu tollu jamono ji yaq der bokku ci li gëna yaatu fi ñu toll ni xew xew bo deg ñuy tuumal nit ñi deggal xew xew ba lañuy gëna def waaw diw sangam kat dañ ko tuumal ci nangam ñu bari ñay deglu ñay sétane télé ak di deglu radio ya dañ koy deggal ak di top internet ah na bo démé moko def dé ah sa way da luñ ko ki rek mom la nga né nit ñi duñ téggal duñ may duñ dogalal kenn ngant légui wax ju ñaaw ju né dañ koy wax tuumal nit ñu bax ñi tuumal kilifa diine yi tuumal sa dekkando domi nangam mo def nangam nga ah lolé deug la man de gem nako te yaronte bi alayhi salatu wassalam gis nga ca hadithul ifk moy ca lolou ñu tuumalo sayyidatuna aisha la alquran santane lim waxon moy lu melni bu amé lan mo té won ngéné hadha ifkun mubin ah ñun de li duñ ko gem waaw ñun de diw sanga mi de niñ ko xamé lu bax liñ ko xamé ñun dal li gemunuko abjulit non lay mel waye lu ñew rek nga dal koy gem surtout nak lu jëm ci walu diw goor jigen la diw ndialo na diw gis nañ ko mu sekk ak nangam te yeb ay netal yu ñuy netal diw dañ ko ger diw dañ ko jox nangam yoyé tok diko wax gratuitement te amo ci ben preuf yoyé wax deug yalla lay lañu yobbu ci kenn tribunal du am dara lu mu wax di jéggal wala muy wax lo xamné danaka du waxi dara kon waresna té lamiñ yi ci déru gor yi lolu yonnate bi alayhi salatu wasalam denkane won nako hadith bi dafa fess del ak ay jikko yu rafet yaronte bi alayhi salam fim fekkone xed wi ci lek riba ci neewal doole jigen neewal doole ay jam ci ndialo nga xamne da yaq aw askan ci wax lu dul deug ci yaqante ay dar sen bir jikko yu ñaaw yoyu yep mu len fekkone mu effacer ko raxas ko bam set daal len andil jikko yu rafet yi moy liñu tudde tahliya ak tahliya moy fexé ba raxas len ci jikko yu ñaawi waye dafa len tahliya moy takkayel len al fada'il jikko yi nga xamne jikko yu tedd la yaronte bi alayhi salatu wassalam bokko na ci ay jikko mi rafet modi doxalin wu rafet yum da doxale bir kërëm manam digëntem ak ay domam ak ay soxnam motax mu ne khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli mu ne ki gën ci yeen dal moy ki gëna rafet ki gëna mëna nek ak wa kërëm bëgguñu nit ki di nek ak wa kërëm melne ni ko gaay di waxe melne ab alma bo xamne wa deug yalla bo nekk ci kër gi gonay kenn du am jam kenn du setan télé fojuk yaangi gëddaté do nekk ak ñom man na am do bokk ak ñom lek man yu bare bare nga xamne danaka ñom duñ xam ci yow dara yaronata bi alayhi salatu wasallam daan jaxaso ak ay soxnam bu ñu dag yap mu ñew jappal leen
bu fekke mat mi doyut mu daldi genn ci biti dem for fofu ay mat yoyu yu rafetone la yo xamne alayhi salatu wassalam dako dan def motax mu ne ki gën ci yeen moy ki gëna yeureum wa keureum ki len dakka topato ki len gëna ñewant mu ne tolol xamna ne man ma len ko dak kon nak kon mom moonu gën alayhi salatu wassalam kon bokk na ci bind yi ñu wara jël def ko yobbal ci gamu gi moy ku nek xol comportement bi mu am digëntem ak njabotam ndax njabotam begg na njabot waxuñu rek ngay jël xaj dila xep kessé dedet ndax yaang leen yar ndax ñi mata jang ñi ngi jang ndax yaangi gësu seenum jang ndax yaangi gësu ndax ñi ngi julli ndax yaangi gësu ba xam ndax jigeen ñi comportement yi ñu wara am ñing koy am ndax yaangi gësu ñi ñew ci kër gi di duggo ka genn ñoñu ñu mu doon ndax yaangi di leen wo waxtaan tok ak ñom tek say téléphone ak lepp sekk ak ñom ay waxtaan xol seeni jafé jafé ndax ubbi nga saxar kanam bañ ñemé la wax yoyep ay jafé jafé la yo xamné dafa xawna rar jele nañ ci aisha radhiyallahu anha mu waxné kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhitu thawbahu yarantu bi alayhi salatu wa salam day yere bopam sax moko daan ñawal bopam bu fekke yerem da xotiku day abbu puso wala mu jël puso diko ñawal bop lolou mi tekki ak woyof day wone ne kon borom kër warna woyof neena wa yakhsifu na'lahu dadan aw dalam bu masana dag neena mokay daxal bopam mokay dax jël puso momit ñaw ko ba dal yu bax lolou yaronata ali sallallahu alayhi wasallam mo ne ko kilifa ak julit ñi bu ko neexoy mo ne andi len ma dal wala wutal len ma nangam wala diw sangam defal mako waye da bëgg woné yaronata bi daan jëf ci yefi bopam daan wax naan nit ki warna gor gor ba limi dundé mu nekk ci aw ñaxam ndax mo ne yaronata yalla daawu daan dundu ci daran dundu ci aw ñakku bopam mu ne war ngeena gor gor ba nit ki di dundu ci aw ñakam yaronata bi alayhi salatu wassalam beggut nit ku yaafus ko xam da ngay tok ñu lay defal wala ngay dundu ci ay pexé lam beggon rek moy ko xamne ab julit nga ngay def kasbul halal motax yaronata bi gis nga ko samuna commerce na jël nañ ko sayyidatuna khadija jël nako def ak mom xetu mudaraba moy khiraat bi ñi wax legi jox ko xaaliss da ngay dem barab nang bo demé nga jënd ay marchandise bo né dugg ci marché bi jaay bo jaay am ci nangam yoy yep def nako ko xamne sab yoronto jaar na fofu war nga xamne waro nek ya fous mo tax mune julit bi nga xamne dafa am pestef yeungatu ko kay day wax deug yalla moma gënal julit bi nga xamne dafa yogoral xawa yambaré koka dal donte ñum ñaan ñep bax nañu waye ké dal man moma gënal mbokay tedd yi ñu fi lim ben bu ci nek jikko la jo xamne bu fekke jël nañ ko jangar ko niñ ko wara jangate def ko ab yobbal ba insha Allah donte genn jikko sax nga jël ñu def ko yobbal ba gam ge ñu jimaat lolé yalla dana nu mussal ci def dara ba nopi duñ ci amé dara moy pertement nañ fexé ba gam gi ñu duggu ci ak yéné fateliko ko bax ko kay alayhi salatu wassalam fateliko ay jikko mi rafet demat ci sunnam nafarat ko waye nak gëna dundal suñu ciofel suñu bëgg gën ko dundal bu baaxa baaxa baaxa baax mahat mahabbati al mukhtar sayyidina khubal maghaniya wal ahlina wal walada koku dem ba nga xandane bëgg gi ma warona bëgg ay njabot yépp sax dama koy effacer dammi wa ahli wa awladi al fida lahu abdan khadiman lahu muskanan sanada dir bu yonenti ma jël ko def ko sama reference dal mënutuma bëgg dara kon war nañu xolaal suñu bëgg yonenti bi alayhi salatu wasalam buñ waxe bëgg nak waxuñu rek naan mëna sopp nabi la kessé yam ci way war nañu gor gor lu ba buñ soppé nabi buñ nekk ay sopp nabi ñu nekk top nabi fexé ba yonent bi xol lim bëggoon ñu nekk ca ñu fexé ba nekk ca loola waye bëgg na yonent bi alayhi salatu wassalam waye nak ay ndigeelam ku fa dem duñ la fekk do jima xam dara ci ay jaar jaaram ay siram xamo ci ak njabotam dara xamo ci ay gadayam dara ko mëno ca wax lu bari ku la karon ci yoon wi talal la micro ne la yonent bi ñaat at la def medina ñaat at la def makka wala limal ma ay doomu yu goor mak yu jigen wala nangam danaka yewul amo culture generale ci yaronte bi alayhi salatu wassalam xamo ay sahabam wala mbeugel ga wara dox sa digeunte ak ñom doxu ci ahibati darain sahbun nafa bihim la señ ci wax samay soppe ci deug deug mom moy sahaba yi ta lolu señ bu len soppe da len sopp ci sopp gi mu sopp yaronte bi alayhi salatu wassalam kon li dal lañ andi won insha Allah moy ab yobbal bo xamne ñu yaan borom bi tabaarak wa ta'ala yalla nek yobbal bo xam da koy sortu suñu kaw yalla na yalla defal ñu yonent bi ci deug deug mu nek suñu roy kay bi nga xam dañ koy ray suba ngone waye insha Allah yalla na yalla nangul ñu gamu gi ñuy dundal
seigne touba ne ta'simuhu bi sunnati yalla nagn ko dundal ci ne ko sunna santane te lepp lu ci bokut te mbok yu baxé jot ko waxtane ci walu ay jaxaso ak ci walu lu jaadut dem ci gamu ji bo rap dem fa di ras dem yalla nagn ci yalla musal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ دام. حمد

0: bi di allazina yattabi'una ar-rasula nabiyyal ummiy allazi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadahu 'anhum israhum wal aghlal allati kana 'alayhim munna fal ladzina amanu bihi ni gem yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa 'adzaruhu ni defal ko ta'zir nga dem ci tafsir at-tabari munna wa qaruhu ni wekko wa 'adzaruhu magal ko mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam wa nasaruhu ñu dimbalé ko moy wa hamahu ñu protéger ko ci nit ñi de nga wattabahu nuru lazi unzila mahu ñoñu kat ulay ko humul muflihuna ta gis na ci aqsir go xamné ni seigne touba da ko teunké yow mo mawlidihi wala manam gamu da lu ko teunké néna ci ma ci la waxé né yalla boole nako ci ahlu badr mom seigne touba nga xamne kon ñun dañoo amaat wéréen mbir mo xamne ni dañ ko wara magalale ci bir muy boole gi nga xamne Seigne Touba yalla da ko boole ci goor yalla yoy nga xamne yalla xolatut seeni jëf ndax yawman bihi standani da yawman bihi stadal qital yawma tahanru fi rijal bis ba nga xamne goor xamna moromum gooram yawma rida bisu ngeerum ca gaay yalla ya wala wajabi bisu njaqare ca say say sa de nga waaw wa zalikal yawmu falah lihtida'in taxewa ngog de ca ñu gindé ko jubol de nga wa zalika yawmu falah lihtida'in wa rabah wa lihtida'in wa salal li kulli shakhsin muslim waye nak yawmun bihi qad khafara dhunuba man qad hadara qitaluhu di khex rabbul wara bis ba nga xamne yalla jigal na len sen bakar kabiratan bu mag wala wala mag ak bakar bu ndaw nga xamne ne yalla dafa leena xol ne len mënatu leena def lu mana xar yeen Seigne Touba yalla boole ko ci ñoña jahalani law min ahli badri gis na fu ngi bind ci xasside go xamne ni gamul ko teunké kon seigne bi mom wër yépp yalla da ko ci defal ay may wa shuhuri wa ayami ghadar li sawahidun bi kawni ya abdallah ñom wër yékk bis yi dañ koy sédel bu ëllëgé adan ne mom moy jamu yalla bi ta al ubudiyya mom moy lepp waaw nek manam abdullah waaw nga xamne mom bis yi dañ ko koy sédel ak wér yi rawati na wér yi nga xamne mom wéram la ndax ne li nga déggé Seigne Sall diko wax magal daf ko diglé waye gamu mom moko don defal bopam kon nak kep ko xamne ni ab talib serigne bi nga gamu dafa am benen taxaway bo ci wara taxaw moy da am lo xamne ni ya koy def waye dang koy defandok serigne bi lé mom serigne bi dañ ko digël yow njariñ li manam da nga amale digël mais bi dang koy def Seigne bi digel ko ba pare nga koy defandok mom ta nga xamne mo la ko dakh nga wara gor gor lu kon gën ci amaat benen pastif kon bu ko kenn def ci ay mbosor bu ko kenn def ci lo xamne ni ëlëk dañ nan kat ndax kat gam façon gam win man na tax gam ga nit ñi téré ko nak moy ñi nga xamne gam yu way dañuy ras dem ndax mëno am ku tolni Seigne Touba mu bindal la lu tolni ci tag yu ñent bi sallallahu alayhi wasallam yow ngay gam mo nenen yow ya ngay jëzbu ya ngay mohibu muqaddimat نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر قول خير يوي موي بوله تي اي بيت جواد كريم بالمكارم يحسن نبوته قبل البرايا قد انجلت واو لو سبق هنا الجد في تين يحسن فعله وهو مصلح لا خمنه دا فلاي وخي ماندرغا يونيت بي اك جيكوي رافيت ني تي موم اك سيلغوم ak manam li dajé ci mom lepp nga xamné wa huwa akmalul wara khal khan wa khul khan zahara wal mislu khat lam yura wala yura fi shaymi lolou mom mo teunk lepp manam ko don wër ku mat nak bo yeme ci mom deppal waw khal khan wa khul khan zahara mo xam ci ab bind la mo xam ci jikko wal mislu comme ku mel mom kay khat bu mukk nak lam yura dit do ko gis waw kon yaakaarna lolou rek nañ gëna téluwat yéne seigne bi fim tek sallallahu alayhi wasallam nga xamné lolu sa xel munu ko xam waye bo xolé ci minnam rek di nga xamné ki ko fonkon ko tedd ke manam ko fonkon yenenbi sallallahu alayhi wasallam legi nak ci fonku gogu ñun ñi nga xamné ngeureumal seigne touba lañuy sakku nit nak lam fonku dang ko koy fonkalé waaw kon dal ñi ngi jéglu waat ci waxtaanu tasaro yi ak ñak xam xam bi ak lepp lu ci dëng nga xamne matati doomu adama la waye gambu dal nit ñi wessu nañ ci diko jema leer ci sunna waye ñikoy jema weddi ñom lañuy duut baram nak ne leen yeen kat dafa melni da am fu yoonent bi jaar ngeen jaar fa ci def bëgg ñu bu am bu ngeen di bëgg tere kon ñi ngi jéglu waat bu baax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf señ ibra fati sambu ni lay sant bu baax di la gëreum yakarna leer na nañ yakarna kep ko xamne gisan na kuy weddi gamu te tekko ci ay lay rek gis na ko xamne deegal na ni gamu mom lu sax la ci lo xamne sallallahu alaihi wasallam non mu ko waxe joxe na ci ay ar

muy lu ama am solo ndax li dafay am solo fi le jamono tollu te waxtu mo ne serigne bassirou damay wax ni serigne bi bokk na ci tawfiq jiko serigne bi defal mom serigne abdou samad moy gatandou gi mu gatandou l'islam ci jumtu way ndax xamna ni ëlëk yaq kat yi day melni ci communication la ñëm wax le silence azami kon mi ngi nonu waye nonu nga ko waxe defa na nonu war nañu gëna gor gorlu ndax amunu kudul serigne touba serigne touba bu baax ni amunu kudul mom kon bu fekke mom ni doon tagg serigne bi mu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nit bu ñu ñëwé mu tégal non dañuy gamo nga xamni ñepp xam nañu ne serigne bi dina ko wax lu bare bare gamo da fekkan ay wajuram daan ko def mu ñew yobbu ko fo xamni tay ku na xam na ni wax nañ ni serigne bi bimu fi nekké sa soko soxla gamo mo gëna gaaw ci gamo lay gëna yomb gamo lay genn gamo la daan def lepp kon di lu am solo lo xamni kon ñu fi nek ñun ñu fi nek war nañ ko defé nonu nga ko nu nga

0: na lu seigne touba waxe
1: ko ñëk defal bopam fekk na ab kurelu sahaba di sant yalla ci jëmmam ji mu laaj leen ndax lool rek ka tax ngeen diko def ñu watal ko ne ko lool rek mo tax lu diko def mu wax leen la bayiko fu suñu borom ci ay ngeenel ak xéewal ngir lool kon indina ne kon ci walu fond bi ñom ñu doon and ak mom sang bi ñom ñoo ñëk gam mom ci bopam itam mu indi ko xamne tagkat la ci bir jakkaji wutal ko togukay mu tok diko tag niko serigne bi defé ci beytam yi nga xamne binna ludul jeex waxna ko legi ci salatu sita bi madhi sita nga xamne at mi mom desalu ca dara lepp da ko jeubal sangam bu tedd ba sayyidna muhammad kon fond bi fa leer forme bi nak mu ñewat ci forme bi ci ni nga xamne kon non lañ koy defé ta ca fond ba li jeenti walé na kon ñom ñi nga xamne ñom ñoy sik sak ci walu gam ak diko diko ci walu bida ak lañ ba dafa melni ñom ñoo mu jom problème kon kon leer na ñun ñukoy def mom amutuñ ben problème ci def giñ koy def lool leer ñom kay legi kon day melni mbir mi da fof wulbe deku ci sen kaw ñu am leneen luñu wara lijeenti ba xam ndax ñom sen digg ak sen borom ak digg sen digante ki nga xam mom lañ koy defal mi sallallahu alayhi wasallam lool leer na ci bi waxtaan bi kon fond bi mom leer na forme bi nak moy limu mujjé legi moy lin am ñun murid cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jumtukay bimu ñu fagul jumtukay yimu ñu fagul muy mbindam mi nga xamne buñuy gamu am nañ matériel bu doy buñ mëna gamu am nañ pakam yu tedd yi bi ci jitu moy touba am nañ mbindam bi nga xamne mom la ñu fi bayil nga xamne man na no xey di gamu ba guddii fanane gamu ba fajar duñ gën sëriñ bi ta lim ñu bindal duñ ko jéxal ci walu mbind ci walu tag ci walu lepp kon walu forme bi kon serigne bi lijeentil nañu ko bamu leer legi nak ci ñun la dess nak ñu tambulé ci serigne bi yam ci serigne bi su ko defé suñu digënde gën mom day daal leer nañ lolu kon leer na bi ci dess moy ñi nga xamné ñom ñokoy sik sak amna fu mu leen fétalé ci bir waxtaan bo xamné bu am ak deg day melni ñom kurelu l'islam gi mom day melni daño daal di genn ba ca biti excentré ndax ñaan leen di liggéey lo ci nim ko waxé dafa am ño xamné tubab khalis lay jaw time is money wax nañ ko dem nañ ba infiltré rew yi nga xamné moy rew arab yi def fa seen ay waccu way moy lañuy jaay ay copar casino yek waxna ko legi ci bar yek sangara sek yu mel nonu bëgg seen business dox ci côté bobu te ñu bëgg ko layal ci ay hadith te ku ne xamna ni alcorane ken mënu ko soppi mëno ci dindi virgule hadith tamit yu wër yi xamnañ ko mëno ci dindi virgule ñu wut seen lay kat yo xamne dañ leen di layal ci fann bobu ngir doxal seen business ta tuba bi nak bo baye xel mom lim wax ni waxon nañ ko bu yag kérok biñuy xex communisme waxon nañ déclaration bo xamne publiquement lañ ko waxon in the world I have to enemize Islam and the communists aduna sepp ñaari non lañ ci amone nenañu l'islam ak communisme xex nañ ko ba joge na fi bo dé fatali ko guerre bi amone entre les américains ak URSS bo dé xol ci lañ xex communisme l'islam mo leen tassé ana nan lañuy def ba jagg l'islam tek ci souf lolu mo len teh ndax l'islam dafa am ko tolne cheikh amadou bamba khalim rasoul xott yoon wu leer wo xamne bind na ko bayyi fi wax nañu deg jëf na nit ñi jakarlo ak mom koko nak ku am ku melne mom mu don se repère japp na ne tuba be jog ngi ne da fay songol l'islam ngir danel ko koko japp na du ak sax ci yow ndax am nga barrière li ñu tuddé bouclier bo xamne mo taxaw ci sa kanam sa digënté ak ñom kon nun nan sant cheikh amadou bamba khalim rasoul bu baax jërëjëf señ modou señ ibra fati waxtanu leer na lool ma sha Allah ma ngi sant señ bi ci jotaay yi nga xamne sa su nekk da koy tek ngir waxtu wu nekk rek yu mel ni rek gañ mom yaakar li wax jumtu kay bi sama diye mom nopi na ba gañ luñ xey wax midi 1 minute ñu laali ko inshallah taala jerejef
2: serigne bassirou amar ñi ngi lay sante bu baakha baax di la gëreum waye jerejef serigne ibra fati sambu ñi ngi lay sante bu baax di la gëreum waye jere ngeen jëf bokki telespectateur yi ak bokki internet yi ak bokki auditeur yi nga xam ñi ngi won ci radio bi 102.9 ñom ñepp ñi ngi leen di sante bu baakha baax di leen gëreum waye di sante serigne bi ci opportunité bi nga xamni may nañu ko muy ak jaamu yalla gu am solo te waxtu yu nek rek xam ngeen ni nonu l'islam yi nga xamni waxtu na duñu tayi duñu sonu di potoxlu waxtu nek ñu indi ño xamantene dañ leen di tontu yu leer yu am arguments yu leer yo xam tay xamna dag kat yi mom tay am nañ am ngontu da nañ ko mëna dag bu baaxa baax nga xamni fuñu fene seen fene rek ñu jël suñu dëgg gi tek ko fi loolu di lu am solo lo xamni sëriñ bi mo la ko may ñu ci sante bu baax di ñaan suñu borom defal leen tawfiq waye di sante baax sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom defal ko gudd fan gu and ak wër di sante sama gaay yi nga xamni waxtu wu ne ñoy nekk ñoom ci suñu ginnaw waye ñoy tax ñu dañu gis sama nu ñaari khadim yi khadim Touba khadim Bambay ak Serigne Omar ñom ñep ñu ngi leen sante ma sha Allah waye di sante baax bokk yi nga xam ñom ñu doon top waxtu ne ak ñi nga xam ni fekk ci leen jotaay bi yep xamna kon mbokk yi ñi ngi def rek moy dañ jox Serigne bi kaddu bu ko defé mu ñu talal loxey mu ñaan insha Allah taala amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin barka
0: mawlid nabi laylatul nawr yabi laylatul nawr ta'bi wa turish ta'zmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعم